0: pag moingon kag naa kay gihimo, it must be visible, makita na. Konkreto na rin pwede makita. Moingon lang, naa kay gihimo. Asa man? Ah?
1: I talk to my where the
0: asa man bong?
1: We
0: rang agi na to. Pag moingon ta nga naa gihimo ang gobyerno. No, maraming ginawa ang dili lang na aha, marami pag yun. O sa to pa mga igala, di na pwede ni mo nga pagitaon pa nga naman. Makita na din nyo, kailahit may nakita na to sa katiling ban ron, nag-ilaid man tas kalisod. Amo to, ako ra ba'y kalisod o? Basig, ako ra'y na... tabang ko naman mo eh. Koresyon eh, kuna ko ninyo kay. Basig ako ra'y kapait na eh, kamuha.
2: Pinawa!
0: No? Basig ako ra'y gareklamo nga, mahal ang bugas. Mahal mo yung bugas. Bumaba na po ang rice. Ano lagi din sa mo, di man mo baba, ne? Kabalo ka karon mga igala, gumikan sa, di man sa ingon nga di nataka-afford, kundili, ato na lang ipasibuan mga higala ang mga budget in town according sa atong income, ayan, sa atong mga pamaliton. Kabalo ka kung saan ay nahitabo ron, Gab, talagsa na lang ka makakita o mupalit o isa kasako nga 50 kilos. Kasagaran, pinakadako paliton sa usa ka pamilya karon kadto na intawon tag 25 kilos. No? Kadugayan aning bugas na anay usa ka sachet mga igala.
2: Ayya!
0: Monay klarong istorya dia. Kadugayan aning bugas mga igala, nanay papalit ako dai 1/4 lang. Di ba, Mr. President?
2: Hi!
1: We...
0: Daghan mang kahabugihimo. Asa man? Dapat makita na namo na. O, paminaw na to si Auntie Claire, be. Auntie Claire, kayo mo commercial sa kuit. Muginawa sa ukadali. Kaya alas 8:05 na. Balikan ako na si Auntie Claire, pero paminaw siya na to, ha? Auntie Claire, imo na!
3: XFM Katropa!
4: Huwag na masabihin, walang ginagawa ang gobyerno. Dahil... wala pa isang taon, pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon.
5: How do you respond Naliman to the criticisms na mag-one year na raw po since the president's last SONA at hindi pa rin daw po napapanagot yung mga dapat managot sa naisiwalat na flood control scandal ng administrasyon po?
4: Ay, sino nagsabi niya?
5: The protests from this weekend po.
4: Ah, itong kahapon?
5: The white year.
4: Ah, 20?
5: Yeah.
4: Okay. Siguro mas maganda po talaga makita nila yung pinaka mga updates kung ano ang nakikitang pagpapaimbestiga ng administrasyon. Hindi naman din po nagpapahinga ang ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot. Meron na po naman nasampahan na kaso. Meron na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay...
0: Yung muna yung mastermind sa blood control?
4: Doon din natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na.
2: Pinawa!
0: Lamok, may lamok. May lamok ba? May lamok. May lamok ba? Napitik kayo ba na? Lakra, magiging akong kamot lagi, lima. Lima katudlo, ah. Lamok ba lamok, oh? Napiti kayo lang yan. Taguktok kayo eh. Alas 8:06 na, mga igala. Lalibag kayo kung siya declare, mas marami pong nagawa ang Pangulo kumpara sa mga ha? But pasabot, sa isang katuig ba eh, mas nagagnahimo si BBM kung pagsamasamahon ni mo, hiusahon ni mo na si Digong, si Noy-Noy, si Gloria, eh, sama mo na rin si Irap. Ha? Alanga, kumpa-kumpare. Alanga, padre-padrino. Hirap para sa mahirap. Alas 8:07, kadali lang pa. Ginhawaas ako ninyo, balik ako. Ay, mugawa, di ano? Kuri-kuri lang, tonton. Just give me a minute. Ay, ako sa rin pangitaon ng mga walang gutom, dire. Bot-bot na, Dol. Gatanga arang dagway ng ante ni Dudong Sandro. Alas 8:07 na. Balik tao man lamang nini, kajut lang.
3: Bullseye! Bullseye!
6: Nay mga bana, nga bisag bag-ura na nga nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting, Col? Exciting!
3: XFM.
6: Ka-exciting, oy!
7: Punta kayo na takaron din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gagwapo! Sinaong taong tingkas ang bunga.
7: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya na kanya, salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, anak, bahin nga sa imong harvest.
10: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Boss Amo, magpakilo ko sa Humaybe.
14: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
13: Batogol taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Di ko mo to, iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
16: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac namang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac namang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
17: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
18: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan. Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
19: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
21: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
20: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
22: Mapalit sa mga butika.
23: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
24: Dili na lagi.
23: Kalit man lang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
24: Sa muka, oy.
23: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
24: I'm tired. Stress.
23: Dong.
24: Unsa man gyud?
23: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
24: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM.

0: Sika Uban, Sika Tropan, Arnel Cortés.
1: Oras may galaw doon tayo 15 minutos na pasado, alas 8 buntag. Kining orasa to, ganinyo ang mga igala sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C mga kaigsuunan. No, kuan mo ani, no, tumar mo aning Santon Vitamin C mga igala para dili mo dali, ubhon, sipunon, kalinturahon mga igala. Para lahutay, no, sa ato mga igala nga mga gimbuhaton matag adlaw. Nya pampalantip sa di sa pangisip mga kaigsuunan. Ubikan kay dako kang tabang o dako ang panginahang lanon mga igala sa atong utok. Kining vitamin C mga kaigsuunan. Unya, kanimanggod, dili ni mga igala basta ma-produce atong lawas. Kining vitamin C, kinahanglan yun ni mo ning tumaron o kakaunon. O kaso mga, kanabang mga, unsan eh, mga prutas o mga citrus. O nga na ang mga igala vitamin C. Pero kuan sa ka, muhapdo sa imong kutukutuan na, madugay. So, tumar kag Santon Vitamin C mga igala kay kining vitamin C alkaline base ni. Wala mga igala dili mo hapdos ang imong kutukuto kung moinom kaani kay gituyo gud ni mga igala pag gamay gidisenyo gud siya. Nabisan kadto mga sa una mga tawo nga dili ganahan vitamin C kay mohapdos ilang kutukuto, pwedeng moinom ni ini mga kaigsuonan. Right then. Santon Vitamin C mabalit kana mga igala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Santo mga katropa po diha oy. Ang mga nanginahanglan, mga higala o uniform gani, dere sa Tagom, bisitahan ninyo ang Sunrise MPC Garments. Mga higala, nahimutang niya sa may puro katuparan. Dere mga higala, sakop sa Barangay South, o Magugpo South, mga higala, Tagom City. O, naadiha, MPC Garments, Sunrise MPC Garments. Na ilang Facebook niya, mga higala, i-follow na. Mga sportswear, o bang pa niya, school uniform, mga kini office uniform, mga jacket mga higala, company ninyo, pwede kayo na diha mga higala. Mga katropa na to. Kunya sa to mga kaigsuunan diha outside Davao region, doon mo yung mga lakaw, gusto mo musuro yung ngari, inanglan mo sa kenan mga higala. No, naatay pwede ninyo na mga higala makontakt sad. No, i-follow ninyo na sa Facebook ang DM sa Rent a Car Tagom City. Na diha mga higala na himutang diha sa may Pioneer Avenue. Dos kanto diya sa may Cristo Rey.

0: mga kaubanan gab or negative pa siya to silang hatagag lugway. Padayon ta kang Auntie Claire. Okay ra mo ana nga marami kuno mga higalang nagawa. Mas daghan kuno mga higalang nahimo. Ang kini mga higalang administrasyon ni BBM mga kaigsuonan kun itandi nimo sa nakalabay nga mga administrasyon sa tupa. Bisan pag-usahon ba nimo na sila Digong, Noynoy, Gloria. Layo ra kay na magahigala sa diskarte ni BBM. naaman siya magahigala ni himo. Di man jud ta mo ingong wala mga katropa. Kay sige kaingon ko na kinahanglan mang mulihok ng mga ehensyas gobyerno lain sa di na sila manglihok nga kadako magahigala sa pundo. Hinuno abaya sa tanang presidente kang bungbong mayagala pinakadako nato nga budget sa Pilipinas o kang BBM sa damayagala niabot sa kinigitawag nato nga highest ranking mga igalas utang. Pero ingan ni Manggod o kining ilamang kong gihimo karon ayaw mo og ay mo kalipat ha lipat-lipat Manggod ng tirada nila ba hinuna mga igala nga ikaupat ta karon pinakakurakot nga nasod may galas Asia no. O ganoon na ang negative 15 mga higala ang rating sa Pangulo. O na, makita nimo sa mga social media karon kaya mo man ilabanan. No? Makita nimo sa mga social media karon to a bidag yun kayo sa presidente. Napaganito yung usaka gobernador mga higala dari sa may sulu ba to? Nga, gidayag yun pag ayos BBM ko no mga higala. Mao daw di ay. Mao daw daw ni ay ni rason. Nga no, kuno nga si BBM kung muabot mga igala bisag daghang taong gatapok igo ra mo tan-aw mga igala di mo dool. Kay imo na pong giulog-ulogan gob giulog-ulogan na pod nimo gob si BBM gob ba. Kaklaro imo na pod ming ilarod man sad mi ninyo ay. Kaklaro anang di kayo mo dool ang tao kay wa ganahi. Tuison na pod ninyong kana tuison na pod ninyo ang sana kabatuuran. Mao kuno na kagari agila ngayong umuabot sa BBMY mo lamano ug naaman katurang opisyal sa gobyerno kay siyempre ug di ka mo alamano di mga igala delikado ka. Oh ang pasabot kuno ana nga nang dili mo lamano unya igo ra mo tan-aw mga igala unya mo pakpak unya way mag selfie kay grabe kuno ang respeto sa mga tao mga igala kang BBM mao ba
1: pinawa.
0: Huyawa ko na nga meaning, good.
1: Pinawa!
0: Murmig, imo yung gi... Kuan ba nga... Muna nga... Why mo do all pag nai-itouch kay... Naku, ang respeto na to sa itouch, ana? Yaga-yaga man ang pagkabutangag meaning gobernador, oy. Sulti na lang siguro tag tinood. Nga wana yun ganahing mga tao sa imuha. Murmig na klarong istorya. Dili kay buhatan ba ninyo palami-lamian ba ninyo kunuhay mga meaning bastilan.
2: Bullseye.
0: Alas 8:21 na magahigala ang tag na sa atong pagpanagubanuban. Speaking of corruption, mag 1 year na magahigala since nagsona. Nga niingon ang Pangulo, mahiya naman kayo. Unya karon, ipanginambog ni Auntie Claire nga naa naman kunoy na priso. May buntag diya, Romulo Tampos diya sa may Cordoba, Cebu. May buntag diya, Nestor Quiron. Nag-umpisa na rally ng ANC ngayon. Dapat tuloy-tuloy na yan. Samahan natin para mag-usap na naaraman ta diri. Kaya mo pa hulam, o aeroplano, magaygalang helikopter si Chabit, atong sakyan. Saman, Ma'am Feli Feliciano, good morning ma'am. At least SJ ginawa Sir Kaiman isa siyang pinakabakakon nga spokes sa nga Marites negative 6. Para ngayon ko lang narinig mga katropa na ang negative ay gawin nating positive ang meaning. Ngayon ko lang narinig yan ah. Nga kaya pala mga katropa di ay basta abot si BBM wa di ay mo dool wa mga igalay mag selfie gumikan kay gumikan mga igala sa kadako kuno sa respeto sa mga tao ba ngadto niya yatira
1: ayo.
0: Inyo na siyang baliktaron pangutok sa mga Pilipino ah. Dawata ninyo nga wa natagbaw ang mga Pilipino no kay ang inyo na sa pasanginlan kay sige pang daot si Sara daw gidaot ba dai mong Sara.

0: Kamu ramay nagdaot siya. Kamu kasi nagdaot siya ang kaugalingon si BBM rahunaw na adaw. Siya ni Saad nga mag-imbestiga. Okay, di ba? Imbestigahan ang korupsyon. Siya ni mahiya naman kayo. Karon, nidagan ang korupsyon, nidagan ang imbestigasyon kunuhay. Hantod nga siya mismo ni ingon mga higala nga naay mapriso nga mga dagkong isda. Ang mga tao sad gahuat. Di ba? Ang mga tao sad asa naman ron be, asa na. Karon, before nag December, nagsaad siya nga naay mapriso. Gahuwat sa mga tao, may igala, kisa may mapriso, be. Napriso, mga igala, silang Rebilia, no, si mga Diskaya. Kung sa sulti ni Diskaya? Kung sa sulti ni Diskaya, mga igala, gigamit rami. Grabe ni mga politiko, nakapahimulos, sad mo na mo. Pagkakaroon, biya, tinood ba yapon? No, tinood man yun ang mga igala. Nakapahimulos sila kang, kinsan eh, Diskaya. Pagkauman, iwan na lang sa ere, mga igala, si Diskaya.
1: Bullseye!
0: Kinsa'y mga nangapriso. Katuraid daw mga trabahante, mga isoon sa... No, mga trabahante sa kuan. Kining DPWH, mga naasa regional offices. Malo din nangapriso. Nabay mga dagong isda na priso? Naadaw, duha na daw kabuok senador. Niyang isa dating senador, mga igala. Yun na pa. Kung pasabot ninyo nga, ang mastermind, mga igala, mao'y tinubdan sa tanan. Sa korupsyon, o kung tinood man na may gala, si Estrada lang, si Jingo Estrada lang, o si Ramon Rebilia. Wala na lang si BBM. Wala na lang mga gala si Martin. Diba? Unay na kong pangutana, Ria. Karon, doon na kuno mga gala pagkasuhan. Kay ni Barog malagi kunuhay ni mga gala ni Ombudsman nga independent kuno lagi. O gani, mga gala na yung mga hungihong nga gukdun daw pati ang... Kana mga katong ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth. Tapos ba na ill-gotten wealth nga gideklara naman to. Gibasura naman to. Sandigang bayan. Napa ba na kay singlo na sa ila? Pani mo tanawa? May manang ang tao may galag buta. May manang tao may galag bugo. Nakabantay man na. Ah, BBM. Nga ikaw gasaad. Ikaw gasaad. Ikaw man mo matuman. Yung kanay mga dagkong isda. Ang pagkahuman. Mga kuan raman na. Mga... gagmay man na. Yung pagkauman, wa na ka na mo madunggi. Yung karon, divert na buka, na bukas, bugas, bugas. Pastila ni mo. Katong panahon, galiso na mga Pilipino. Katong panahon, mga igala nga, nagira dito sa... Nagira ang US, Iran o Israel, mga igala nga, apektado kayo ta. Asa man mo, galalis baya mo. Ngawa mo kay bawag unsay buhaton. O mo kay bawag unsay itunol. Nahihinabang, ang pangutanan, natabangan ba na itanan? Sara man yung giuna, transportasyon. Ano man? Oh, kami di ay, ang uban ng mga Pilipino, naabay na dawat katabang? Wala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ultimo pag suspend sa bat, di ninyo mahimo. Pag suspend sa excise tax, di mahimo. Kada kong bungot sa ito'y nang kala...
1: Bullseye!
0: Bray the Bish, muari si Bangag sa July. Kinsa kahay mo sugat, ana, sa nga FIFA World Cup million ang bisita sa Vancouver. Klaro kayo di siya importante sa Government of Canada kay gitiming yun gina ay world event. Sugatan na lang sa ninyo na kay naman mo sa Canada. Bri the Bishy, Bri 7 the Bishy. Sugatan na lang sa ninyo. Wilma Flores, uyon ko ana nga naidagan na himo sa BBM nga mga project. Walay na human. Kawat nga way limit, pamutbot, perte, classroom, 22 ray na himo. Bullshit nga pangulo. Astilan. Corbida. Dion Al Ibarra, mga tambaluslos. Naman na sila, nagpabuang-buang na po. Good morning, Prambanabo. Naj Kusner, sa tinuod lang, maro og wise na si BBM. No, maro og wise ko, no? Wise guy, di na. Sige, kay... Paminahon sa nato ni mga igala, gumikan kay matod pa ni kisa ni siya, Boeing Remulia. Nga duna na kuno pag-ulan, human naman daw ting init. Muulan na pod, no? Muulan kuno kaso mga igala ngadto sa mga kontraktor. Na mga kontraktor, mga kontraktor. Kadugay. Natanggal na lang mga igala si Kiko Barsaga ang mga kontraktor, wa na nakaandam na ebidensya. Nga kuan na natuis na tanan. Wa gyapon ay mapriso ana.
1: Bullseye!
0: Sige daw, Gab.
1: XFM Katropa!
2: Yung isa rito kasi, yung contractor, yung pinagsinasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw congressman, congressman ka. Kung ikaw contractor, contractor ka.
0: Kamalo na may anak.
2: Nakahiwalay na trabaho yan. Magtutuloy-tuloy na ang mga kasong ito.
0: Mm.
2: Kung baga, uminit na sa tag-init. Diba sinabi ko sa inyo noon, oh. Iinit. At sa tag-init, ang ngayon, uulan ng kaso.
0: Mm-hmm.
2: Uulan ng kaso. Yung baha, tingnan natin. Kasi yung flood control problema talaga.
0: Ah, tingnan pa, tingnan.
3: Sa walo po ninyo, mga flood control related naman to against Congress.
2: Karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor eh. Bawal yan eh.
0: Mm.
2: Kaya lang, hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon.
0: Mm.
2: Ngunit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito. Para nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior.
3: Tuloy ko lang. Sir, when you say ifo-file na,
2: For preliminary investigation. Okay. Hinug na ang fact-finding at preliminary investigation na. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, nahihinug-hinug. Mm. Diyan din papunta sa PI.
0: Apil ka Marculita, no? Hinug na.
3: Yun, sir, pero let's stay muna dun sa 8. Mga kong lang to, sir.
2: 8 or more than 8 yan. Puro congressman yan.
3: Can you just, maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement nila? As in, medyo broad strokes of their involvement.
2: Yung isa rito kasi, yung contractor. Yung pinagsinasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw congressman, congressman ka. Kung ikaw contractor, contractor ka. Magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabahong yan, kasalanan yan sa taong bayan.
0: Mao?
2: Very simple yan. Conflict of interest yan. Section 3E ba yan? 3E? Ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At saka H, 3H.
0: Nora?
4: Sir, what about senators? Wala pa po.
2: Meron din kami for PI. At ma-file na yun this week.
0: Mm.
2: Meron din rin kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa korte sa Sandigan Bayan for that.
4: Ilang senador po ba yan, sir?
2: Ang iniisip namin dito, dalawa o tatlo.
0: Mm-hmm.
2: Yan ang titignan namin kung mahihinog na. Pero yung isa, hinog na hinog na.
0: Ah, hinog na. Ah, sige. Si Marculita na. Hinog na daw. Okay. Alas 8.31 na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hinog na. Ang unahon, katong ka Marculita, nga donation, gikas privado, mga mo'y unahon.
1: Bullseye!
0: Alas 8.31. Apilon man daw si Joel o si Kuan. Kasi apilon yan eh, Escudero. Sige, ato isumpay gab.
1: XFM Katropa!
0: Wala pa? Okay na? Dito alabat na may buntag Jocelyn Ali.
5: Hi!
0: Ana May Lim. Dahil Rimulya mismo, magnanakaw kaya todo kaber kaap sa amo. Mo, nagsasayang lang kayo ng laway ng kumpare mong si BBM. Huwag kayong praning. Sige, ato maminawan kay Apilon daw si Villanueva, si Escudero, kanina daw mga igala.
1: XFM Katropa!
2: Meron din kami for PI at ma-file na yun this week. Meron din rin kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa korte sa Sandigan Bayan for that.
4: Ilang senador po ba yan, sir?
2: Ang iniisip namin dito...
0: Isipon ba dahil na?
2: Dalawa o tatlo. Yan ang treating na namin kung may...
0: Kinsa.
2: Pero yung isa, hinog na para i-file sa Sandigan Bayan.
6: At least one, sir.
2: At least one. At isa least for one. PI.
0: Mm.
6: Okay, sir.
2: Wala muna. Malalaman nyo naman yan pagdating
0: ng
2: tamang oras. This week. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week.
6: One senator this week.
2: Baka dalawa.
0: Mm-hmm.
2: Baka dalawa.
6: Senators?
2: Hmm. Dalawa. May isang Sandigan, isang PI.
6: Ah, okay.
2: Tama ba? Baka dalawa pa.
6: Sir, mga 30
2: dalawa. Isang Sandigan, isang mga PI.
6: One senator, Sandigan.
5: sa preliminary investigation. Tapos yung mga contractor, puro PI na yan, no? Puro PI. Pero doon may isa pang contractor, baka i-file na namin sa sandigan rin. Yun din.
7: Doon po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control?
5: Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang.
0: Dili, tagyapon.
5: Kaya more of plunder due to, alam nyo na yun.
8: Sir, is it, hi, is it Senator Joel Villanueva?
9: Wrong.
8: For this week?
5: For PI.
8: Oh, for PI.
0: Ha? For PI na lagi, oh. Oh. For PI, Villanueva.
8: Then any clue dun sa isang yung...
0: Pangunli na! Cute-cute pa.
8: Any clue kung sino?
5: Si Senator Marcoleta.
0: Ah, Marcoleta.
5: Ano na, for the solution na. We're about to file it already.
8: This week yung kay Marcoleta?
5: Yeah.
8: Okay.
9: Pagsasampa na lang kaso, sir, tama? Pagsasampa na po ng kaso.
5: Pagsasampa yan ng kaso na, sa sandigan na yan.
9: Plunder, sir, di ba?
5: Ha?
9: Plunder.
8: Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin.
5: Kasama yan, kasama sila. I don't know kung... Same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction.
8: Sir, yung status kay Joel?
5: Yun nga. For PI.
8: For
5: na.
8: RSO.
5: For PI na.
8: Ah, for PI.
0: Pusang iring. PI.
5: Yeah, so, tuloy-tuloy. Kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yun, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it.
8: Sir, yung case... Escudero.
5: Malapit na.
0: Malapit.
5: Kasi nga sa inaayos namin, nakasabay na ibang kaso ng plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it would take two to three weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation.
0: Alright, so tulo, napanganlan ng tulo. Itong niyagi, pag-cute-cute, pagkaroon napanganlan na. Senador Marcoleta, this week, kasuhan, magaygala sa ombudsman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Plunder case sa Sandigan Bayan. No? Kining anti-graft court man ni magaygala. No? Plunder case sa Sandigan Bayan. So may problema na. Katulad yung donation nga privado.
1: Bullseye!
0: Hmm? Huwag bahin sa korupsyon, pero may kaso. Marcoleta. Niya, asa dapig si Marcoleta magayagala? Dito sa kuan, anti-impeachment na siya. Gibirahan, birahan. Kaning ila Joel, sa una hinog naman eh. No, Escudero, ano na hinog na eh? Sa una magayagala, hinog na eh. Karon, nahilaw balik. Ni atras magayagala, nahimo na sad nga for preliminary investigation usa. Kang Marcoleta, nga na, wala mo agi. Diretso na magayagala, kasuhan na yun. Mga kaigsunan.
1: Bullseye!
0: So, sabay, tanawin ninyo ani. While padayon, magayagala nga ginahanay ang tama ng ilang impeachment. O, pakasugod ba? Grabe yun, magayagala nga ilang plastada, no? O, pakasugod ang doon karun. Kunya kining mga taga-prosecutor, ang sigig pasanginlan, ang taga-defense. Ang ilang kalaki, magsigi, mga higala, og panguha og mga witnesses nga wa diri wa dito. Magpataka na lang og kuhag witnesses panulitan si Abby Andres. May gani si Abby Andres kay niingon gyud nga di pa kumuapil ana kay HR magko Supreme Court di ko magapil-apil ana. Dinaulawan ni karon nang gawas na gyud mga higala lagi. Nga wa sila di nila kaya ipabarog. Kay ang ilaha may gala salida ra man na. No? Salida ra man. Ano magkakaroon sa pre-trial? Gusto nila mga higala nga maatubang nila si Bibi Sara. I-proceed na. Ano man yung proceed ng trial? Ah, anong di man yung i-proceed ng trial? Nga kamo may gusto, ana. Yan karon mga igala, samtang giplastar na aga kining impeachment, mga kaigsuunan, gianam na po nila o pamiang ang mga senador. Bisag unsao na mga igala explicar, eh. Klaro na ka-STV-TV. Di ba? Tanan nga tuwa dito sa side mga igala ni Cayetano, ulanan yun nagkaso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: How about Mr. Bindalo? Wala tayo kuan kang Bindalo?
10: Sometimes, you have to bend the law.
0: Oh. Wala. wala lang. Pero mga dalambigit man na sila. Wala. Nga naman, naaman sa ilang habig mga igala. Nasa ilang side. Sherwin. Astural. Senate President yan. Hindi mo na pwedeng hilabtan. So ang tanan lang mga igala nga naaspikas ron, maoy ulanon o kaso. Ang Malacanang, ang iyapong tirada, si Alan. Birahan niyang maayo si Alan mga igala. No? Kulto daw. Nya. Pakuan daw ka na bang nagbabanal-banalan. Ingo pa si Auntie Claire.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wa na ginin Pilipinas. Eh, yun mo kating nga mga igala. Natunod mo mapungan sa mga sunod nga higay panahon. Kung mubaktas na yung tao mo atong EDSA, ang ako lang yung bang hinaot bay nga di taani mamarsyalo. Kaya mahitabo na ginoo ko. Mga igala, mausab na po ning konstitusyon. Mabuang na po niya ning nagtuon na ning konstitusyon. Pastilan dolo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mora kita atong ipangamuyo, mga igsong nga unta, di kita mo abot sa point nga mabalik ta pari atong sa amahan. Pagkadako yung gubuta, mga igala, pastilan. Kung mapaingon ta ato. Mapaabot ag pila pagkatuig. Alas 8:40 na ang takna, mga igalas buntag.
1: XFM Katropa!
0: Samta, mga igala, kadyot lang. Ato sa ning dawaton may galang report nanukan sa Gawas nga bayan gumikan kay dunay follow up update karon mga igala nining nasunog nga bus kagahapon adlaw diha mga igala sa Mawab kauban sa nato ang ato ang chief of police diha mga igala sa Mawab municipal police station kita maglangan may igala detalye sa maong balita katropa mo sa balita katropang Bong Algabrisa report
1: live report
0: yes katropang Bong.
11: Okay, dengan selamat Katropang Arnel, particular dia kita sa opisina ni Police Major John Eric Digito Katropang Arnel ang happy Katropang Bawa Police Station. Ato ang ipalawak na kalabigitan ining bus nga nasunog kagahapong adlaw. Unsa gyud pagkatawag ug aduna ba yung mga naangol ni atong isbutan nga bus kay nakita mo gusto sa mga video na naginabaka yung mga pasahero Katropang Arnel. Ato makauban karon ang ato ga Police Major Digito Katropang Arnel ang tumbatan na happy Katropang Bawa Police Station.
0: Alright, Major, mayong buntag.
12: Yes, sir. Good morning.
0: Yes, sir. Salamat, sir, no, sa panahon, although sa kabisi. Salamat kayong imuming gigahinan to clarify this o ma-update kining atong panghitabo. Sir, what transpired yesterday? Kining bus nga nasunog sa may tuburan?
12: Yes, sir. Naipay, naitabo nga nasunog ng bus, sir, no, dari sa may tuburan, Mawab. At about mga 5:54, na-report niya sa MUA, sir. Then, by 6 p.m. na atuan na sa atuang patrol din, nanapod ang BAP dito din na kontrol na po nila ang sunog that time, sir.
0: Alright. Sir, wala ba'y, how about ng mga passengers? Wala ba'y na injure or naunsa?
12: Yes, sir. Sa atuang mga passenger, kaloy sa Ginoo, sir, no, wala man po'y reported nga na injured or ini nasamdan ba sa ito ang mga pasahero. Kundo nakita na ito, mga uban, ning agi sa bintana. Pero, kaloy sa Ginoo, kanan safe silang tanan.
0: Safe silang tanan. Asa daw gikan nga ang bus, sir?
12: Ang bus na ito, sir, is nagikan sila sa Tagum. Then, padulong sila sa
0: Compostela. Pauli pa ni Compostela, di ay, gikan ni Tagum.
12: Yes, sir.
0: So, kasagaran mga sakay ani, either taga Mawab or taga dito sa Compostela.
12: Oh sir, most probably inanagin sir sa okay. Magian ruta sa bus.
0: Sir, sa inyong initial o sa inyong investigation diya sir, if naana mo'y comprehensive investigation na ni, unsa may hinungdan daw, unsa yung cause of fire?
12: Sa investigation nga gibuhat sa to ang BFP sir, kay sa mga sunog sila manggid ang nag-investigaan.
0: Oh.
12: Sa ilahang nakita is, dari sa is alleged engine compartment electrical short circuit ang rason sa nahitabong sunog sa bus na to, sir.
0: Wow, di ay, no? So, may nalang kay wag yung tayo na kuan na injure no sa maong panghitabo. Anyway, salamat kayo, Police Major Jun Eric Digito, sir. Kalabot nining mong insidente. Sa inyong paspas po nga pag-responde, kauwan po na nga to, of course, no? Partnership at Tuaga Bureau of Fire Protection sa Mawab area. Sir, wala ko'y pangunta na gawas kung doon na kapaidugang mga kalambuan po, no? Sa inyong area of responsibility, dili karon sa Mawab, Municipality of Mawab, sir.
12: Sir, salamat po, sir, no? Actually, ato ang area sa Mawab, Generality School, o makaasa ta nga kanan nga mga insidente or naamoy mga emergency, tawag lang automatic sa tuwang hotline.
0: Mm-mm.
12: Or sa any contact number o masahan ninyo nga MAWAB PNP, LGU, BFP, MDRM, mo respondi yun. Diretso sa kung kitsa man ang inanglan o kabang.
0: Alright. So with that note, salamat kayo. Police Major June Eric Digito, sir, sa panahon. No? Ngayon magigahin ka na mo diri sa XFM Katropa, Tagum City. Salamat, sir. May buntag.
12: Hey, sir. Good morning. Good
0: morning, sir.
12: Katropa Arnel. No? So, ay duga po nato, Katropa Arnel, kay na-indiskitano sa investigation nga wa po di ay siya walay gitawag na itong fire extinguisher ang isgutan nga baka, Katropa Arnel.
0: Mm.
12: Inunggang wawa na yun nila matabang ang mautunog. Apan gitabangan kini pinagi sa pagbubuo ga tubig apan wa gyapon matabang nga tropa natin.
0: Mm.
12: Kanato gimo pagpadayon ngay nanukad naman gikan sa buhatan sa kapulisan sa MAWAB Davao del Adapo de Oro kauban sa karon si Master Enday Panin ako sa tropa ng Mga Matial Gabriel at FM News.
1: Live report.
0: Short circuit dito sa compartment mga higala niya na manood ang kapulisan nato dito kauban ang BFP pero BFP gyud ang nagakuan ani. Mga kaigsuunan. No, niya gikag Tagom pauli og Compostela ang maong bus and salamat sa Ginoo kay wala mga higalay na kalas. Walay na samdan o ka nasunog nga kuan mga pasahero. Nakagawas dayon tanan udo. Nagpanic gyud agi gyud kalisang in town sa mga higala. Sa so, gyud malisang ano eh. Mga kaigsuunan. Kuan lang no kay di man puno dayon mo sila og hadlok lang gyud ka kay naamang guy krudo ba. No na amang guy flammable pero di man naingon ana dayon nga mo kuan hinay kuan lang kana bang ay labog palabig ka nervous kay mo usad na usay makaingon nga maka madisgrasya ka na hinuon. Alas 8:45 na may galandag na sa buntag
1: XFM Katropa.
0: Nandirita mga igala sa dugang banato mga katikaran karon mga igalang adlawa. Ining nasampit niya kaso karon mga igala Bato Kamarcoleta no. Usaba ni ka tinud-anay may igala nga pagpangitag accountability na sad o usa ka politikanhon may igala nga lakang aron nya gatong mga senador nga posibleng mubutar in favor kasara mga kaigsoonan mapianga na nila who's next no kisa sunod ani ha huh? Kay basta naa ka speaker stampe murag dali man. Dali, kayo, pag naa ka mga higala, lumipat ka na, sumakabilang bakod ka na. Para sa aning eskudero, mga higala, Jewel, no, di, imbis nga hinog na to sila sa una, nibalik o kahilaw. No, mura mga higala, o ganang gikalburo ba? Ah, may pa nang gikalburo, mga higala, kay, ang gikalburo, kaning kang Marcoleta, gidali. Gidali o kahinog. Nagunsa na lang mga higala ka, Pilipinas, aning kalakiha. Wa na may kuan no wa na bay lipod-lipod basta kalabang ka sa administrasyon.
1: Bullseye!
0: Expect kag kaso.
1: Bullseye!
0: Si Defensor oh Mike Defensor naman ay kaso siya karon nga human trafficking di ba kay gi ukoy siya mga higala ni Matibag. Gi ukoy siya ni Matibag unya dito kuno siya balay may higala na ay basement dito na ilagusan dito. Ka-involve ko nun yung human trafficking si Defensor.
1: Bullseye!
0: Tiyaw mo na. Adiligan din na siya makabutar sa impeachment kaya di man na siya senador. Pero pikahan yung kagkaso baga kaigsunan.
1: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Alright. Bullseye! Sa dugang paniini, samta may galaga paabot ng kuan. Sulay taog sa ano ito pagkutay ani sa kuan gab sa Manila ba? Para makuha na ito ng mga pangitabo karon sa EDSA. Nakay putin sa EDSA diya karon. Na ah? Sige na, ito daw tanahon sa imo pang i-ready. Okay na. Sige. Ato sa ni mga igalang tanahon yung pangitabo karon sa EDSA, be?
1: Bullseye! Bullseye! XFM Katropa!
0: Walay video. Video na. Video. Picture lang. Sige daw.

0: Okay. Yan eh. Muna yung kahimtang karon. Buntag pa man eh, di ba? Oh, kaya na ni. Kaya na kadlaon eh. Kadlaon eh. Kaya pahayag naman. Oh. Na, huwag din ni muhawa karon diya ba? Mauna ni sinugdanan siguro. Hmm. Pero ting trafika karon mga igala diya sa EDSA. Huwag man po eh. Wala may trabaho karon sa ila ha? Mga membro ni Asob kuan ni Asob 8 AM mga higala naa sa 8,000 AM sa bata 849 na ta no as of 8 AM ana sa 8,000 ang mga tao nga nagtapok karon sa EDSA or People Power Monument along EDSA mga higala. Muabot na sad sa 900 no ka mga pulis ang na-deploy karon mga higala ron nga ma-maintain ang peace and order sa maong lugar mga kaigsuonan no ato ning paminawon unya kung unsa ning ilang mga panawagan pero dunay mga ato nahimos nahipos mga higala nga impormasyon no nga mga ang uban ani sagol-sagol ni naay mga miyembro mga higala sa Iglesia ni Cristo no na apoy uban mga igala sa gikan sa uban pang grupo nga mo join mga kaigsuonan kay hinumduman nga nito na kalabayng Domingo laing grupo sad no ang nagmarcha diha no kadto mga igalang blue ribbon white ribbon no kadto mga pari may mga pastor unya ang ilang kauban mga progresibo mga bayan muna. Kato mga rebuilding utok mo ti kauban nila. No? Ang panawagan ato nila katong Domingo is accountability. Accountability ko no. Pero pag tan-aw nimo sa placard ang nakabutang impeach Saranaw. Sato pa ang ilang idea or ang ilang notion of responsibility is there only one person mga igala. Sara lang. Oh, naa sila ikunuhay general ang approach maigsoon nga mga tarpulin nga lahat ng sangkot mananagot pero pagtapad sa another tarpulin na nakabutang Sara Litisin impeach Sara Now sa to pa isa ra gyapon nilang tumbok ato nakalabayng Domingo nga grupo isa lang mga igala ang impeachment ni BP Sara. Pag moingon sila kawatan, ang ilang ginapasabot ana si Sara lang. No? Si Sara ilang pasanginlan. Nga di man na admin. Nya mas importante sa ila, no? Kay na ako ni nawala nga milyones nga confidential fund, wa sila pakialam sa flood control. Wa sila ilabot, wa sila pasilabot mga igala sa mga kontraktor. Sabi naman ano? Pagka Sara, halasuko kayo. Pagka Martin Romaldes, wa. Pagka Saldico, wa. Wala. Oh. Mga kontraktor, awasamot, hindi ito po hindi banganlan. Pero pagka BP Sara, so, Sara Litisin, impeach Sara Now. Mao na gidangat ron. Sige daw kanto isa ka video gab kanang naay man naay bus dia. Na nakapayong ulan ron ha didto. Pero pero tindaghanag mga tao may galaga tapok. Oh kana kana unsay may paminawon ta nato nabe. Unsa may ilahang kuan ani? Mo pa ni pagsugod ha, mo pa pagsugod ni mga katropa. Oh. Ana banha kayo. Okay. Di kaagi ang mga motorista. Sa EDSA, mga igala nga nangadlaon, human gibabagan mga igala sa mga tao nangabot. Nya, mudaghan pa na karong adlaw. Ato ni panida nung sinayang ilang panawagan. Sige daw, be. Amo na na, oh. Napay uban nga mga potages ni Muria. Kana. So karong mga oras sa mga igala, abugat nga dagan sa trapiko ang nasinatian no sa EDSA. Gumikan mga igala kay as of this time abukabat na sa 8,000 no ka mga tao ang gatapok karon mga igala diha sa EDSA People Power Monument. Ana sila karon diha mga igala niya niabot nag 900 na ka mga pulis usab mga igala ang gideploy alang ni ana mga igala nga maong pangitabo sa mga sakop sa QCPD no mga igala gideploy na diha 900 sila ka buok mga igala no ang mga ralista nagsugod og abot ginang kadlawon uni as 7 AM naapoy peace rally against corruption sa Liwasang Bonifacio Ermita Manila. Kini mga ikalang mga presentation no nga ilang mga na mga papel nila dire. Kini mga ikalang sila mga monitor, I mean LCD, LED no. Karong mga oras sabi, another update. 1 hour, thousands of protesters including members of Iglesia Ni Cristo converge at EDSA People Power Monument City Quezon City in Tuesday morning. The heavy congestion prompted the Metropolitan Manila Development Authority kon NMDA to temporarily close the portion of EDSA Ortigas Service Road northbound the EDSA Ortigas flyover both northbound and southbound and White Plains Avenue eastbound mga higala no alang aron nga ma-manage ang traffic and public safety. So nini mga orasa mga higala 8,000 na no 8,000 na mga higala ang gagatapok diha mga kaigsuunan alimang kanang 8,000 og madugangan pa na og 1 million na sila diha mga higala ala ka impas
1: katropang Arnel Cortez.
0: Ah, mga Juhel Flores, mga Katoliko, malita na lang daw ilaha, sir. Ay, pagkadagang bayag mga Katoliko po, mga igala nga gusto mo kuyog ng mga ingana. Ang kuan lang kay, di mambuntanan, no, na ang ilang mga pari, obispo, mga igala, no, batok man kang Sara. No? Believe man kaayo kang Marcos. Nga sa una, mga igala, no, ang kardinal, no? Si anhing Cardinal Jaime Cardinal Sin mao man toy nanawagan karon lahi na may panawagan sa ato mga obispo. Di malita na po siguro ang mga obispo ron, Puera de los Buenos. Lahi na panawagan mga igala. Kang Sara ra sa sila nakapunting. Okay, bisag magmuingon sila nga dili oy. Para manastanan. Sige. Pag-atanaw na mo dito sa inyong rally kay na may nakabutang dito. Lahat ng sangkot, mananagot. Nya, ang tapad niya kay impeach Sara na. Amo, ra dyan po istorya. So standby. Sa dugang pang update niya na mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ito magbalik, dugang pang mga katikaran. Og mga hiskutanan atong hataga bagtagad mga kaigsunan. Good morning nimo katropang sangay. Basig na apoy nag-attend nga wa ma-interview. Diha mo ingon po nga wala ko kabalo kung unsa mi diri sa EDSA. Ato nang tanawon og unsa ni mga igalay tirada. Makauli gyog Hawaii na sa BBM. Kadiha. Pero maulagi, unta peaceful, no mga higala kay para walay rason. Nga naa mga igalay simbako lang in town palayo mga igsoon. Nga naay Marcelo kay lisod kay na. Labi na karong mga panahon nagapait pata mga igala ni atong panginabuhi. Naapay mga pagpangipit mga igalas gobyerno, lisod. Evangeline Bisande, good morning, Sir Arnel. Watching from Magatos, Asuncion, Davao del Norte. Kuryanong hilason, duda ko, boss, kanang kaso ni Lechis ug Jewel, maunang gamiton nga alas sa ombudsman, kundili nila i-convict, walay kaso, alams na. Josepina Aloro, no, ikaw, Remulia, kailan ka mag-file ng kaso sa sarili mo? Mas may malaki kang kaso dahil sa mali-malitang pera na nakulimbat mo, bakit ang walang sala ipakukulong mo? Lisa Rose, idol, pag magsalita, Higanting Buaya, Manila, no? Manila. Jocelyn Ali, Kalburuho na lang. DJ Sitoy, Tagamura, Tistingig, Tandog, si Marcolita, para makita ninyo ang inyong gipangita. Wa na gani, kasuha na gani karong si Manaha. No, kasuha na gani karong si Manaha. Preliminary investigations ra si Jewel og Cheese kay ni Balintong man. Pag-abot niya Marcolita, hinog na. Gikan ni Jocelyn Ali, Naomi Mulanida, way klaro na ang ombudsman. Klaro na siya, oy. Di ka makaingon nga way klaro. Klaro na siya. Klaro na siya nga iya ni BBM. Ayaw! Ana May Lim, dahil Remulia mismo magnanakaw, nabasa na na eh. May Malanday, may buntag. Good morning, Katropang Arnel, God bless. Salamat. Dion Ibarra, mga tambaluslos naman na sila. Nabasa ko na na, mga katropa. Sa atong pagbalik, dugang pa mga katikaran, eskutanan, mga igala, itong hataga, pagtaga, nunya update sad. Nini mga igalang nahitabo o kinig panghitabo karon. Yasa, may EDSA, mga higala, kung unsay, kung ano ni, no, unsay ilang mga panawagan, karong mga panahon na, pero ang ilang topic is anti-corruption, mga katropa, ha? Sa ato mga kaigsuunan diha, kinalan may galang aligoon kanon itong lawas, maginom tag premium D3 aron nga taluya mga igala. Ang premium D3 sa kini ka may igala ka premium food supplement, batok mga igala sa mga viruses and bacteria. Ang premium D3 adunay VCO o virgin coconut oil, malunggay seed oil o moringa seed oil o vitamin D3 200 IU mga igsuon nga mapalit sa naguna mga butika sa inyong lugar. Kadyot lang, no, your si katubig. Good morning Katrobang Arnel. Paningla, good na good si Buing. Asa na iyang kaso ni Martin? Siya ba yan iingon, di ba? Nga katong Mayo ra kasuhan mga igala si Martin. Wa man lagi. Bien na hinita. Good morning, Katropang Arnel. Kadugay sa eleksyon 2028. Mau gani, ma'am. Danny Barosa. Ayong buntag diha. Oh, mga kaigsunan, shout out kay iyang best friend nga si Jimbo Jimenez o sila Eric Mendoza. Si Dudong Prani Jimenez diha sa Pinamuno, sa Wata, Davao del Norte. Nga mga solid katropa. Salamat. Thank you. Ginawa ko kadali, balik ra ko man lamang ni Bibilaga baga painumnog mo Gumer Diaz mayong buntag. Noel Noelin Urbano. Good morning. Reklamo 12. Good morning. Balik to man ang igalaw man lamang nini kanjot lang yon.
1: Bullseye. Bullseye. Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM. Katropa mo.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Lili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: mapalit sa tanang butika Nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Saltone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Saltone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Saltone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM. Katropa mo.

0: Bullseye. Nabili na akong eyeglass. Eric Concepcion, Boss Arnel, ang tawag kay Boying Boy Hinog o Boy Agnas. Oh. John Mark Moises, Sir Arnel, divorce ako ngayon. Uy! Guwapo ka, Sir Arnel. Uy! Pumpiyansahan mo. John Mark, anong John Mark may pangani mo? Babae ka, John Mark? Divorce ka? Sige. Salamat, ha? Alas 9:08 na, magaigalan. Dag na sa itong bagbanag-umanuban. Dinita, sa pagkuhan sa tagamay, katawa sa tagamay. Kay si Diwata, yan ang na-meet na niya iyang kambal. Na-meet na niya bagakatropa si General Nicolas Turi. Sa MMDA, mga katropa, no? Atong tanahon daw, eh, para may nalang magaan-gaan ni atong maminaw. Kay, sige na ta, magigalang tanahog, bugaat ng mga balita. Dire sa takaroon kay tanahon yun ato ni mga higala kung priya bago sila. Sige, kunugab.
1: XFM Katropa. Hey
2: guys, challenge accepted tayo. Yung nag-comment, napuntahan ko daw si Tori kasi magkamukha daw kami. Sige, challenge accepted, pupuntahan natin ngayon sa General Tori doon sa MMDA kasi di ba MMDA na siya ngayon. Sana na magtagumpay tayo para magkita kami. So, let's go. Abangan nyo guys. Ayan guys, nandito na ako sa MMDA sa Pasig. Makikita ko na si General Tori, makikita na kami.
0: Gapahang Diwata, eh.
2: Guys, sabi ng mga comments sa comment section ko, mas maganda daw si Ninyo Barsaga sa akin.
0: Ninyo Barsaga?
2: Ayan, tingnan nyo ako sino mas maganda sa amin. Ang masasabi mo?
3: Sumusabunutan kita.
2: Parang wala naman mas maganda sa akin. Parang mali yung comment, charot lang.
0: Kap!
2: Bullseye!
0: May nalang po ba nang igala, malingaw mo? Sige, nagka-problemaan ng Pilipinas, oy. Now, di pa, Gab, paliw kong play ano eh, kining sa may piliw na to. Kining, nag-rally ba? Nga, nahimong Duterte ang ilang gisinggit, no? Nakita ni mo na, kanang kang Inday Kunching ba? Wani ma-briefing ni! Briefing-briefing lagi po. Wani ma-briefing nga ni. Ina kong ready na, Diwata meets Tori. Ano ba silog dagway bitaw, no? Gani si Diwata, anong nabayot pa mampuni si Diwata, oy? Okay na tanag ka ng mga gwapohon. Kani nga mong mga naong, di gini pang bayot ni. Nga naman, di ba yung mahalin, oy? Uwe mga kwarta na mo, di higit. Wala, di gini kaharbat o laki, higit. Para sa ning Diwata, mga higala, oh. Diwata nga perting machuha may galag di kay macho. Buta na yan, pangit yun. Anaway po kakatropang Arnel, apaunhan na eh, ramana. Ako'y nakauna. Ako'y nakauna. Sige daw, Gab. Napay mga nag-rally. Kaya ba sinog kanang ubang rally diya, mamali. Paminawan doon na to ni mga igala nga... na wak man ni ma-briefing ni kaya nahimok man ko nung Duterte ang gisinggit. Kanang kang Inday Kunching, Gab, makita man ni mo na diha. Sige na, paminawan doon na to, nabi.
1: XFM Katropa.
0: Pandabay ng mga bataan eh. Asa man na sila gikan? Ne usa ba? Asa daw? Duterte! Huwag matarong ugbayan. Basig nung ang gipasalig 1,500 regihatag. Dili katawanan nga galuod-luod ng duha. Aw, katong si Tore. Sagdira to sila, Kenji. Now, niya pa, last. Kinigab, kining best actor ni mo nga nag-isendi mo dali. Last na ni. Mga ganap sa kalibutan. Niya may best actor, mga higala. Si Wow Dagat. Best actor mo na siya.

0: Okay, alas 9:14 na mga igalan. Ano pod? Alara.
1: XFM Katropa.
2: Minuto nyo, yan o. Manya, manya. Wow. Lasang-lasa mo yung lemon bra.
3: Vision X Plus. Mapalit sa mga
0: mga. Ah, kato na naghigop siya nga way na dalao niya yung siya. Ah, sarap. Ay, nako pa atik-atik. Alas 9:14 na magaigalan, Dagnas Buntag.
1: Bullseye!
0: Dilita sa dugang, huwag katapusan na ito mga igalang isgutanan. Update gaya po na ito karoon mga igala ha, sa kini mga igalang area dito sa Manila. No, kini mga igalang EDSA. No, miabot na mga igalang 1,800 na kapin. Kini mga igalang tapok karoon. No, diha mga igala sa EDSA. No, nga mga uban ani mga igala o kadaghanan ani mga miyembro magigsoon sa Iglesia ni Cristo. Gitapo karon diha alang mga igala sa rally batok sa korupsyon. Nagsugod ni ganinang kaadlawon mga igala adlong Martes. Og nakabalda ni sa dagan sa trapiko mga igala sa maong lugar. No, sa maong area mga igala. Nan lauman nga ubay-ubay pa mga higala ang mo tambong no diha sa maong rally no kini mga higala batok sa korupsyon.
1: Bullseye.
0: So unsa na no murag lain ay nga tilimad on naa na gyud pud sa EDSA katapok kay pag naa na gyud mo abot ang daghang tawo dali makapugong pulis mga higala pila ra may pulis 900 but suba muy mo una unaon ba pila ra ka buk pulis 900 kang ana ka butang diha karo mga higala from QCPD 900 ana ad diha karo nga tao mga higala 8000 no sao naman lang na mga kaigsuonan no pag mudaghan ba gyud na simba ko may galag moabot nag mga 2 million ka tao diha wala na no ayo lang gyud unta mga higala di lang gyud unta mohimo og mga untoward actions, incident, mga higala, aron nga, padayag lang. No? Kaya ipakita na to sa aning gobyerno, ha, nga dissatisfied ang tao, mga katropa. No? Naamay mga uyon, ay lahasad na, na naamay daghang dissatisfied. Kaya naduol pa lang, amo apil mi. Yan, magunsa man may anang layo man ang EDSA. Naaraman po di ang presidente sa inyo, so kamo nalay bahala diha. Kay kami, pwede pa lang maghimo mig among presidente diri sa Mindanao, buhato na mo na eh. Kay samok na kayo.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Now, diri ta bagay gala sa kining mga panghitabo karon sa atong palibot. Nga dunay mga krimen baga kaigsuonan nga ngilgig, no? Kuan ba kayo baka na bang linuog mga igala nga matang sa pagpatay mga kaigsuonan. Wala man yun siguro ay maayong pamaagian ang pagpatay. Pagpatay is pagpatay man ang mga igala. Pero makaingon ka mga igsuon nga kining tao siguro bungas ka suko o sobrahan mga igala. Muabot yun sa point mga di nimo mahimo nimo ang di unta nimo gustong himuon. Labi nag makuan ka maipit ka mga kaigsuonan. Anak kapait no. Gumikan kay naay mga bata, mga inosente ang taong madamay. Pareha ani mga igalang nahitabo mga kaigsuonan no dito sa area mga igalas pagadian luoy kaayo mga igsuon ang tulo ka mga bata uman mga igala nga gipangpatay apil ang ilaha mga igalang inahan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Oh maka kuan ka ba no question ka ngano karon mga kaigsuonan sayon naman lang kaayo no alang sa tao mga higala. Ang pagpatay sa yang isig kaingon niya, worst pag yun ni Ana, kana pag yung mga inosente, way kalaban-laban, madamay pag yun in taon, mga kaigsuonan. Mura ba, og, although dili mag yun na acceptable in our public or our customs,

0: kini mga igalang upat ka membro mga igalas pamilya dito sa Zamboanga del Sur sa Proxinco Litapan Josefina. Mga kaigsuunan, gila ang mga biktima nga sila Dudong Arnel. Tapos ako pag ining kapangan mga igala ning usa. 12 anyos pa. No? Kinsa nakitaan nga nag-akbo sa lamisa. Susluya mga igala eh. Anak sa lamisa in taon mga igsuon. Samtang nagtuon. Nag-study pa. Iyang igsuon nga si NN 15 anyos. O iyang magawa nga si Nasel 17 anyos. Samtang ang ilang inahan nga si Arlene, no, Dumalte, mga higala, usa ka aktibong barangay health worker sa Maong Dapit, patay sad, mga higsoon. Sa interview sa XFM, no, nga to kang police lieutenant Julito Pamalaran, hepe mga higala sa Josefina PNP, no, sa Zamboanga del Sur, gituuhan ba nga gipang tigbas ang mga biktima. O posibleng nahitabo ang krimen ni Adtong Sabado pas gabi eh. Paluoy in town mga igsoon eh. Tungod kay hilit kaayo ang lugar o layo kaayo may igala sa mga silingan. Wala dayon mamatik di ang maong hitabo. Sa pagkakaroon doon na nanooy person of interest. Muna gisusi mga igala ang motibo kay kanilaging kapuyo raman daw ni. No sa maong inahan na damay pa in taon mga higala ang mga anak. No? Luoy ba hunahunaon mga kaigsuunan nga na yung mga bata, mga maluoy ka, mga di man yung mga badlungon, no? Nagtuon, na damay mga higala sa krimen. O man sila'y personal nga kuan, no? Di man yung mo'y kalaban, kumbaga. No? Di man yung mo'y gikaligot-gutan, pero giangin na lang, giapil na lang, mga katropa. No? Bisan ganin ang mga bata nga sigpabadlong, di ba? Di man tamo ingon nga dapat patyo na lang po dili oy. No? Dapat magina mga igala ipriso, no? Di man pwedeng buhian. No? Maluoy man ganit ana nila mga igala mapasakitan na. Bisan ko nakasala na sila samot na baka may igala kining mga inosenteng mga bata, no? Uno na aon ro nimo. 12 anyos. Ang isa 15, ang isa 17 dalagi tahay na. Damay. Paan man eh, murag grade 10 na ning 17 years old. Ga-eskwila ni sila tanan. Nga asa mag-safety aning Pilipinas ni Morimulya?
1: Bullseye!
0: June Bic?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Perte naman yung taon, daghan may igala mga krimen nga nagkakahitabo karon. Worst pag yun, mga bata mga igala ma-involve, either mahimuon silang suspect or mahimong biktima, mga kaigsuunan. Nga kisa na sa inyong pasanginlan, ani? No? Duterte na sad.
1: Bullseye!
0: No? Ang pasangila na sad ani bagaygala ni Auntie Claire, Duterte na pod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Perting paitay in taon mga igala hunaunaon. Na yung mga kinabuhi nga nindot pa unta may igala kaugmaon. No? Nagtuon. No? Nya, madamay mga igala skrimen nga. Why ayo?
1: Bullseye!
0: Si, kay mo ekstro kong sayo, Gab. Sakit na ni akong panga. Ay, huwag kalimot, mga igala, ha? I-refresh ng inyo, ha, mga igala, nga kuandi, ha? Kinanglan nga kita, mga katropa, pwede kang mag-detox, matag-adlaw, kining pag-detox, mga igala, maayo man, eh, natay, kuan, kining Santon Herbal Tea. Napalit na, mga igala, sa butika, naasa na sa itong klinik, mga kaigsuunan, no? Ang pag-inom og tsaa, mga igala, labi na dayong katulog, makatabang ni nato magaigsoon nga una kining digestive comfort o kining atong makapromote ni balance o perfect mga higala nga atong metabolismo no kining mga higala ng tsaa mga benepisyo ni ini top 3 nga benefits mga higala sa pag-inom og tsaa no kining atong Santon Herbal Tea maka support ni daily digestion bay no maka promote ni stomach comfort. O niya, maka-maintain kini mga igalang digestive balance. Niya diya pa, mga igala, no? Maka-maayo, maka-pamaayo sa imong tulog. Ano pinaka-the best niya, mga kaigsuunan. So, ang Santon Herbal Tea, Santon Gold Herbal Tea, mga igala, mapalit ka na sa mga butika sa inyong lugar. Romeo Amugis, pinangga baya ni Ontiveros ang mga kriminal. Ang Nga balingag naman ang ilang mga

utok. No? Mer Ramada maing buntag ninyo dia. Ano ba eh? Grabe good ika, grabe good sani. Karon diri sa mua daghan kayong adik, lagi daghan kayo. Karon mga panahon na mga igala. Aga ni mang chat diri sa tuwa oh, nga magpatabang lagi kay bang usahon daw nila mga igala ng ilang membros pamilya na di na ipadakop na lang pulis gyud na. Mahimo diha mga katropa pero ang pait lagi kay mapriso. Pagkahuman maka-apply og plea bargaining, pagkahuman buhian na sad, mamaligya na sag balik. Kapoy kayo. No? Imagine na doon, mosad na sa mga bata, mosad na gibati sa itong kapulisan, mga igala. Yan sa mga bata, mga igsoon, no? Madakpa nila ka ng mga batanon, pabadlong, manglungkap is wifi, dagang kay mga pabadlong sa katilingban. Madakpa nila, patulugon, mga igala. Hindi mo na pwede paabutog, palapason, no? 24 oras kapin, no? Makatulog, mga igala, sa prisuhan. Buhian pagkaugma. Pagkasunod gabi, ito, alain na pong piso wifi, gilungkap. Hasol kayos katilingban, bay, gano'n man. Wala man tayong ipatuman nga tinong disiplina. Pag pulis dia, magdadala, kagbunal dia. Ako, pwede naman yun. Pamunala na lang. Pero, naman po human rights. No? Tinga, magdi mo abot. Labi na karong mga panahon, ah. Mo abot ka squadcom. No? Delikado. No? Eh, wala ba di? Di man po ni priority mga igala sa itong gobyerno. Ang pagdisiplina karon sa itong mga igala mga kabataan. Nga naa mga higala galatagaw kanang naas balay ato ng kargo pero kanang galatagaw may higala iagi na sa itong gobyerno ano man di ba alis subag ako ng sagupon oh. Kanang naas sa itong balay ato ng kargo may higala nga na itong mga anak may muhag yun na no? Ibo, ikaw disiplina anak mga higala ikaw matuto anak nila pero kanang galatagaw nas katilingban wala naman tayo mahimo di akong dili ato nag isalig sa gobyerno problema karon kay mo exercise mga higala disiplina mo exercise ug authority ang ato mga kapulisan, pero extra careful, gano'n man, dagang kayong mata, may magdi kaanhaon dahil mga higala sa taga-human resina niya, ayaw ginag kusi ah, no, ayaw ginag palamok eh, oh. Kinahanglan yun na nga, inyo ginag, moskita na yun, moskiti na niya, moskiti. Pwede pa lang, prisuhon sa aircon nga kwarto. Pastilan. Alas 9.26 na may galandag na sa buntag. Sa'yo kong ekstro kay para dagan pa kayong basuhon nun. Sangan may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Itong kauban speakers na katropang Gabalas. Itong kauban sa kawas gabahin katropang Bong Algabre katropang Inday Tanini. Inyong alagat sa kanginan kinis katropang Arnel Cortez. Dagan salamat. Mayong buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all mga katropa. XFM

0: Boss Amo, magpakilo ko sa humay be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wa pa kagamit?
6: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit kamo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: pain sa mga harvest. Dako kong harvest tungkol sa crab gold.
9: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crab
8: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa crab gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Kaplodi!
12: Uy, tita!
11: Ah! Tugnaw ka ayan, no?
12: Pilting tinawas tubig ba?
11: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
12: O ba?
11: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
12: Excuse ha? Mangiis ako?
11: Oo, asa man ka, Tap?
12: Mangiiko para muda ko punin ako.

0: Cik, kuring.
1: Kap.
2: Kap.
0: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta.
0: Sikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita. Salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
6: The Secret of Health.
7: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
6: The Secret of Health.
7: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
6: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Sa sulod sa prisuan
9: o dinhi
3: karawan lawa kamong tanan arawan lawa naa may mga bagong brief.
10: Oh,
3: naa may mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
2: Exciting!

Mga katropa, oras alas 10:11 na. Nag-solo flight ko karoon kay wala ang ako mga kumari. Kung isa ka kumari natin og bunyag, ang isa kay na miesta. So, kining ako na sa inyong mga banoban ron, mag-music-music sa ta. O niya, pag kumari, mag-chika-chika lang kung dagi nagmay mga katropa. Kaya, anamagin na nga ito ang live, no? Anamagin na nga ang mga instances basta live ang atong program. Alright, so, kaoban ninyo ang inyo ang isa ka kumari, Master Inday Tanini, no? Inubanan sa mga insurrectos o mga bubuwit nga nasa itong palibot karong mga orasa. Alas, sige, subida ta sunahan. Amping tangtanan mga katropa sa mga nagbiyahe, sa mga truck nga naga, mga biyahidor, no? Mga bus, rasa na itabo gawapo, no? Nga, tanawan ang inyo ang mga kwani, ha? Inyong mga wiring, ha? Basing mo spark lang, ha? Magkaingon na lang tao nga, may paang bus o kang ganing sakyan, ganing spark. Ang paghigugmag yun, di ba? Nagitay spark mga katropa, no? So, sibog-sibog tabi, kaya murag puno naman kayo dito speakers. Alas, Jess, 13 na.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, RJ. Unsa man?
0: Nakunguta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man?

0: na ay sabaw sa balut.
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Rigor, 57 anos, taga-Matina, taga-driver. Kaniyad to, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy, labi na, mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsa, makataro na kong basa ang newspaper. O garon, spasa po kayo po mo reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po ko mag-drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindad siya kaya makapaligon sa kabugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Tagamati.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Lumdia! Wapa ko, oy! Sige! Sa papa! Diba, ah! Patsyota ka!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Corrine, o gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy, Corrine!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!

0: paalala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
1: Ha? Sa Krupp Gold bay? Pag-sure da bay. Ngano good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold bay?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
1: Maudi na ang Krupp Gold bay?
0: O bay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: Sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukulo ubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientists, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee, nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud na ko masabtan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naa dayning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubay, be.
11: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Bato gold taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
10: Uy! Kinsa maning sigig panawag na ko? Bidobe akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
13: Asa day ko?
10: Ay, napakudris merkado. Ano man?
13: Mga motor. Kiparter.
10: Ni kinsa?
13: Alangan kinsa pa. Si Lula.
10: Oh, kuya. Daan ko palagi. Oh, kuya.
14: Exciting!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat, sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bandi, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: din he.
1: Kap, kap. Tira kap, maguna na taguli kap.
2: Ha? Kasayo god. Unya ra master.
1: Kap, maniguro tabakay. Huwag ka kakita ng sign di hao. Oh, kita ka?
2: Asya.
1: Alam na sa iba bawbaw na. Maniguro na takap kayo. Huwag ka kakita ng nakapaskil ya skilid kap. Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari pa si Mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
2: Exciting.

0: sa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apa, hoy apa, apa.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka. Ay, bangon na.

0: napansin ako ring. Ay, ingon mong gunang doktor, nalikayan ng itlog. Kaya taas ang kolesterol.
1: Hala, pansig dala. Exciting! Mga katrupa, exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33, Anios at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng mga Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo, si Naong-taong tingkas ang bunga.
7: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mag Crop Gold.
7: Kaya na kang salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
13: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
12: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
15: Archie! Oh! Marika, ikaw mag-ampo hakay. Kay mga unata. Okay?
16: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
15: Uy, dudong Archie, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
16: Gampo today ka.
1: Exciting! Exciting!

0: tropa nyo sa balita, impormasyon at musika. Kidapawan, Kidapawan City.
1: Health Clinic.
2: Abli na.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Breaking news, magandang balita, 85 pesos wage increase aprobado na para sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila ayon sa DOLE.
2: Tukod na trapiko, bumungad ngayong araw sa publiko kaugnay sa isinasagawang surprise rally ng Iglesia ni Cristo.
0: Rally pa rin sa EDSA, mga katropa, pagsuporta o bano kay Senator Rodante Marcoleta ayon sa INC. Religious group binatikos naman ang mga selective justice.
2: Kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta bahagi umano para hindi siya makadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pahayag ng senador tinawag na gaslighting ni Senador Ping Lacson.
0: Limang individual arestado na sa gulo sa EDSA rally.
2: Office of the Vice President inilahad ang 92% utilization ng 2025 budget bago ang impeachment trial.
0: Aktibong kaso ng MPAX kinumpirma sa Mandaluyong. Contact tracing, katropa, sinimula na.
2: Sa balitang regional, Bayan ng Alegria, Cebu, sinailalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan sa tubig.
0: Balita international, death toll sa malakas pong lindol sa Venezuela. Umabot na sa migit 1,700.
2: Sa balitang showbiz, Maxi Andreson humingi ng paumanhin sa resurface ng assault video.
0: At sa sports, mga katropa, PBA Governor's Cup magsisimula na sa July 10.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Martes ngayon, huling araw po ng Hunyo, June 30, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na. Sabay po tayo napapahinggan sa XFM News Nationwide sa pamamagitan ng ating mga istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Breaking news.
0: Unahin po natin ang magandang balita, katropa. Inianunsyo na ni Dole Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos dagdag sa arawang minimum wage na mamanggagawa dito sa Metro Manila. Epektibo ang wage increase sa July 19 ngayong taon. Ayon po kay Tolentino, tinatayang 1.1 million na mga minimum wage earners ang may kinabang sa inilarawan niya na makasaysayang wage increase. Inasa magbibigay din ng kadagdagang kita ang wage hike sa mga manggagawa sa National Capital Region. Dahil dito, magiging 780 pesos per day na ang sahod po ng mga nasa non-agriculture sector, ang mga workers, mula sa
1: 695. XFM News Nationwide.
2: Palasyo, tiniyak na hindi magpapakampante ang gobyerno kahit bumaba ang inflation. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
1: Live! Report.
3: Pinihap ng Palasyo ng Malacanang na patuloy ang mga hatlang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin at servisyo sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na luma ng pagsisikap ng administrasyon ang pagbaba ng inflation rate. Pero hindi anya dapat maging kampante ang pamahalaan dahil nananatili pa rin ang epekto ng global oil crisis. Patuloy anya ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers at operators na magsasaka at maging sa mga mangingisda. Nagbibigay din anya ang gobyerno ng binhi, pataba, farm inputs, financial assistance, kaniwa stores, 20 pesos kada kilo na bigas at 10 kilo na bigas kada dalawang buwan sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Kinumpirma rin ni Castro na may inihahandang paraglagang ayuda na iaanunsyo ang Pangulo. Takot mo mula sa Palasyo ng Malacanang.

0: Nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA mula kanina umaga pa. Ang pagtitipo naman ng libo-libong rally participants malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Dahil po dito ay pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na umiwas muna sa bahagi ng EDSA. White Plains, Boni at Julia Vargas habang sinasagawa ang towing operations at paglilipat po ng concrete barriers upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Sa kabila nito ay nanatiling bukas at normal ang operasyon ng lahat ng istasyon ng MRT3 mula North Avenue hanggang sa bahagi po ng Taft Avenue, mga katropa.
1: INC tinutulan ang planong pagsasampa ng plunder case kay Marcoleta. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng SFM Mega Manila.
2: Pinutulan ng Iglesia ni Cristo o INC ang nakamang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa pahayag na binasa ni INC spokesperson Edwin Samala, igirit ng samahan na isaumano itong pagbaluktot sa batas na may layunin pagtakpan ang katiwalian. Ayon pa sa INC, hindi ba katwiran ang planong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta dahil siya ang isa sa mga nagsulong ng paglalantad na umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Dagdag pa ng Iglesia, kahit na ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi sila titigil sa pagiging ng katarungan para sa mga kababayan natin minakawan. Samantala, nakatanda umanong ihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder labang kay Senador ngayong Linggo. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
0: Sa mga nanonood po sa amin online, may konting technical na problema lang po sa mga visuals or materials na inyong nakikita o hindi nakikita, katropa. Maunawa lamang po sa lahat. Iginit ni Senator Rodante Marcoleta na ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya ay bahagi umano ng planong pigilan siyang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na nga sa July 6. Sa isang video na inilabas sa kanyang Facebook page, sinabi po ni Marcoleta na kapag siya ay naresto, hindi na umano niya may pagpapatuloy ang kanyang layunin na ilantad ang mga sangkot sa muna'y katiwalian. Ayon sa senador, naniniwala siyang isa rin sa layunin ang kaso ay hadlangan ng kanyang pagdalo sa impeachment proceedings. Iginit din ni Marcoleta na matagal nang nakapagplano umano ang paghahain o nakaplano na umano ang paghahain ng kaso kasunod na naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may ilan pang senador na maaaring maharap sa mga kasong kriminal. Kinwestiyon din niya ang pagiging patas ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghawak ng usapin. Matatandaan po mga katropa na inanunsyo ni Remulla na magsasampa nga ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder, isang non-bailable offense laban kay Marcoleta, kaugnay na umano'y hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations. Mari namang tinanggi ni Marcoleta ang anumang paglabag at iginit na pribadong donasyon na nasabing pondo at nagamit na ito sa kanyang kampanya bago pa man niya isubmit ang kanyang sose, mga katropa.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, pinamulaanan ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na matagal ng planado ang umano'y pag-aresto sa kanya upang hindi makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Lacson na gaslighting lamang ang ginagawa ni Marcoleta. Anya ang nauna niyang pahayag tungkol sa posibilidad na makulong ang siyam na senador ay hypothetical lamang at bahagi ng paliwanag sa posibleng epekto nito sa kinakailangang 2/3 na boto sa impeachment trial. Nigirit ni Lacson na ang kanyang halimbawa ay kaugnay lamang ng usaping legal at hindi batay sa anumang impormasyon na may nakaambang pag-aresto sa mga senador.
3: XFM News Nationwide.
0: Kansilado today ang dalawang unang aktibidad ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi na po na ituloy yung pagpunta niya sa inauguration ng marine cleanup vessel sa Manila Bay Project sa City of Manila. At si DOTR Secretary Giovanni Lopez na lang ang nagbasa ng kanyang mensahe. Kansulado rin po katropa yung POCA Presidential Luncheon na nakatakda sanang puntahan din ng Pangulo sa Makati. Sa Malacanang ay tuloy naman ang presentation of credentials ni United States Ambassador-designate Lee Lipton sa reception hall ng palasyo. Nakatakda rin ang farewell call ni Republic of Korea Ambassador Lee Sang-wa sa study room ng Malacanang. Samantala, bagyalin pong naghigpit ang seguridad sa Malacanang matapos itong biglang kilos protesta sa bahagi ng EDSA.
3: XFM News Nationwide.
1: Igirit ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paggalang nito sa karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at ipahayag ang kanilang saloobin. Kaugnay ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, inatasan ng DILG ang Philippine National Police katuwang ang mga lokal na pamahalaan na pa-i-rally ng maximum tolerance at tiyakin ang maayos na seguridad at traffic management sa lugar. Nanawagan din ang DILG sa mga kalahok at iba pang stakeholder na maging responsable sa paggamit ng kanilang karapatan, sumunod sa batas at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling mapayapa, maayos at ligtas ang pagtitipon. Binigyan din ang kagawaran na patuloy nitong babalansehin ang pangangalaga sa kaligtasan ng publiko at ang pagrespeto sa mga karapatang nakasaad sa konstitusyon.
3: XFM News Nationwide.
0: Nag-deploy mga katropa ang PNP ng nasa 5,736 na pulis at saka po allied security personnel sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Para tekin pa rin ang seguridad at kayusan habang nagpapatuloy ang public assembly sa People Power Monument sa EDSA. Ayon sa PNP, isinilalim na sa full alert status ang PRO 3, hindi po ang 4A, NCRPO, National Support Units at mga unit na nakabase sa Camp Crame. Bukod sa People Power Monument, nakadeploy din ang mga pulis sa EDSA Saray. Sa Senado, Mindola, Ayala Bridge, U.S. Embassy, Liwasang Bonifacio at iba pang tinuturing na sensitibong lugar. Tiniyak din ang PNP na inatasan ng mga tauhan itong pairalin ang maximum tolerance. Igalang ang karapatang magpahayag ng saloobin at panatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon. Nanawagan din si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga kalahok na panatilihin pong mapayapa ang pagtitipon at may pagtulungan sa mga otoridad habang pinapatupad ang mga traffic advisory sa mga apektadong lugar.
3: XFM News Nationwide.
1: 5 individual ang inaresto matapos ang tensyon sa isinagawang rally sa EDSA People Power Monument ngayong araw kasunod ng insidente kung saan isang bus ang humarang sa northbound at southbound lanes ng EDSA. Ayon sa polisya, nagmaniobra umano ang bus driver sa northbound lane malapit sa White Plains na nagdulot ng sagabal sa daloy ng trapiko at nauwi sa komprontasyon sa pagitan ng mga rallyista at mga polis. Isa sa mga naaresto ang umano'y nanakit ng isang polis habang isang polis woman naman ang nasaktan matapos maipit sa insidente at agad na isinugod sa ospital. Kinumpirma ng NCRPO na 5 ang kabuwang naaresto kabilang ang driver ng bus. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy niyang minomonitor ang sitwasyon at nananatiling naka-full alert ang Philippine National Police upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko.
3: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inilabas po ng Office of the Vice President ang accomplishment report nito sa 2025 na nagpapakitang 92.32% ng 913.24 million pesos na pondo sa mga priority program ang nagamit bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa OBP, katumbas ito ng 81% disbursement rate at umaayon sa very satisfactory rating na ibinigay ng Department of Budget and Management sa annual performance review nito. Sa ulat din po, sinabi ng OBP na nakapagbigay ito ng tulong sa nasa 180,704 na pamilya na apektado naman ng mga kalamidad. Nakapaghatid din daw sila ng relief goods sa nasa 74,862 na katao at nakapagkaloob ng livelihood assistance sa nasa 3,987 katao at 19 civic society organizations or civil society organizations katropa. Iniulat din ang tanggapan na umabot na sa 600,000 na mga school bags ang naipamahagi nila sa ilalim po ng pagbabago, a Million Learners Campaign mula noong 2023. Natagdang magsimula na ng impeachment trial na Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6.
3: XFM News Nationwide.
1: Senate President Win Gatchalian ng inspeksyon sa session hall ng Senado na pagdarausan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Seguridad hinigpitan. Narito ang report. Inspeksyon si Senate President Win Gatchalian sa session hall ng Senado na pagdarausan ng natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 3 kasabay ng paghihigpit ng mga hakbang sa seguridad sa loob ng kapulungan. Ayon kay Gatchalian, nakahanda na ang Senado upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng dadalo sa mahalagang paglilitis kabilang ang mga senador, kawari ng media at iba pang otorisadong individual. Sinabi rin niya na mananatiling mahigpit ang pagpapatupad ng mga security protocol upang matiyak ang maayos, ligtas na pagdaos ng impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
0: Samantala, kinumpirma po ng Mandaluyong City Government ay isang kaso ng mpox. Dahilan para agad na magsagawa ng contact tracing, case investigation at disease surveillance ang mga lokal na otoridad sa kalusugan para maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Ayon po sa City Epidemiology and Surveillance Unit, aktibong minomonitor ang mga nakasalamuha ng pasyente. Katuwang po ang City Health Office sa Department of Health. Tiniyak ng pamahalaan, lungsod na kontrolado ang sitwasyon at hinikayat ang publikong kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya at igalang ang privacy ng pasyente. Pinalalahanan din ang publiko na maghugas palagi ng kamay. Iwasan skin-to-skin contact sa mga may hindi may palawanag na pantal o sugat sa balat at agad pong magpatingin sa doktor kung makaranas ng lagnat, pamamaga ng kulani o kaya'y kakaibang rashes.
3: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live po tayo sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang XFM station, Solid FM station sa bansa. Unahin natin ang report galing Cebu.
3: Balitang regional.
0: Ang bayan po ng Alegria ay sinilalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan dyan sa tubig. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
4: Sa ilalim sa state of calamity ang bayan ng Alegria, Cebu upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga garang hakbang laban sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na naranasan ng mga residente. Layunin ng deklarasyon na mapadali ang paglalabas ng pondo at rehabilitasyon ng nasirang water system na nagdulot ng limitadong supply ng tubig sa maraming kabahayan. Ayon kay Mayor Gilberto Magallion, apektado ng problema ang humigit-kumulang 44% ang populasyon ng Alegria, partikular ang mga residente ng barangay Madredeos, Valencia at Compostela. Sinabi ng alkalde na ideklara ang state of calamity sa pamamagitan ng isang municipal resolution upang mapabilis ang pagproseso ng emergency fund at iba pang kinakailangang aksyon. Gagamitin din ang emergency declaration upang matugunan ang malalaking problema sa infrastruktura ng 95 million pesos na Philippine Rural Development Project o PRDP water system na sinimulan pa noong 2015. Ayon kay Magallion, matinding napinsala ang water system na manalasa ang bagyong Odette noong 2021.

0: Center nakapagtala ng pagdami ng mga pasyenteng nai-admit dahil sa paggamit umano ng shabu. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
1: Ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na nakapagtala ito ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng ginagamot dahil sa pagkalason o pagkalasing dulot ng paggamit ng shabu. Ayon kay Dr. Ella Joy Nogas, Medical Specialist ng SPMC Poison Treatment and Control Institute, sa nakalipas na 3 taon ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga pasyenteng dinadala at inire-refer sa kanilang emergency room para sa agarang gamutan.
2: Meron pala tayong increase of shabu and other illicit drugs that were also referred to us. I think 3 years na po siya na tumataas ang methamphetamine intoxication as well as the alcohol intoxications here in Davao.
1: Gayunman, sinabi ni Dr. Nogas na nananatiling naaagapan ng kanilang mga medical team ang mga kaso sa pamamagitan ng agarang paggamot at pag-aalis ng ipinagbabawal na sangkap mula sa katawan ng mga pasyenteng nalason sa droga. Nilinaw din ng doktora na ang pangunahing focus ng SPMC ay ang pagtugon sa medical na pangangailangan ng kanilang mga pasyente at hindi ang pag-usisa o pangangalap ng iba pang personal na impormasyon tungkol sa kanila. Dagdag pa niya, matapos ang pandemya ng COVID-19, ay napansin din ang pagtaas ng mga kaso ng mental illness. Marami umano sa mga pasyente ang umiinom ng mga maintenance na anti-psychotic, anti-anxiety at anti-depressant na gamot at ilan sa mga na-admit sa SPMC ay umaabot na sa critical na kondisyon. Bukod sa pagdami ng mga pasyenteng nalalason sa shabu, iniulat din ni Dr. Nogas na tumaas ng humigit kumulang 60% ang bilang ng mga pasyenteng ginagamot sa SPMC dahil sa kagat ng ahas. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: Ito naman, katropa, may sanggol na nakupo, pasintabi, pinaniwalaan, itinapon sa isang tulay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz na XFM, Santiago.
4: Ngayon ang pagtutok ng Burgos Municipal Police Station sa insidente ng pagkakatagpo ng isang sanggol sa ibaba ng tulay ng Bacnor, Burgos, Isabela. Sa pati of the XFM Santiago, Kapolis Captain Jason Martinez, ang Deputy Chief of Police sa Burgos FPS, sinabi dito na agad nilang nirespondihan ang pagkakatagpo sa anilay patay ng sanggol buhat sa tawag ng barangay captain ng nasabing lugar. Nakipag-ugnayan ng Burgos MPS sa Rescue 518 at RHU Burgos na masuring baby na nasa state of decomposition na, bagamat hindi na rin natukoy ng mga otoridad kung ano ang kasarian ng bata dahil sa kalunos-lunos at naaagdasta ang natura baby. Dahil dito, ayon sa Deputy Chief of Police, na pagdesisyonan ang mga ito na ilibig na rin ang naturag sanggol sa katambakan sa battery na sa pagtaya ng mga otoridad ay nasa 5 buwang gulang at higit 2 araw nang naroroon. Nagpapatuloy pa rin ang backtracking ng mga kapulisan na matukoy ang mga responsable sa pagtatapon sa sanggol at tinutukoy na rin ng RHU ang mga butis sa lugar sa pagbabakasakaling matutunton ang ina nito. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
0: Mahigit 41,000 na beneficiaryo sa Iloilo City makatatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Simula na ng Iloilo City Government ang pamimigay ng 10 kilo ng bigas sa mga benepesyaryo ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Sa unang araw ng distribution, 6 na mga kabarangayan ang nabigyan mula sa distrito ng La Paz. Ang mga barangay na ito ay ang mga sumusunod: Barangay Gustilo, Lopezaina Norte at Sur, MacArthur, Divina Gracia at Aguinaldo. Ang distribution ay pinangunahan ng Iloilo City Government, samantalang City Social and Welfare Development Office naman ang nag-assess at nag-validate ng mga benepesyaryo. Sa kabuuan, may 41,958 na benepesyaryo ang syudad. 3 tranches ang pamimigay ng bigas matapos matanggap ng city government ang 72 million pesos na pondo para dito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: At panghuli sa balitang regional katropa, meron pong balita yung DepEd.

0: Palawan. Tiniyak na wala ng nagaganap na item sa transfer for sale. Katropa natin sa Rita Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Ng Department of Education o DepEd Palawan na wala nang nagaganap na tinatawag na items at transfer for sale sa kanilang tanggapan. Ayon kay Schools Division Superintendent na si Loida Palay Adornado, handa umano silang managot kung may mapapatunayang may nagaganap pa ring bentahan ng mga item o transfer slot sa kanilang division. Ikwento rin ni Adornado na may ilang guro na bagamat nailipat na ay nagtutungo pa rin sa kanilang opisina upang magreklamo dahil nai talaga sila sa mga mabundok na lugar. Gayunman, sinabi ng opisyal na karamihan sa mga lugar sa Palawan ay may kabundukan at mas maginhawa pa rin umano ang kanilang sitwasyon kumpara noong sila ay nasa mga isla at kinailangan pang tumawid ng dagat upang makarating sa kanilang paaralan. Matatandaan sa mga nagdaang taon, bagamat naupo si Adornado bilang Schools Division Superintendent ng Palawan, naging isyo sa Sangguniang Banlalawigan hanggang sa mapunta sa opisina ng Presidente ng Pilipinas ang usaping bentahan ng mga item at transfer slots sa division. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, panahon muna tayo. Today ay patuloy na minomonitor ng PAGASA ang LPA sa loob ng PAR at tuloy namataan sa coastal waters ng Claveria, Masbate. May mataas na tsansa po, mga katropa, maging isang ganap ding bagyo sa loob ng 24 oras.
3: Katropa Buddy, kapag naging ganap na bagyo ang LPA, papangalanan ito bilang si Bagyong Henry at agad na magtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas.
0: Makakaranas naman po today ng kalat-kalat na pagulan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, dyan sa amin sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon dahil sa LPA.
3: Abagat naman ang iiral sa Palawan habang localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa.
0: Samantala, sumikat ang araw 5:30 kanina umaga at inasang punglulubog alas 6:29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin ang Balitang International ng Santon Gold. Umabot na sa 1,719. Ang kumpirmadong nasawi sa seri ng malalakas na paglindol sa Venezuela ayon po sa mga otoridad. Nagit sa 5,000 naman ang nasugatan habang tinatay na sa 12,000 katao. Ang napilitang lumikas sa ngayon patuloy na inaalam ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa UN o United Nations, 7 katao ang matagumpay po na naisalba mula sa mga gumuhong gusali noong Linggo. Kaya't pinagpapatuloy pa rin ang search and rescue. Natili pa rin mapanganib ang sitwasyon dahil sa nakapagtalana na mahigit kumulang sa 5 aftershocks. Kabilang ang magnitude 5.2 lindol din noong Lunes. Habang inasaan din po malalakas sa pagulan sa mga apektadong lugar. Nasa mahigit naman 2,000 rescuers mula sa 27 na mga bansa na kasama higit sa 160 na mga search dogs ang tumutulong sa paghanap po ng mga nakaligtas. Kasabay niya, nag-aanda rin ng United Nations ng karagdagang humanitarian assistance para po sa mga nawalan ng bahay. Kabilang dyan ang pagkain din, malinis na tubig, serbisyong medikal at psychosocial support para sa mga biktima.
2: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Humingi ng paumanhin ang Drag Race Philippines Season 3 winner na si Maxi Andreson matapos muling kumalat sa social media ang video kung saan sinampal at sinipa niya ang isang fan. Sa isang Instagram live, sinabi ni Maxi na matagal nang nangyari ang insidente at nakapagsorry na siya sa biktima na aniyay, naka-move on na rin sa nangyari. Iginit din ni Maxi na hindi siya humihingi ng simpatsya kundi pananagutan sa kanyang nagawa at umaasang iyon na ang huli niyang paghingi ng tawad sa publiko. Samantala, wala pang pahayag ang fan na sangkot sa insidente habang hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa naging paghingi ng paumanhin ng drag queen. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports satid sa atin ang Premium D3 Katropa Protection sa buong katawan. Magsisimula na po sa July 10 ang PBA Season 50 Governor's Cup kung saan target ng TNT Tropang 5G na masungkit ang ikatlong sunod na kampyonato. Bubuksan ang tournament sa Inari Center dyan sa Antipolo sa pamagitan ng laban ng Titan Ultra Giant Risers at Terra Firma Jeep. Kasunod po ang Macau Giant Pandas kontra NLEX Road Warriors. Magsisimula ang kampanya ng TNT sa July 19 laban sa Macau, abang haharapin naman ng Barangay Ginebra ang Phoenix Fuel Masters sa parehong araw. Isa sa mainabang laban ang Manila Classico sa pagitan siyempre ng Ginebra at Magnolia. Kaganapin niya sa August 2 sa Smart Araneta Coliseum. Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong huling araw ng Hunyo, June 30, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Ang programang banghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santom Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Magsaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kasama, ang atin pong mga doc dito sa kahanginan, Doc Ronald Peller at Doc Algie Bakla. Isang malusog na tanghali sa inyong dalawa, mga doc.
1: Ayan, magandang tanghali, mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang The Secret of Health. At syempre, makakasama din natin ang ating bagong partner sa palatuntunan ito, si Doc Ron. Magandang tanghali, partner.
2: Magandang tanghali, partner. At magandang tanghali din sa mga katropa nating naka-tune in at nanonood sa ating Facebook Live. And another episode sa ating programang The Secret of Health, mga katropa, na kung saan another disease na naman or another organ na naman ng katawan ang ating tatalakayan kung paano ito alagaan at paano mapanatiling malusog ang ating liver. Yan po ang ating tatalakayan maya-maya lamang, mga katropa.
0: Mm-hmm. Tayo po yung napapakinggan sa lahat ng XFM stations nationwide. Gano'n rin sa ating po mga Solid FM at sa iba pa mga partner stations natin. Ha? Ay naka-live na po tayo, mga katropa, mga kaibigan. Tayo rin po ay live na napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Facebook page, ha? Such as Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At kung sila doc ay naka-hook up na, sila ay nakikinig na, nanonood na sa atin pong live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na kagad na regalo ang Yes to Health para po sa inyo.
2: Tama ka dyan, partner, ang mga may mga mariregaluhan po or pwede po kayong mariregaluhan ng ating Healthy Katropa giveaway dito po sa ating Facebook Live. Ang kailangan naman po ninyong gawin ay i-share ang ating Facebook Live para mas marami pa po makapakinig at makapanood sa ating programa at makabenepisyo sa ating information na binibigay. And also, i-comment po ninyo sa ating Facebook Live ang inyong mga good experiences or mga kagalingang hatid na naranasan po ninyo sa paggamit ng ating mga Yes to Health products. Mamaya po lamang ay atin pong i-announce ang mga best comments na mariregaluhan ng Santom Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Yan. Kaya mga katropa, sundin lang yung atin pong mechanics, mga dapat niyo pong gawin. Dahil malay nyo, mamaya, kayo yung maswerteng mapili natin at mabigyan ng atin pong Santom Gold Coffee Mix Gift Packs. Sama po kami nila Doc Algie at Doc Ron dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayo mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katulungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At sa mga nagnanais naman na subukan ng ating mga produkto, pwede po itong mabili sa mga leading drugstores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, ganun din sa St. Joseph Drug, Generica Drug, at maging sa South Star Drug, All Day RX, at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, at sa mga local pharmacy kung saan ho kayo na naroroon, ipagtanong ho yung mga produktong tatak Yes to Health. Kasi para makasiguro ho tayo na yung ating binibili hindi counterfeit, hindi imitation, at galing talaga sa amin dito sa Yes to Health. At pwede rin umorder kung wala mabili sa mga butika. Pwede rin umorder ho sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang ho ang Yes to Health 2011.
0: At syempre, pwede rin po maka-avail ng ating po mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center or sa mga Yes to Health Wellness Clinics po natin. Ha? Meron tayong mga special prices, especially sa mga senior citizens na bibisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Pakidala lamang yung ID po ninyo o yung senior citizen card pagka bibisita nga sa clinic po natin.
2: Liban dyan, partner, ang ating Yes to Health ay may mga programang pwedeng makatulong sa inyo pong nararamdaman. Mm-hmm. At ito po ay unique po sa ating clinic, sa Yes to Health Clinics. Katulad ng Cleansing and Detoxification Program.
1: Panalo.
2: Yes. Nutritional Therapy, Herbal Therapy, and Acupuncture. Mm-hmm. Also, Mugok Buyang Korean Therapy, Biozapper Therapy, terahertz therapy, natutrad therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng ating mga problema sa kalamnan, litid at mga kasukasuhan.
0: Ayun. Kaya sa mga katropa natin, mga kababayan natin na gustong makasubok ng ating pong mga services na in-offer ng Yes to Health, bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Batina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo na itarang may taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo na itarang supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.
5: The secret of health.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po ito. Atin sa atin ang Turbo Food Supplement for Men. Sa mga nangihina na dyan, ha? Ang performance. Nako, iturbo na po yan mga kaibigan. Pwede mabili yan sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar.
3: Pag-usapan healthy po. Healthy habits, healthy life, the secret of health, health info.
0: Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa mga kaibigan, mga katropa, ay itong isang bahagi ng ating pong pangangatawan. At ito yung isa sa pinakamasipag na organs ng katawan po natin. Masabi nga natin ano, na napaka-amazing ng trabaho nitong organ po na ito. Ano, at halos hindi nagpapahinga. At yung load of work, grabe. Kung nagkasalita lang ito, makapagsabi ito, baka pwedeng ano, may overtime pay ako dyan. Kasi grabe OT lagi itong organs po na ito. Ano? Itong atin pong liver. Atong algae, gano'n baka amazing ang functions ng liver sa atin pong pangangatawan.
1: Actually, yung liver, isa sa pinaka-hardworking organ ng katawan natin. Actually, siya yung biggest internal organ. Okay? In terms of weight, in terms of capacity, ano. At ang timbang niya ay approximately 1.4 kilograms sa isang average na tao. At almost singlaki ng ano, yung bigat niya parang laptop. Small laptop, ano. At ang liver natin ay isang organ na may special ability to regenerate. O just imagine, even yung kanyang tissues ay may damage, mm-hmm. it can regenerate 70% of its tissue. Mm-hmm. At kahit tanggalin mo pa yung large part ng atay natin, it can go back again mm-hmm. doon sa kanyang, parang tumutubo siya.
2: Parang no? buntot ng butike.
1: Parang buntot ng butike. Tama ka dyan. At ating atay is, sabi ko nga kanina, is very hardworking because it do function simultaneously, ha? 500 different functions. Mm-hmm. So just imagine, yung atay natin parang isang syudad na iba-iba yung kanyang ginagawa. May basurero, mayroong, actually that's the largest chemical plant of the body, mm-hmm. ating liver. At ito ay isa sa pinakang busiest organ of our body. Kung wala tayong liver, mahirapan tayo because yung trabaho niya for fat absorption, yung ating digestion of fats and utilization, even yung sugar natin, mm-hmm. even yung mga medicines that we take, mm-hmm. even synthetic medicine niya, herbal medicine, nutritional supplement, hindi mapapakinabangan ng katawan without a healthy liver. Mm-hmm. At ang isa sa pinakamahirap, hindi tayo makakapag-detox o magtatanggal ng dumi kung wala yung ating atay. Mm-hmm. Yan napaka-importante po ng ating liver.
0: Ganyan ka-amazing ha, ang ating liver, mga katropa. Kinakaya niya yung ganun karaming gawain ng sabay-sabay. Ano, ano ba Dok, Ron, ang mga critical functions na ginagawa ng liver po natin?
2: Tulad ng nabanggit ni Dok Algie, number one na pinaka-main function mm-hmm. ng ating liver is to detoxify. Mm-hmm. That means yan po ang tagalinis ng ating katawan. Nililinis ng liver ang mga waste materials mula po sa number one, food additives. Doon sa mga mahilig maglagay ng mga kung ano-ano nilalagay sa pagkain, mm-hmm. yan po ay nakaka-apekto. No, hindi lamang masarap sa lasa, nakaka-apekto din yan po sa function ng inyong atay. So, kapag kapalagi kayong naglalagay ng additives o mga pampasarap na mga chemical sa inyong pong pagkain, yan po ay additional na trabaho. Susunod yan, maniningil na ang atay. Mm-hmm. Sasabi ng over, maghihingi ng overtime pay sa inyo mm-hmm. pagka na kayo na hospital. And also, alcohol. Kaya mm-hmm. dun po sa mga mahilig uminom ng ano, ng mga alak, mm-hmm. Yan po ay nakaka-apekto sa inyo pong atay. Hindi lamang din po doon sa mga nagiinom ng ano, ng alcohol. Mm-hmm. Doon din sa mga mahilig kumain ng halong-halong pagkain. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag hinahalo yung prutas at saka gulay. Mm-hmm. That produces yung tinatawag po natin na fermentation, at yung fermentation na yon ay nagkokos ng leak ng alcohol doon sa ating katawan. Kaya meron din tinatawag tayo na non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. And also doon din sa mga medicines, lalong-lalo na po yung mga synthetic medicines na mm-hmm. iniinom po ninyo araw-araw, that takes burden po sa inyong liver. Yan po ay kanyang tinatrabaho at tinatanggal. And also those other chemicals na nalalanghap natin, o di kaya nakakain natin ng accidentally, yan po ay dinidetoxify ng ating katawan. And also metabolic waste. Yung metabolic waste po ay yung pong mga bagay na kung saan ay nagiging waste products. Let's say for example yung uric acid, kapag yung glucose ay tina-transform into energy, ay byproduct po niyan ay uric acid. Mm-hmm. At isa sa naglilinis at nagtatapon po niyan sa ating katawan is ito pong tinatawag natin na liver. Liban sa detoxification, mga kapartner, ang liver din ay nagpa-function into metabolism ng mga nutrients. Ano mm-hmm. ibig sabihin ng metabolism? It is meta means universal or intake and outtake ng mga tinatawag natin na mga nutrients. Isa po dyan na pinaproseso ng atin pong liver is yung at carbohydrates. Mm-hmm. So tinatransform, ginagamit po yan ng ano, or nagpa-process po ang liver na ang carbohydrates is ma-turn into tinatawag natin na energy. Maging ma-produce bilang glucagon. Also, breakdown proteins. Kaya yung mga ano, yung say for example, yung mga natanggalan ng apdo. Mm-hmm. Pagka natanggalan ng apdo, mahina na yung pangtunaw ng mga protein.
0: Mm-hmm. Oo.
1: Kaya yung iba, experience nila, Doc Ron, kapag sila ay na surgery, makakain lang sila ng kahit na konting mantika sa unang panahon after na surgery. Nag-LBM sila.
2: Kasi hindi natutunaw, hindi na may metabolize ng katawan kasi wala nang tinatawag na wala nang abdo. Kasi yung abdo, parte po yun ng ating atay. Yun po yung imbakan ng mga digestive enzymes. Lalong-lalo na ng mga proteins and fats. Kaya merong research, Doc Algia at saka Doc El, na yung ano, yung mga tao na natanggalan ng ano ng abdo ay meron silang 50% risk ng pagkakaroon ng colon cancer. Ang nangyari kasi yung mga proteins na yon ay hindi natutunaw, napupunta doon sa ano, sa colon. Ang nangyari, yun po ang dagukan ng mga bakterya na sumisira sa wall ng colon at nagiging resulta yung tinatawag po natin na colon cancer. Also metabolize fats, kaya kapag natanggalan ng ano ng tinatawag natin na abdo, yun na nag-ELBM kasi yun po ang ating atay ay tinatawag natin nagme-metabolize ng fats. Kaya mapapansin po ninyo, kapag ang isang tao ay mayroong problema sa liver, tapos nakakain ng mga mamantikang pagkain, palaging lumidighay, palaging utot ng utot, tapos hindi natutunawan, those are yung tinatawag natin na function no, ng ating liver. And also, ito din ay nagpo-produce ng bile o yung tinatawag natin yung laman ng abdo, yung abdo mismo. So, doon yan ini-imbak doon sa ating abdo at kapag kakailangan ng ating katawan is nag-i-excrete yung ating abdo ng mga digestive enzymes papunta doon sa ating digestive system. And also yung ano na yung digestive enzymes, it also yung tinatawag natin ay tumutulong sa pag-absorb ng ating katawan ng mga fat soluble vitamins katulad ng vitamin A, D, E at saka vitamin K. And another thing na function din ng ating liver is storage of vitamins and minerals. So multitasking mga katropa itong ating atay na multitasking, nagme-metabolize, nagpo-produce ng essential fats and also metabolize ng fats. Also, nagdi-detox and at the same time, storage.
1: Bodega pa.
2: Storage area ng ating katawan, especially ng mga essential minerals katulad ng iron, copper, and also vitamins A, D, E, K, and vitamin B12, mga katropa.
1: Yung ADEC, yan yung sa katawan natin na na-i-store mga fat soluble vitamins ano. And of course mga katropa, dagdagan natin ano, yung ating liver is also responsible din sa pagtulong sa ating immune system kasi yung liver natin nagpo-produce ito. Meron siyang special cell na tinatawag na copper cells na tumutulong para ma-effectively masira yung mga bacteria at pathogens na pumapasok sa ating katawan. Kumbaga, parang ano siya eh, parang another boost and reinforcement sa ating immune system. O kaya pag ang liver mo sira, yung immune system mo naapektuhan din. And another thing, hormone regulation. Alam naman natin na hormone is the chemical messenger of the body. One of your hormone na magkakaproblema ay malaking problema sa kalusugan. For example, yung ating insulin, hormone yan. So, apektado yung glucose metabolism mo. Pag nagka-problema yung reproductive hormone mo, magkakagulo yung hormone mo. Yung mga kababaihan, pag hyper, pwede magkaroon ng mga bukol. Pag kulang naman, pwede magkaroon ng reproductive issue. Kaya, very important ang tulong ng liver kasi bukod doon sa mga ginagawa niya, it can also help to produce yung mga hormones na yan. Ano? And another thing na hindi madalas na pag-uusapan, yung filtration ng blood and also the clotting factor. Clotting factor means kapag ikaw ay nagkaroon ng isang sugat, may ability ang katawan mo to break yung bleeding. Ano? Because yan yung isang basic function na ating atay to have that process of blood clotting and blood purification. So basically, ang atay natin, napaka-busy and doing a lot of things. Sabi ko nga, parang isang syudad siya. Na, di ba sa isang syudad, may kanya-kanyang department yan, mayroong basurero, mayroong police, mayroong... Kaya, dahil ang liver natin ang isa sa pinakang busy organ of the body, isa rin ito sa pinakamatibay. At tandaan natin, ang isang organ, pag sobrang tibay, pag tinamaan ng sakit yan, hindi
2: apektado
1: halata.
2: Apektado lahat.
1: Saka hindi halata. Mm. Kasi matibay siya. Mm. Napaka-resilient niya. Mm. Kaya yun ang basic why our liver is amazing.
0: Mm. Yeah, wow na wow ha. Ang functions ng liver natin, mga kaibigan, kaya dapat masiguro natin ito na nasa optimum health yung kalagayan ng liver natin, ha. At pamaya po, ipagpapatuloy po natin, ha, ang topic natin about liver, kung ano yung mga pwede o yung mga karaniwan na problema na tumatama sa atin pong atay, mga katropa, mga kaibigan. Kaya stay tuned lang po dahil magbabalik po ang programang ito.
3: The secret of health. Sandone Vitamin C, ang nanasitik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Sandone Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
0: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa sa atin pong programa. Sa mga katropa po natin na nakasubaybay sa atin pong mga XFM stations at sa lahat ng mga radio stations na naka-hook up po sa atin pong programa, especially doon sa mga naka nanonood sa atin pong live streaming. Ayan. Makibahagi po sa atin pong programa. At tandaan, ang atin pong mechanics, ha, kung gusto nyong sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, i-share nyo lang po ang ating Facebook live stream at i-comment nyo dyan ang inyo pong mga good experiences patungkol sa pag-take ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po ay announce natin ang mga best comments na mapipili po natin, ha, at mariregaluhan natin ng atin pong Sandone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay, mga kaibigan, ano nga ba ang karaniwang problema na tumatama sa ating atay at ano yung mga posibleng dahilan ng panghihina ng atay po natin?
2: Well, partner, ang number one na nakaka-apekto sa atay o yung problema sa atay is ito pong tinatawag na fatty liver disease.
6: Mga katropa, exciting!

0: Anton Plus Go.
1: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili-balikayan ang kakampoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Isang pamanini, kayod nga po. Usa-usap ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa anong balay, si Mrs. Nagatumaro sa niining nga Anton Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Anton Plus Gold. Ako usap, may gamit usap niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangat, nawala ang tabukat sa lawas. Wala na usap nako kasi nati. Pangod niini, gadaad lang nina akong ginagamit niining Anton Plus Gold. Mauna, nagkamudiha, gamita ka niyo ng proteksyon Anton Plus Gold. Malita sa itong mga kagisunan, mga karabayanan, nagunay bukol-bukol sa suso, guter, mabuban pa nga naasalawas ng gatubo ng bukol.

0: gamit sa mga produkto sa ISTEL.
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gaso. Oo,
1: kapalit yung
0: gaso. Natin ay basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check din mo, naitatak ng ISTEL.
1: Oh, ISTEL. Nabay, oo.
0: Para makasure yun, dapat naitatak ng ISTEL. Katong wala pa ka nagainuman ng Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit tao niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sugat na kainom ka og Santon Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong kapitid. Sa muna akong gimintin karon.
0: Ni Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nagigoy energy yan eh. Katulong ako mong tumar si Scatlaw. Mahaw pa na ito panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang itik to ane, kakiting pika sa akong likuro niya mo. Kuhan na yung kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Santon Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas mi daw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh,

0: Africa Nationwide.
1: Alala, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkey pox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkey pox ni Apo. Isa ka virus ang mitatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
1: Ala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumako inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan. Kaya dili ka magkasakit.
1: Santo, bayan.

0: Dinche to rebon ni dotang gid mo buhok bay. Oy wig na bay.
1: So may wig. Original gid ko buhok. Kung ako naog mo wig.
0: Nge. Ayaw.
2: Ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Ay, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyang to, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanawon ni mugikan sa gadget, tengon sa gumun sa imong tanawon, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gi alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang V

0: ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tuod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung igasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong super butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga-Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung...
5: Abli na! Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
7: Abli na!
5: Abli na!
7: Yes!
5: Abli na! Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Yes to Health Clinic.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:06 in the afternoon. Katrobang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna ang ato ang produktong Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Yes, pampalikon sa nawas. Ginatawag na itong catalyst of all vitamins. Katropa, tingod, tungod, dili mambog ng ubang binipisyong kinahanglan sa itong lawas. Sama sa kasyo, nga papalikon sa buko, gungipon, nga kung wala ang vitamin C, dili magkamugna ni anak katropa. So always make sure to protect yourself against viruses and diseases and makes you and gives you more stronger, more energy. Especially sa itong mga tag-adlaw nga hagit sa kinabuhi. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mapalit sa nagkanyang butikan nationwide, mga katropa. It's 1:07 in the afternoon sa programang X-Rated. Hangtod dala stress, mga katropa.
3: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
4: Babay ka! Basig ma-rape ka!
5: Basta naman!
6: Even though it's been so long,
3: bahin sa gugma. Ako, gimingon kay kunin.
4: Promise?
3: Promise.
4: Ako po, gimingon na nimo.
3: Kasakit.
4: Diba, give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
3: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pakatawa.
7: Ay, mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw! Ayaw na.
3: X-Rated.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa umay.

0: nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon, pandemic man

0: Labat kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
4: mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatulong.

0: Música. XFM.
1: Para sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alauna 38 na sa kahapunan katropang oras. At atin ninyo ng Santhon Blasco Phoenix. Katropa, if you're looking for the right partner sa mabugno nga panahon, labi na karon medyo na balik na pong dagom sa panahon. And the best one to look for is inyo ang partner nga kape nga inyong imnon. Well, okay na magbisag unsa nga kape. We can stop you from drinking whatever you like. We would like to recommend the best one, the best that could really give you the benefits ng inyong ginapangita, ang Santhon Plus Coffee Mix. Katropa, tungod kaya doon ay mangustin soya powder o malunggay, tulok ka content o sagol ni ini, nga lahilang benepisyo nga mahatag sa inyong lawas. O sa mga nangita niya o dili basta-basta makahatag o problema, well, ang Santhon Plus Coffee Mix, isa sa akong ma-recommend sa inyo ha. Ayaw dugaya ang pilion Santhon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mga katropa og mapalit sa mga nagkadiyang butika nationwide, ilabi na sa atuang mismong store nga nadiri ubos sa estasyon, open daily except Saturday, and nagapahigayon ta og free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa. Santhon Vitamin C the Alkaline o Santhon Plus Coffee Mix, katropa. Ang kape nga makahatag o kahimsog sa panglawas, monang nga pinaka nanambal pa. Katropa, alauna 39 sa kahapunon. O ganyan na po ang laing tukar. Sunat ang giandam para kaninyo. When you...

0: that was Bonnie Tyler. To love somebody. Time check is brought to you by Windsor, Colorado, 2026. It's 2 o'clock in the afternoon. Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Coloron 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge from 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win for iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, and of course, 4 JBL Go 4 speakers or 4 Huawei FreeBuds and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at the Beliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, Mrs. Windsor on Facebook, or you can visit their website, windsor.ph. Don't miss the fun, the color, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win, mga katropa.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko yung TI niya, bagura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na kilawad na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Hey, si Alvin, biker nga skig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipon o nasubawa.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si John Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agya po na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas. Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Center Time, 2:05 in the afternoon, mga katropang oras. Hatod sa inyo ng mga produkto sa Yes to Health, Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X.

may batasan. May hapon kaninyong tanan. Ano yan na po ang laing sugilanon? Nga maghatag og kinabuhi. Sa mga suwat tampong nga gipadani ning programa. Inubanan sa kalipay kasakit ug pagmaya. Ang sinaligan sa isgutan ng advice. Pagtulunan og tambag ani ana. Apan kung wa nyo gidudahan ang kapasidad, sure kong magmahay ragud mo sa unahan. Pag-adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated, ilabi na sa maabtan ining pagsibya ni ining inyong programa. Sa Mindanao, Tagum, Davao, Jensen, Mati, Samal. Labi na maabtan sa pagsibya da sa Davao de Oro. Ang ato mga X-Rated baby boy. Kining atong sugilanon nga hatagan o pagtagad karon. Usa ka babae nga taga Negros Occidental. May pagpamina da sa Negros. Labi na sa kanlaon o sa may gihulungan. Itago na lang nato siya sa pangalang Susan. 19 anyos. Ang iyang sugilanon nga ipaambit karon na may tungod sa iyang uyab. Nga may tinatagong baho. Ano to tinatagong baho? Ano sikreto? Ano? Literal ba na baho? Og dinhi nato may bawain ang dagan sa iyang istorya tungod kay i-play na manako ni Ron taod-taod ang iyang drama. Mao nang lingkuri kay tropa. Mao ni ang X-rated story. Ang sota kong may tinatagong baho.

0: day, imong crush ay. Uy, kagwapo sa kong crush. Gwapo gid kay siya day sa. Makrush ka ako niya kundi pa siya gwapo. Kompleto na gid ang iyang atlaw. Kay kita naman siya siyang crush.
1: Aw, dapat lang.
2: Day, doon lagi kay problema ron.
0: Ha? Unsa man? Makatabang ba ko?
2: Day, naigugma naman siguro ko sa akong crush.
0: Unsa? Hoy, kiat-kiat ya ha? Naunsa ka ba ya? Crush lang na ni mo siya. Unya, naigugma na kaniya?
2: Ay, ambot ba uy? Ngano ningon ani man?
0: Oy, putla na ha? Kay wag yun ay katumanan. Wag yun.
2: Santa.
1: Asa nam tawon ni bayhan na uy? Kano mo amang yun siya? Kanina ram kay kong nagpaabot niya. Wapag yun si Santa.
3: Hi, miss.
2: Hala, aga kong crush.
3: Lakay bulpen? Naaba kay bulpen?
2: Bulpen? Kuan, naa? Naa, time sa kadiyot sa kadiyot lang.
3: Ah, salamat ha. Oh, niyaran mo bulpen o.
2: Why sa pa yan?
3: Walang kukoy time nga mo adto pas gawas good o mapalit ko bulpen.
2: Okay na uy.
3: Sige, ato na ko ha. Kay klase na ko. O, salamat di ay nga naka-answer ko sa akong assignment.
2: Sige.
3: Ah, kuan ka nang kita ganito yung ngani mo?
2: Susan.
3: Susan. Okay, tawagan lang ko Jason.

0: mabuan ko. Mabuan ko na. Pwede na kong mamatay kay Gidol ko sa kongras. Gidol ko na yung ayaw.
1: Mabuan ka niya, Susa.
0: Day, wait, sabi ko ka ginawa. Day, huwag ikong magtuong nga mauti. Wait, abo. O ka ngayon, yung kong magpasalamat nimo. Thank you, Susa.
1: Uy, nga naman.
0: Kundi ni pa siguro ka today, no? Dito siya matuol ako.
1: Unsa?
0: Oo, maunang. Thank you. Thank you. Salamat, Chukayo. Salamat.

0: asli o ka asa naman na ni Abutoy?
1: Tay, huwag mo kumakakita sa kong crush.
0: Ise! Ay, tingali, wa siya mo itong aron.
1: No, di naging makompleto akong adlaw ron ay.
0: Ah, da pa man.
1: Doy, gusto dyan ako siya makita na ako siya kada adlaw. Like every day.
0: Susan!
1: Napuang naman tingali ko niya, day.
0: Susan!
2: Na Susan, kabata pa ni mo, pero nagtiningon anak ka na. Nakagusto ka sa lalaki na di mo uyab, ha?
1: Ambot ani mo, eh. Basta kina-inlove ko niya.
2: Oy, ayag yun pag binuang diya, Susan, ha?
3: Oy, kati ba na ura niyong pagtuon diya, Susan? O na ka musutsuot lang gugma-gugma?
1: Di pa mas umiuyab sa kong crush pa. Pero fail na ako, no? Inlove na ko niya.
3: Putla ka ng pagbati, Susan. Nagsasabot ka ba? Ayagid biyo ang iyong imong pagkatao.

0: karon. Okay na ko.
1: Okay, mao ba?
0: Ay, okay. Pwede i-invite ta ka og sa imong amiga?
1: Ha? Asa man?
0: Akon. Birthday na ko.
1: Mao ba?
0: Oh. Ato tas bay.
1: Oh, ha? Sure.
2: Sounds of one
0: take. Salamat ha. Salamat kayo nga wa ko nimo pakyasa sa imong pag-anhi. Salamat di kayo.
1: Way sa payan oi Jason.
0: Ikaw ang kausalan? Ah, wait ha.

0: Doon na ba kay Uyab Susan?
1: Kuan. Kanang kuwa pa.
0: Too, kunay mo.
1: Lagi.
0: Oo ba? Ninyaw siya. Okay rani mo kung manguyab ko ni mo. Matod ko, okay ra ba ni mo kung manguyab ko ni mo?
1: Kuan, kanang... wa na problema. Nanguyab ni mo si Jason?
2: Oh, pero wala madayon ang among panagsulti. Kay gitawag mo siya siyang amigo, kay klase na daw niya.
1: Onya?
2: Magstory ako na may balik karon.
1: Onya, unsa may imong plano karon?
2: Oh, ako dayon sa suktun.

0: Oh, dawaton kay mong kong ma Jason.
1: Tinuod ka, Susan?
0: Ganahan man sab ko nimo.
1: Yes! Uyab na ta, ha?
0: Basta, ha? Tinarong ni imo para nako.
1: Oh, lagi! Tinarong kayo ning ako para imo. Ay, sorry. tinarong lagi ko nimo.
0: Sige.
1: Oh, lagi! Tinarong ning ako, ah. Promise!

0: Dagat? Sure? Ganahan ka nga, ato ta mag-gimmick sa dagat?
1: Basta lagi, ugma. Mag-overnight na dito. Ikaw, si Alfred, si Donnie, huwag nga akong palalab. Okay? Pag-ilis na, Jason. Kito na sila sa taon, nangaligo na sila sa dagat. Pag-ilis na diha ba?
2: Sige. Buon sa nila ako sa patos.
1: Tabo na lang ni nato dana nga itong gibaon nga pagkaon. Kay basig doon na yung mga iring yun, yung manungkab. Hey, kabaho! Kalain sa baho, yun sa manroon, patay!
2: First time na ginako nila sa inyo.
1: Dali, sod. Kay ipailaila tika nila ni Mama o Papa. Abuing. Okay. Dali, sod. Kay ipailaila tika ron nila ni Mama o Papa. Inigabot nila gikan simba.
2: May kugta sa inyong sahog eh. Maghubos ako sa sapatos eh.
1: Ay. Hey, kapaho. Pampatay ko eh. Ang tila, Jason, bahaw kayo.

0: Susan? Naunsa ka?
1: Baho, manggat ka ayo. Murag, baho, baho patay nga ilaga.
0: Oh, basig, na'y namatay nga ilaga din sa inyo.
1: Jason, lingkot lang sa kasasala ha. Kay alisa ko sa kasina.

kung da kong problema. Tinuod sa physical nga look ni Jason, wala gyud koy angay ikauwaw. Pero maka-discourage lang yun ang iyang bad odor. Yes, ang bahong tinatago niya, ang kanyang bad odor, DJ. Tungon sa kabaho sa iyang tiil, angay bang buwagan ako siya, DJ? Takot na ba ang rason aron mabuwagan ako siya? Pero love man ako siya. So may angay na akong buhaton. Sa amasad na ako ng pagsulti niya nga baho kay sa tiil. Kanabang murag patay nga ilaga? Basi magug ma-offend siya na ako, DJ. Unsao man ako, ani? Di ko gusto nga tungod lang, ani. Maguba ang among relasyon. Palihog tambagi ko, DJ. Kaya tungod crush, abagid na ako kay ni si Jason. O di ko gusto nga tungod lang, ani. Maguba lang ang among relasyon. Sa mga naminaw karon, unsa may angay buhaton ning baho nga tiil. Ako si Susan. Og maukin niya ang akong X-rated story. DJ! Palihog ko og play sa among favorite nga song. Sa ka-Korean song. Ang title, Crush. Beautiful, mangod ni Day, pataka. Ano mo ni siya, Crush Day? Sige lang, i-play na to. Balik ha, tambagan ka na mo, kamura kinahanglan yun.

2:33 in the afternoon. Shout out. Oh, shout out ani niya, ani cutting classes. Oh, oh. Shout out daw kay Sean Fajardo nga nag-cutting classes. Grabe na po, Sean, oy. Nakikita kita. Yan. This song is to my crush. May crush ako sa'yo. Sana alam mo. From Cinderella. May crush ako sa'yo. Ay! Para hindi mo dahi, Susan. Pag-desisyon niya tarong, ha? Niandaman yung mga tawag, mga katropa, kaya ito nang tubago nun taon-taon. Oh, na naman ganit tawag di ay. Tudala ng istoryahon. May hapon. May hapon. Ah, wala di ay. Ato sa paminawin. Ang atong sinada. Cinderella, may crush ako sa'yo.

0: 236. Ano ba? Hello po. Magandang hapon, Kang Chinita. Ayun. Oo, medyo need na talaga ng aking dila na magpahinga. Hindi ko kasi na-exercise yung dila ko. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Yes po, it's me, DJ RC, sa programang X-Rated. Ayan, narinig nyo ba ang ating storya sa araw na ito? Ito naman ay galing sa ating tagapakinig na itago natin sa pangalan. Susan! Si Susan na na-in love sa usa ka lalaking gwapo apan may tinatagong baho. Baho. Ayan, yun po ang tama. May tinatagong baho. Po. Ayan, pwede na kayong tumawag sa ating caller line. Oo, sa itong mga katropa niya all the way. Ay, nananday sa PS linya. Sorry. Hello?
1: Yes, hello. Isang magandang oh, ano ito na? BGSD.
0: Ano nga tang exercise? Wala na dyan ko nakatang to tang. Ay! Mo siguro.
1: Kasi ito na ito yung may acolyte.
0: Ano?
1: Sabi lang, acolyte loop. Tang to tang.
0: Tuduan ko ni Mumag, unsa?
1: Tang-to-tang.
0: God, look. Tuluan ko niya ugtang-dang. Wala lang, nakapangutan na lang ko baka nag-stutter ko karon. Murag wala na bitaw. I haven't done anything that involve activities with my tongue. Hindi na po ako masyadong hindi na po masyadong nag-aagalo yung hindi lang ko. Kasi nag-aalala rin ako. Ay, parang naapektuhan. Ano?
1: Isa pag wala ka nakatangkutan, exercise na lang yung dila na lang.
0: Gusto ko kasi may kadilat din. Uy, tambagin na si Susan. Uy, kagamay nalang tayo oras. Dapat lang ba niya bulagan or dili lang? Ayun. Ang sabay buhaton gani, ang sabay buhaton diretso daw nga kuan kanang technique nga para dili di na lang sila magbulag niya. Unsa may dapat ning iingon aron di malain ang iyang uyab?
1: Tagan na niya advice. Tagan niya ganang kuan ba nga iyon niya ba nga tanang kawas-tawas kasi
0: ano namang di daw maka-offend? Kaya na daw hindi maka-offend?
1: Kung ano na kanang tahay, nagagami lang. Ang beer, ano si Bibi? Anong kan ini tuh ini bahasa ay itu kan itu apa sih yang dicawan? Nono. Ini yang gue bisa bahu ini yang ngebibit.
0: Oke. Anak oni ya.
1: Bye, sad. Kita di sini yang uyang tengah. Tadi kita nak suku bah or dili melain. Hmm. Kita dia mesti lagi sebab aku dia mesti lagi. Bisa kita tanya lagi.
0: Oh nyanya.
1: Oh,
0: mas muhumot ni lab kumbut nga ni mo ani anao niya. Ah, ayan, thank you.
1: Ano ang langit?
0: Di sa malain. Itaw, tama, sad, correct. Thank you, kayo Marvin. All the way from Davao City. Nakay shout out?
1: Naa.
0: Sige, go.
1: Sa tatanong na ko kay Kung Verde, kasi sige. Kami Chinay, Pugman, and James. Mm-hmm. Kay Miss Ben, diha.
0: Yes.
1: Wala siya nakasulod din. Siya na pagkaro.
0: Mm-hmm.
1: Basta yung mabisi. Ay, kaya pala kay Mister, ayun na Miss Chinay.
0: Ayan. Thank you! Marvin! Okay. Katropa mo?
1: Yes. Exciting!
0: Ayan. One last caller tayo. Sino mga kapasok ngayon? Ayan. One last caller ko. Sino makakapasok? Ayan. Sinong... Ayan. Nagririnig na eh. Bigla-bigla ako naririnig dito. Tignan natin sino to. Hello. Who are you? And the
2: hello,
0: others.
2: Hello, DJ Arty.
0: Ayan, wala pa rin back.
2: Wala good pa rin back. Happy na tama humar.
0: Mm-mm. Sige, diretsuan na lang, Miss M.
2: Mga tanak, kunukuni mo, crush lang ba? Or love ang debate?
0: Oh, klaruhan lang ba? Klaruhan ang mga pagbate.
2: Eh, kung ang crush, like sa love.
0: Okay na.
2: Kung love, ganit ni mo, balag. Unsa pa yung diferensya, imo ginagawa to.
0: Mm-mm. Sige. Mm. Ayan.
2: Mara na, makakala okay. Ko kung may nun gani ka crush, ay ibog-ibog, graday na, oy.
0: Ya, unsa man niya doon niya pag-ingon nga di masakit. Ikaw daw, kung ngayon mong uya bogtail, unsa man niya pag-ingon nga aron di masakitan, Miss M?
2: Ay, dili. Ano, hundred, iparay gan nga. Kanang, pangal, or laba ka rin ang tawag.
0: Hmm.
2: Kanang, patambalan ka na inong TLB, dahil lagi kayo nagbaho ay, kayo gabi tayo natambalan.
0: Mm-hmm.
2: O, dili na niya pasuotan ng sapato. Para dili na sinton kaya usa man sad na kanang magmedyas mo sapatos
0: it's either
2: ang silva
0: it's either di na lang niya pa sapatoson or di niya pahubuon og sapatos
2: ay sinilas na lang dili magsingot
0: ang sige all right bitaw sad tama po mas maayo post
2: lang dili na oy gamay na kaya na problema binata man ay
0: ayan. Thank you kaayo, Miss M. Thank you kaayo, Miss M. Miss M, katropa mo.
3: Exciting.
0: Ayan. One last caller tayo if meron pa. Meron pa, Doc JJ? Bigay na natin. Wala na. Alright, 2:45 in the afternoon. Ayan, isa. One last caller. Hello?
4: Hello.
0: It's me. Kinsa ni?
4: Eman.
0: Si?
4: Eman.
0: Eman. O, sige, Eman. Dinatodyo gayon, Eman. Ano ang sasabihin mo para kay Susan? Bulagan ba niya yung uyab nga bahog tiil? Or unsaon niya pagingon sa iyahang uyab nga bahog tiil nga di ma-offend?
2: Ay! Hindi
4: na
2: ba
4: niya bulagan ko siya? Ora din problema
0: pandemic. Unsa o man niya pagingon aron di masakitan Eman?
4: Ini ana ina to. Iya lang kay kun kuno ay.
0: Unsa putol-putol man Eman? Di ba klaro Eman? Unsa basta.
4: Iya nga to. Iya lang kito dulo na. Kuno ay mong konsentrihin. Ah, mundo, Ako mong gabi na yung tiyo. Tiyot? Ya. Kung nang magkapawala ka.
0: Ayan.
4: Magkabalo na po na tiyo na. Sige na dahil buwara. Ano? Ano? Pili mo na siya.
0: Correct. Ayan. True!
4: Oo. Ano niyan? Susun doon. Kaya po pino lagi sa niya. Dahil po naman. Sakitan niyo. Dito. Wala na. Iya lang pagkita po. Ano mo yan buwaton?
0: Ayan. True.
4: Ano na lang? Makaragin si Pili Lundo Tiran, ibon na mawa.
0: Ayan. Yan, o sa oma pag-ingon, ano di malain?
4: Ayan, ano na lang, yara pag-ingon, at nung kayo, kunahay, pero...
0: Kunahay. Kung ikaw, imong uya, bahog tiel, o sa oma pag-ingon gani, kung ikaw, ikaw ha, ikaw mismo.
4: Ako nga, kuha kong ingon nga. Mura magaya kung napansin mo nga tuwan. Ano tuwan, ano yun lang nga?
0: Naibago ni mo, nagpahit ka guaw. Anyway, Emon, wala mo kung ingong oras, Emon. Oy! Oo, neto 48 naman. Nakai-shoutout, Emon?
4: Oo, oh, shoutout ko niya. Nanungin na, may iwan.
0: Ayan.
4: Isari mo.
0: Oh, ato.
4: Salamat, kayo nga.
0: Salamat, Emon. Emon, katropa mo.
4: Exciting!
0: Okay. Crush, kung Reyna Chinita, pwede imong hinay na pagsutin yung hotline kaya gusto kumutambag. Salamat, crush. Ugma na lang. Ugma na lang. May hapon ka, tropang heart. Shoutout ko sa kong crush nga naadiha. Salamat. Mas ganahan kumutambag ni DJ RC kaysa ni Susan. Nga nung natukan man to siya. Wala ko ka-practice. Oo, ano ka-practice on saon pagtulon, kagawad. Sabi gini si kagawad. Ay, DJ RC, anakon na pa di ma-offend. Iyan pangutan nun. Unsag lang, ilaban ni mo sa imong midjas ka. Uy, Christian Amoja na sad. Oh. Thank you mga katropa sa mga naminaw karong orasya. Muna to, din natakutin, maabot na nga to ang programa. Ang sunod yung programa, ang asintado. Ugma po, magdungganay na punta. Na naka-standby ni si katropang Eric Sheras Manait. O narabukot pangutana, ano niya ron? Muna mga katropa, stay tuned in. Don't change your dial. Just stay with us up until when mahuman na nga itong mga programa diri sa atuang istasyon. Second partner sa Pigas Lawa, katropang Doc JJ Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
3: Exciting!
5: X-FM Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Usa ka raw sa sulod sa prisoan o dinhi. Karawan lawa. Kamong tanan.
7: Sa mga siya ba din?
8: Pagkakarawan sa mga ginawa din.
6: Arawan lawa. Naalam mo yung mga bagong blip. Yeah! Oh, naalam mo yung mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige. Pakam yung hanay na mong brep! Di ba exciting?
3: Exciting!
5: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santone Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santone Plus Gold.
5: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
10: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santone Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
11: The secret of health.
12: Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Both pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The secret of health.
12: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The secret of health.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
13: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga nako'y rayuma. Giim na nako og Santone Plus Gold. Duwa ka si mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
10: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: The secret of health.
15: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.

0: kilala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
1: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
0: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krupp Gold bay?
0: O bay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad makasakinan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: Pa. Kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 30% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
7: Usa ka law sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naala mo'y mga bagong brief. Oh, naala mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayan sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?
0: Exciting!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Hapon sa pirato ang talagang bangga katro pa kaniyot kay mura mag unsa ba ni gipang baliktad man ining microphone na dito nang tingog dri mga katropa kaniyot
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga tropa, may hapon na sa pinatong tanahan. Niya na po ganoon na paghatod nato sa balita ning oras alas 3 sa hapon ning adlaw na sab nga Martes, mga katropa. Kini sa XFM Network Philippines.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes! Nagdaas imong kamot.
0: Goreng. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
0: Archie!
3: Oh!
0: Marika, ikaw magampo hake. Kimangaw na ta. Okay?
3: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, dudong Archie, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
3: Gampo today ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayroon ako ang tulog. Magdamgulagod ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga.

0: ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Opa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo banak? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay Kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
1: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim na nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Z. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Vision X Plus.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?

0: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas dinhi sa Mindanao. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adto ang Yes to Health Clinic nga duol

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluhan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Exciting!

0: cool mamino ka sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagkayuti ay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan jud na ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy swerte pa ako.
5: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
13: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
13: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
15: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: At epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskunta.
9: Ang imong bawon ng kwarta, yata ka na ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang ng mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Sister Pain.
11: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain. Tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagkulang dayon. Excited?
2: Exciting!

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Par, par! Ali bagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ing na nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par! Sige na, par!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong nga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen sa Castles Clear Tibok adlaw nga tindog sa kaunti il samot na nga nako i rayuma giim na nako og Santon Plus Gold duwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
5: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Canty Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Canty Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life. Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum.
15: DMs, Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
16: Kayo'y nakikinig sa XFM Network Philippines. Mula Luzon,
17: XFM 104.9 Santiago Isabela, XFM 104.7 Puerto Princesa Palawan,
16: Visayas,
17: XFM 96.7 Bacolod, XFM 100.7 Iloilo, XFM 102.5 Kabangkalan City, XFM 99.9 Tacloban City,
16: at Mindanao,
17: XFM 97.9 Davao City, XFM 100.7 Davao Region, XFM 88.5 Mati City Davao Oriental, XFM 98.1 Bayugan City, XFM 101.7 Bukidnon, XFM 104.7 General Santos City, XFM 99.5 Zamboanga City, at XFM 100.1 San Francisco Agusan del Sur.
16: XFM Network Philippines.
18: Mas pinalakas, mas komprehensibo sa pagbabalita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Katropa mo sa mang sulok ng Pilipinas at buong mundo.
16: Ito ang XFM Radio Network Philippines.
19: XFM, katropa mo.

0: Asa maning bataan ni? Ura!
1: Ba't naman?
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung aduna ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: on XFM Tagum.
1: Exciting. Exciting.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Batogod tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner. Dr. of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga kabalatian.
7: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og Vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga Vitamin C og inom og Healthy Coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
9: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
12: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
14: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exa

0: Saya Ting.
1: Kum meminau ka sa XFM.
2: Saya mga tirada na to di Apar. Pakuratir ko lagi mong kapitan di Apar nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
0: Mga katrupa, XFM.

0: exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, titangkad ko.
3: Wow.
2: Bidaw be? Pila ganil ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanap kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
0: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa guna mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Nga naman.
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyay yun ninyo para masagtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lamna dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lupog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdipin pensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako kong XFM. Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Binaw ba? Pinaganil kayong chess na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay daghan ba kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
2: Exciting!

0: Nisakai sige pitan lodi. So sa ka bus. O dinhi. Ka. Sa mga nga hinuktok mga diha.
1: Konsensya kayo kumutanaw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat.
1: Naluoy man ko. Pero wa mo ko'y mabuhat. Maong nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Cascold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Cascold.
3: Santong Cascold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Sa Karlao, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naanam mo'y mga bagong brief.
8: Yeah! Yeah!
0: Oh, naanam mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan na mong brief. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Dan Lodi.
1: Mitlah.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa'y connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpa siya akong subukan ang bago nila.

0: kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa, sa dihang, sa naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
4: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Medra!
1: Libog ka ba?
0: Oh, anong nang libog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang papa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Medra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
1: Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Grocery Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Magsantown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Xantown Plus Gold o Xantown Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas ang pag-inom o Xantown Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Xantown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Xantown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Xantown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Xantown Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Xantown Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Xantown Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Xantown Plus Coffee Mix. Palita og Xantown Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta maka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
7: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Xantown Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Xantown Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Xantown Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Santon
9: Ako si Aileen. Ako sa Castles Clare. Tibok, Adlaw, nga Tindog. Sakit akong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
11: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
1: Exciting!

0: Wherever you go, I wanna learn.
1: Bungul-bungul, pagugang mayroon ba?
0: The things that you know. Now that when na na na na na.
1: Nganong malipayon mga ina siya ron. Ay, nakasweldo na ni. Wala po, uy, kamo ba? Malipayon lang gani, magbuot lagi dayon ba? Iimuan lagi dayon o ganang issue ba?
0: Hi, B! May gabi.
1: Wala ta nagluya, ha? Wala ta nag... Tama-tama lang kung kalipayon. Bahalag gagapagaw-pagaw ang ka-atoang... Pagaw ba ko? Pagaw ko, no? Sige na, Joko, kapagaw, biya pasaylo, agad in taon ninyo ang inyohang Disney Princess. Kapunin ka mo, Joko. Kanong sa mamang kumaulian? No. Oh, lagi, sige lang. Maulian na lagi ni Puhon-Puhon.
0: Welcome po sa itong programang Putahe sa Gabi.
1: Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version.
2: Yeah!
1: Cinderella po yung makauban hangtod alas 11 karong gabi una sa ato ang programa diri sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And iyon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Uy, ayaw na ko ninyo si Buyag-Buyag gabi. Kabalo po mo, kanayong style, gani, isa ha. O kanayong style, mga inyo kung ibuyag-buyagan. Sige na, Diyo, kabuyag-buyagan, ay, kanitong tingo, gani, no, kay. I swear to God, diligid na siya, kuan bi. Kanitong tingo, diligid na siya, ingon, nag-filter, there is microphone, ha. Wala, diligid na tinuod, bi. Kay, sa ako ang gi, oh, sige na, kung kabuyag-buyagan. Muna nga, galapel ko. Ay. Sige lang. Karong gabi una, maglingaw-lingaw na usab kita sa bagong adlaw. O, adlaw nga gusto na kang mag-move on. Ang adlaw nga gusto na kang magbago. Ang adlaw nga gusto na kang makalimot sa tanang-tanang mga kasakit sa imuhang kinabuhi. Kaya ang putahe sa gabi imuhang makauban sa mga lamian nga sudan. Imong giandam karon sa imuhang lamesa. And syempre, kuyugan sa pag-inom. Sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nako, binindot kayo na siya nga kape i-partner ni mo sa mong panihapon karon. Inubanan sa lamian kay nga putahe nga sudan. Unya, napagin na siya glutathione and collagen. Makapahayag, makapanindot sa imuhang kutis. Available na po ka na sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy. Available usab sa Generica nationwide. And pwede kang maka-order online via Lazada, Shopee, and TikTok. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Gusto ko talagang makapag-move on na. Yung boses ko sa kasi talaga hindi na uulian. Maulian na lagi ko, B. Sa panahon magod ni siya karun, di ba? Uso ang mga pagaw-pagaw karun. No? Labi na kung ang imo ang trabaho kay puro pamadlong. Labi na kung ang imo ang trabaho na puno na langit ka o ganang okay, nakasabot? Understood, class. Ngayon, di. Ay, nako. Ang natang Sir BB question, syempre hatod-usab ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po ang Turbo Men Enhancer. Unsa daw ang mga signs nga gisuwayan ka sa panahon? Adlaw-adlaw, bigi na suwayan gintas panahon sa tinuod lang. Daghang kay mga, daghang nga, magproblema ka on sa imong sudan, gisuwayan ka sa panahon. Wow! Pati ba naman sudan, gisuwayan? Ito naman ka. Problema ka on sa sudan. Magproblema ka kung naabakay ka uno ng bugas, gisuwayan ka sa panahon. Gisuwayan po ka sa imong ex. No? Imbis na ka-move on na unta ka, gichat ka niyag balik, giinang kag, I miss you. Diba? Oh, gichat ka niya. Yun siya, I miss you na. Pagbalik na ta. Kaya na, gisawayan ka na sa panahon. Kaya nga naman, oh, ex naman, pero nagparamdam pa lang, nagparamdam ng gihapon sa imo. So, gisawayan ka sa panahon kung unsa ka kaligon. Pero B, despite sa kung unsa man ang mga pagsuway, nahi man akong maingon, oy. Kung unsa man ang mga pagsuway nga naagian nimo sa imong kinabuhi karon, ug maagian pa sa ugma, I am only hoping and praying that you are strong to handle those kinds of trials, betrayals, mistakes. Pagsuway din ang pagkakamali, sure, oy. Hindi yan pagsuway, sinadya mo yan. Ay, pwede ko ninyong i-message siya sa 0945-443-5869. Masabdan pa ba akong tingog? Kailangan na ganda ako maglanlan ng loya. Uy, ka na mga isa ka. Basta ka ng loya. Wala pa mga gugo na kalanlan, guys. Kaya busy gigi akong life. 0945-443-5869. Mao ka na siyang atong official hotline number. O pwede usab ka mo nga mag-react sa atong official Facebook pages nga naka-live karon. Ay, inas kong tingog. Ay, naku. Pagsuway pa naman. Ano? Ay, kaya kong tingog. Pwede maglangi. Diba? O, napagaw-pagaw ko. Unsay kon maayong kon ani. O, basin kwarta ray tambal ani. Unsa ba na, oy? Pwede mo nga mag-react ha sa itong official Facebook pages karon. I-search palihog 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live sa radio station sa XFM 89.1 Davao City, XFM Pagadian City, Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Kana sige tag-away sa asawa 24/7 pagsuway bagihabon. May gabi Kuya Juven Jimenez. Thank you. Ngano naman na iya? Sige mo away ni Messi's. Ngano mo na? Aya di ba unsa man? Basing need lang gid na siya nga dungagan ang remittance. Pero nganong ganong sige mag-away ang mag-asawa? Di man gid na maiwasan bisa mga mag-asawa o mag nay mga partner din ha. Di gid na maiwasan nga sa usa ka panimalay na agid mo yung away-away, palig-unay na lang gid mong duha. Kung kinsa gigahi sa inyong duha. No? Pero pasigaran sa mga panimalay, Kuya Juven, kaming mga babae ang nagre-reyna doon. No? Munang, kung dili, kung mapildi ganit mi, away na po. No? Kaya mga babae, ginamot, nga nung inganita girls. Ha? Nakita gid ang always nga reyna sa kato ang mga balay. May gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Miriam Tambugon Dalagit. May gabi po. Si Ronnie Predas all the way from Alihal, Carmen, Davao del Norte. Thank you! Salamat kayo sa mga taga Davao del Norte. May gabi po sa inyong tanan. Si CK Ornopia. May gabi po. Thank you kaayo ha. Usa mo ni imo ang kuan, baby. Parang bagong account to ha. Ha? Bitaw ha. Bitaw Kuya Juven, kung mag-away mo sa imong asawa 24/7, you might wanna, you know, istoryahan ninyo kung unsay mga problema, unsay mga dapat na sabutan, kay basig kulang ragid na sa lambing. No? Kami mga kababaihan, dalit rajud ka ay mi kanang sayo tawag ana oy. Dalit ra kay mi kanon sa mga pagsuway. Labi na wala mi kwarta. Huh? Ang mga kababaihan usab, gamayng lambing lang ana, gamayng lambing lang sa amua, maulian na mi. Huh? Usahay maguba among mga mood, ilabi na kung makuwangan ka sa inyohang obligasyon matag gabi. Eh. Oy! Hala, unsay pasabot ana? ang pinaka-importante sa usa ka relasyon B, kinahanglan nga ma-fulfill ninyo ang satisfaction sa matag usa. Dili pwede nga mauna ang imong mister, dili pwede mga mauna ang imong misis, kinahanglan sabay gyud. Pero unsay buhaton B, kulang man sa kusog. Nako B, kapag kakusog po ang imong kinahanglan para sa imong pakiglabing-labing sa imong partner, available na po ang atong Turbo Men Enhancer. Nako! Ang atong Turbo Men Enhancer, para gini siya design, gini siya para sa mga kalalakihan, para sa mga kababaihan, pampadungag sa kusog, pampadungag sa gana, pampadungag sa libido, o pampadugang sa sperm count sa mga kalalakihan. Available na po kini siya sa mga suking butike nationwide, o pwede na usap ikaw magpalit sa mga duol na XFM stations sa inyong mga lugar.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
5: Pamasahirog sa'yo,
4: aron maka boundary.
5: Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak.
4: Unso mo pa sa balay.
5: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
4: Akong gitistingan.
5: Aron malipay si Mrs. ba?
4: Grabing kumbate.
5: Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs.
4: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
5: Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro.
4: Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
5: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
4: Unsa pa gulat ninyo.
5: Pag-turbo na mo.
4: Para gahi, pirmi ba?
5: Ako si Dolitz.
4: Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanton Plus Coffee Mix.
2: Zanton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak.

0: malanggaas ako, be. Ikuan sa ako ba? I-comfort sa ako ba kay laing kaya kong tingog? Mga signs, nagisuwayan din ka sa mga pagsuway. Wala na kay tingog. Bitobi, oy. Balik kita sa itong programa kung gabi una, ang putahe sa gabi. Gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Ako, B, kapag ka po gasolina ang atong hisgutan, kanang gasolina nga dekalidad. Gasolina nga ang pingan ng imuhang sakinan og motor. Gasolina nga hinluan ng imuhang makina. Pili agyod nga magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, pero kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha ni kabuok, ha? Ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ang El Ilion Shell Mobility Station or Shell. O, diri sa may Shell Kasisang. Naa kitay gitawag na Shell Select. O, kung mga 24/7 na daini sila. So kung need ni mo nga mag-refresh, need ni mo nga mukhaon, mamalit, mag naakay mga mini groceries, laaga ang Shell Select, diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall. O, pwede nang ikaw makabisita din ha, kay 24/7 na po silang abri. Balikan na ito yung Sir BB question karong gabi una, B. Mga signs daw, nga gisawayan ka sa panahon. Ako sige kong awayan sa kong asawa nga kompleto man unta ang remittance nga no mana ingon si Ronnie Predas. Na, muna kong ingon si imo ha Ronnie, o basig kulang lang gina sa lambing-lambing imo ang asawa. Okay, kasagaran man gid sa mga kababaihan, mawala gid na sila ila, kanang gitawag good na, kanang wala good sa mood, o majority ana kulang na sila sa lambing. Diba? Balik na di ayang o sa ka number. Mora gini itong number, biha. 0945-443-5869. Akong balik ko na ha. 0945-443-5869. Maka na siya nga to ang number na pwede ninyong ma-reach out karong gabi una. Hala, diba sabi? ang kaning number aning gamit, baby Jam, mo na siya sa 0945? Mone? Katundaan, wala na gito? Wala na gitong daan? Wala na. Hi, Bongbong ng Bohol! Thank you! Kumusta naman ka, Bong? Parang hindi na kita naririnig ganyan, Bong. No? Hello, good evening, Ma'am Cindy. Pa-shout out, Jason from Cebu City. Wala, Judy, muna play akong request ng Imagination. Naba ni Drisco? Oh, wait lang, ha? Akong i-check, ha? Imagination. Wala ko, B. Ako sa niya, ipa-check sa ko ang technician, ha? Pero wala ko. Pasailua, bay ako, ha? Pwede ka nga mag-request sa ko, huwag lain nga kanta, kaya wala pa na ako ninalocate sa amo ang library. Sige lang, Jason, paningkamutan na ako nga makapa-play ko sa imuhang gusto ko ayaw nga kanta. Naba kaya, kung ano, kanang padunggan anak nga kanta, B? Naba kaya gikamingawan? Naba kaya gina-imagine? Normal jud na mapangaw kay basta singer. Na, dili gid ko singer. Impas. Dili man gid ko singer gyud. Oh, dili man gid na atong regular job. Sa unta man ni uy. Oh, tell me your job without telling me your job. Dili ko singer, baby, ha. Wait lang, ha. Ako sa ni silipon kadali, ha. Hello, Kang Johnry Canobas. Pinahait ang driver daw sa Prime Mover. Thank you! Hello, ay, Kuya Juan. May gabi sa mga driver karong gabi una. Wala, yung puro kugma pa sa buntag. Mga driver nga nag-drive karon o nakatune in sa toang programang putahe sa gabi. Mayong gabi po sa inyong tanan mag-amping baya sa kadalanan, ha? Oo, dili magpadagan o sobra-sobra, ilabi na kung alanganin ang imuhang suga. O dapat hinay-hinay lang para makaabot sa toang balay, safe and sound. Ayaw bulagi. Love, aha? Kisa may dili bulagan. Hi kay Marce Magali.
1: Thank you.
0: May gabi sa imo, sir. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live, ha. Once again, ang mga signs daw, or sa daw ang mga signs nga, o gisuwayan ka sa panahon. Kabalo mo, Bika, ng kasagarang good nga mabot nga pagsuway sa inyong kinabuhi. Ayaw ginaan inyong huna-huna ang gimalas mo. Kay di ba majority sa tuang atong ginahuna-huna kay kapag ka na yung mga pagsuway sa kinabuhi, maingon dayon nga ay, patay, gigabaan ako ba'y? Dili bi, wala man ako gibuhat, kanong gigabaan man ko. Dili bi ha, ang tinuod anak bi, sige na prepare jud ka sa Ginoo nga mahimo kang strong, kay naa siya ihatag nga blessing sa imuha nga ma-overwhelm gid ka. Tana mga pagsuway nga naabot sa imong kinabuhi, aduna gid na siya kapalit bi kapag ka ikaw nagapasensya ka, kanang gitawag nila nga patience is a virtue. Patience is a skill. Kapag ka nagapasensya ka, samtang na ginasuwayan ka sa mga panahon, ginasuwayan ka sa panahon, sa mga pagsuway, sa mga pagsuway. Hindi na ako maingon, bad word, mangod siya. Basta kaya mga pagsuway, o kabalo na mo, sa na siya nga word. O kung ginasuwayan mo, it is just, kanang trial lang na siya. Kanang itawag na para maligon ka pag abot sa panahon. Dili magid na siya malas gid sa imuha. Not unless kung imuha yung gisudlan, gituyog hindi mo ako na. Request kog song katong nahugno, nabunog, nahunlak. Sige. Ako lang siyang i-play para sa imuha, biha. And mga yung kukpasaylo sa kong tingog. Masigaga kalain na imong buot. Kanang ginapafeel niya ni mo nga naa siya'y love pero ang ending gipaasa ra di ay co-host. May ganyan talaga. Minsan gani nga ginapadalaan ka pa ng GCash. No? Ginapafeel niya sa imo nga importante ka pero ang tinuod naa nay sulod iyang kasing-kasing og dili to ikaw. Ay, sorry. Erase. Ayaw to sa resolod si mga nauna, ha? Kuha na to siya ang tanan ka ng joke ra ang tanan. Sige, ako to siyang i-play para sa imuha, biha. Luuyang po na si Sector 0840, oy. Ingana day ang life, no? Sige lang, sa tinuod lang, kung isa ka karon sa mga nag-aasa na ginapanguyaban pero murag ginagamit ka lang, mailan mga nanimog na akay ka ng pag-asa ba kay kulit kay na siya sa imuha? Mailan po nanimog na akay pag-asa kay mo reply ka na siya sa imuha? Mo text po na or mo chat na siya sa imuha maskin pagdili ka mag-una-una. Pero kung... Ay... Kalaing ginapasakitan, ganunin mo Cinderella ay... Pero kung wala siya'y gusto sa imuha, mabalaan man na imo kay di gina siya mag-effort nga mag-chat sa imuha. Karong kabalo na ka. No? Again, mailhan na imo ang tao nga na'y gusto sa imuha kapag ka siya mismo ang nag-e-effort. Kung wala siya nag-e-effort, alam mo na. Umiwas ka na kasi hindi ka niyan gusto. Hi po kay Mommy Josefina Tanambunan diha sa Maybuga Online Tapan. Salamat po sa imuhang pagsilip sa Facebook Live me and of course yung mga kaubanan kay Tatay Ben. May gabi po diha sa inyo ha. Sige, balik ko na to ang number ha. 0945-443-5869. Bi, atangin ninyo inya taudo lang ato ang putahe confession o sa kabibi na to. Ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines. Ang magpagawas sa iyahang problema. At ang iusap ninyo, taod-taod ang ato ang putahing egg scrambled egg. Ang ato ang jackpot price for tonight is 115 pesos. Oy. Brought to you by me and Double B. Bitaw, amuag ito siyang sponsorship ha. Sorry. 115 pesos ako na siyang i-take note kaya basi makalimot oroy ko. Pwede po mo manawag o niya taod-taod sa tuang programa kung maghatag mo og tambag sa atuang letter sender para po sa putahe confession. Ang atuang putahing egg scrambled, libugan mo si Dorella, uy. Egg scrambled egg. Yan na siyang panula, B.S. Imuha lang yung tagnaan kung unsa ang nakasulat sa tuang Facebook screen sa mga nasa Facebook Live. naamoy da kong chance nga makadaog sa tuang papremyo ug sa mga naminaw lang sa radyo, ang inyo lang yung buhaton ni stagnaan lang gid ninyo kung unsa ang nakasulat. Dili na necessarily nga inyong tan-awon sa live. Tagnain na lang kay basig ikaw mismo ang makatagna maskin wala ka kakita sa atuang mga egg scrambled egg. Ah, egg scrambled egg. Kuya Pan.
1: Jesus!
0: Ah, nanasa to ang screen, ha? Sa mga naagi hapon karon sa Facebook Live, jackpot price is 115 pesos. Ala, nagsugal lagi ka, day. Wala, magod pa premium, magod na. 115 pesos po ang nagpaabot para sa imuha kung isa ka sa makatagna sa tuang pa-question, pa-egg scrambled egg for tonight. Naaragid ha, pwede po kang mutawag sa 0945-443-5869. Ang atong putahe confession unya taod-taod B is rated SPG, by the way. Mahangyo mismo mga ginikanan nga You need to be very strict, especially na yung mga words na out of control na mo, o wala na mo matimbang-timbang daan, wala na mo masala daan. Kamo na lang explain sa inyong mga anak na kaninga mga words yung ipanggamit might be offensive o might be dili pwede sa mga kabataan. Mao nang strictong patnubay po ng mga mommy at daddy ang aming kailangan para po sa mga batang nakikinig. Live gihapon ang inyuhang programang putahe sa gabi sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao, and of course sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Mabalik na taod-taod sa programang Putahe Confessions.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Tuntun Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold, sa akong kalsulay sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zafon Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Zafon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zafon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo sa Zafon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zafon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zafon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zafon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zafon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zafon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa itay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
6: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zafon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zafon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zafon Plus Herbal Soap. Gamit na! Zafon Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi.
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Og kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, wag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit ng programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa programang Putahe Confession. Yay, di na ko pagaw. Nagodegyapon, no? Hello, B! Ang atong Putahe Confession gipaluyuhan sa itong produktong Sanchon Plus Herbal Soap. Kini siya nga sabon, B, kung ikaw nanimaho og ilok, baho og lawas, perfect kini siya para sa imuha, B. Imong buhaton lang, syempre maligo ka, manglugod ka, og magamit ka sa sabon na Sanchon Plus Herbal Soap. Available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Once again, ang ito ang Putahe Confession B is rated SPG. Hangyo mi sa mga ginikanan, please pakiguide ko sa inyohang mga anak. And of course, ang ito ang programang Putahe Confession are all true stories po. Kung ganahan ka nga magpadala o magpagawa sa imong mga hinanakit, andam na kong magawasan sa imong mga kasakit. I-message ko sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Before I move forward, ba may mga ganon, no? Bago kita mapadayon sa unahan, i-welcome mo sa nato ang atuang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o pag-iya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
5: Ayoko, ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Gemma, 25 anyos. Cinderella, first time ko nga nakauyab. Og grabe ka striktang akong mama pag-abot sa kong pagigrelasyon sa ako ang uyab. Cinderella ako ra usang anak. And duha rami sa mo ang balay. Sukad nga nawalang ako ang papa. 5 katuig na ang niagi. Ang akong ginamahay Cinderella sa pagkawala sa akong amahan. Ang akong inahan lang gihapon. Kay nag-away sila last time. Tungod lang sa kumpare sa akong mama. Dili ganahan lang ako ang mama sa kong uyab. Dili daw makaayo sa kuha. Kay nag-start pa lang jud ko sa kong career. Ang akong mama Cinderella nag-retire na sa iyang trabaho. Mao nang karon nag-sideline siya isip Zumba instructor. Nag-volunteer sa senior citizen ngayong mga events. Kabalo ko Cinderella kung unsa siyang orasan nag-uli sa balay. Usahay, alas 8 kagabion. Kabalo ko siyang schedule Cinderella. Ug kabalo pud ko kung unsa siyang orasan gauli gyud. Paghuman sa iyahang mga trabaho. Munang Cinderella akong gibitbit ang akong uyab sa amuang balay. Usa ka adlong Sabado. Naana siya dito alas 4 pa lang sa hapon. Akong mama kapag ka Sabado o Domingo, alas 9 na sa gabi inagauli. Gisigurado dyan ako o Cinderella nga anang mga orasa, anang adlawa, na ay lakaw ang akong mama. And sure dyan ko nga gabi na siya mo uli. Munang kampante kayo ko, o akong gidalang ako ang uyab, og na ay nahitabo sa amua. Sa sobra na mo ka-excited Cinderella, nakalimot in town me nga manirado sa pultahan. Wala mapakialam kung unsa ang naa sa palibot. Munang wala dyan ko kabantay Cinderella nga naabot na di ay. Niabot di ay ang akong mama. Nakita niya Cinderella nga nahitabo sa amua sa kuang uyab. Naga-expect ko nga masuko siya. Naga-expect ko nga magsyagit-syagit siya. Pero ang gibuhat Cinderella, irang gisiradaan ang pultahan sa kuang kwarto. Nadalit-dali in town me. Pag naugna mo sa kong uyab, gikulbaan ko. Ug hangtod nga nakauli na lang ako ang uyab, natingala ko kay Watsug ko'y nadungog sa kuang mama. Gani Cinderella bago ni uli ang ako ang partner. Iyahakin ng gilutuan o panihapon. Nag-explain siya Cinderella nga kusog manggo daw ang ulan. Maunang wala natuloy ang ilahang Zumba. Ug maunang wala na lang po sila nag-addo sa ilang adduan. Pag umana daw Cinderella, nisaka na siya sa iyang kwarto. Wala tiyog ko'y nadungog na nasuko siya. Wala ko'y nadungog na iya akong ikasab-an. Pero after pila kasimana, Cinderella, pag uli na ako gikan sa kuang trabaho, nay o sa kalalaki na naasa among kananan. Og Cinderella, kauban siyang nanihapon sa akong mama. Siya ang nag-inusarang lalaki na iyahang kumpare. Nga gisilosan sa kong papa. Giawayan nila sa kong papa. Ay ha siya nawala sa kalibutan. Munang nasuko ko sa kong mama at tong higayuna. Tungod sa iyong gibuhat. Cinderella. Ambot. Sa pagkakita na ako, wala ko kasabot sa kuang gibati. Karon nga wala nang ako ang papa. Dili na ako mahuna-hunaan kung ano unsay rason nga nagabisita na siya sa balay.
Ingon lang ang akong mama. Quits na daw mi. Wala daw siya'y nadungog. Wala daw ko'y nadungog gikan si iyaha. Nga nakita niya nga nahinahitabo sa mua sa kong uyab. Munang mag-expect po daw siya nga wala siya'y madungog gikan sa kuha pag-abot sa iyang kalipay. Cinderella, ang sakit lang. Sa panahon na buhi pa ang ako ang papa, always niyang ginadepensahan ang iyahang kumpare nga daw wala lagi kuno'y something sa ilaha. Pero karon, Cinderella, yan ano ang gipamatudaan. Ginaay sila. Sa karon, Cinderella, gahuna-huna na ko nga biyaan na lang. Biyaan ko na lang si mama. Willing man po daw ako ang uyab nga mag-live-in partner na lang mi. Kaysa naman daw kuno sa adlaw-adlaw, Cinderella, makita na ko ang lalaki nga hinungdan sa pagkawala sa kong amahan. Cinderella, gusto man ko nga magmalipayo ng akong mama. Pero dili sa iyang kumpare, Cinderella. Dili sa lalaki nga naguba sa kong pamilya. Dili sa lalaki nga hinungdan nga nawala ang akong amahan. Dili na ako kaya makita ang lalaki, Cinderella. Kaya lang, Cinderella, kung biyaan na ako ang mama, basit ang mahitabo manggudpod noon, dinhin niya papuyon ang lalaki. Swerte kay siya. Wala ko kabalo kung ako ba ang dapat nga muhawa or mag-antos na lang ko. Cinderella, mangayo ko og tambag sa mga naminaw karon sa putahe confession. Unsay angay na akong buhaton aron bulagon silang duha. Para sa putahe confession, Gemma.

0: si auntie nimo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Ay, kinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na akong.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: daily ko mag-update sa aura. Bitaw, balik kita sa itong programang Putahi Confession. Kaubang gihapon ng inyuhang Disney Princess Bisaya version. Live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Abri na po ang ito ang hotline for tonight. 0945-443-5869 para po sa inyo mga tambag sa tuwang letter sender na si Gemma. Si Gemma B, usan ni siya ka strong and independent woman. O kauban niya karon ng iyahang mama. O sa edad ng 25 years old, nag-uyab-uyab na siya. O naanay nahitabo sa ilaha sa iyahang uyab. It just so happened na si Gemma kauban ng iyahang mama tungkol kay wala na ang iyahang papa. O sa pagkawala sa iyahang papa, gibasol niya ang iyahang inahan tungod sa iyahang kumpare. No? Sa karon, kaning kumpare nga hinunglan sa pagkamatay sa iyahang papa, nahimo pud gina siyang bisita sa iyahang panimalay. Unya murag ang rason sa iyahang mama dapat na wala man siya nadungog nga istorya gikan sa iyang inahan, dapat pud daw kuno wala siya madungog nga istorya gikan sa iyaha kay kanya-kanya kuno sila og desisyon. Kung ikaw ang naa sa kahimtang karon ni Gemma unsa may imong angay buhaton, tawagi ko sa 0945-443-5869. Ang atong programa gipaluyuhan usab sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, pampalig-on po sa ato ang immune system. Pwede na kamo again ha, tumawag ha, 0945-443-5869. Ang akong maingon ni mo Gemma o si Texter 0020, ana siya nga, pasagdiin na lang na sila sa imong mama. Tinuod sakit man, pamalandungon nga ang maong kalipay sa imong mama karon, mao'y hinungdan sa pag-away sa imong papa o mama sa buhi pa imong amahan. Pero, pero tungod kay wala naman imong papa, maong naa na jud sila time kay bisan unsaon pa na nimo, dili na jud na nimo sila mabulag kay mga mat-an naman og sama na sama gud sa imong gibuhat sa imong uyab. Ang problema kay nasapon mo. No, adyo kay panghawakan di kay nakita man mo. So wag itay ko ang gidiha kay muhimo magid pud na sila og para sa iya ha kay naman pud siya rason, di ba? Naa siya ikasagpa balik sa imo. Laoy. Ang maayo ana pagminyo or pag live in na lang mo sa imong uyab kay makabarog naman mo og maglahi-lahi mo kay dili man nimo gusto makita ang laki sa imong mama og di ka mo sugot nga mohawa sa inyong balay aw magsabot or magstorya mo sa imong mama para magklarohay mo og unsay plano nila maglahi ba og pamuyo or dili o istorya lang mo sa imong mama aron maklaro ninyo unsay maayong buhaton o para sa inyohang kalinaw. Very well said. Hello, maayong gabi. Ay, line busy. Pero man yan. O, tawag na ha, balik ha, once again, 0945-443-5869. Bitaw, Gemma, tama po ang giingon ni Texter 0020, no? Pag istorya mo sa mga mama, kaya base kulang lang din mo sa komunikasyon. Hi, kang Texter 0840, daghan na ba din mag-request? Na-play naman ako itong isa kaganina, but lang po. Maubag yun to. Sige lang, isa-isa lang po kada gabi. Hindi lang po na punoon. Okay na po, iuban po na nag-request sa to, ha? Sabot-sabot lang gintaan ni Bebe. Ang maingon na ko, matlang. Ha? Huh? Ano si matlang? Opo ko kasabot sa imong tambag, BBI. Bitaw, Gemma, sa imuhang sitwasyon karon, sa sitwasyon ni mo sa imuhang inahan, istorya mo or nalaman ka sa edad, pwede naman ka siguro nga magminyo. Kana kung kamugid ang magdayon sa imuhang uyab, kay dilibe sa tanang panahon, mauna na. Ang tambag na ako kang Gemma magpalayo sila kay basin maapil siya. O kay wala ay kay way ayo. Aha. Si way ayo Arman. Sabta ko ko Arman B. Wakay ko kasabot sa imuhang giingon. Hi kang Rafi Villaseran Cordova all the way from Talisay, Cebu. Salamat ka ayo kung kinsa man ang imuhang ginapares-parehas parehas kuno sa kong tingog. Wadyo ko kay ilaana B pa sa luag yung ko. Lahi man na sila ka ng mga DJ mangin na sila ako kay di man jugo DJ B yanong tao ramang ko yanong makamasa ramangid ko. So, dili po ko DJ B. So, ayaw lang ko iparehas iya, ha? Kay DJ, manggid ko ako. Manggid ko DJ B. Ang kamay. Basta simpleng tao lang inyong Disney princess, ha? Dili po ko DJ B. Okay? Nagkasinabot na tama ayo maayo maayo. Pwede po mo nga mag-react ha sa tong live garong gabi una. O pwede po mo nga magpadala sa inyong hang. Kung naamoy mga gustong ipampagawas din ha ang mga kasakit sa inyong dughan para magka-peace of mind po ka. O kung need po ni mo o tambag sa tuang mga tigpaminaw karon, pwede ko nimong i-message sa tong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Uy, kumusta na katong ato ang isa ka sender, no? Katong nag-confess siya sa to ang page ba? Wala na ko siya natawag, busy mang daw siya pagkagabi, nag-duty mang daw siya. Uniya, bawal daw ang callmate kapag kagabi. So dili na ko siya matawagan. The only time na available siya is Saturday night. Timing po na wala po ko ano. Sorry ka ayo baby ha. Pero hopefully nga na solusyonan ng imong problema, pero kung gusto man imong bawion tong kwarta nga imong gihatag, imposible na gid kayo na baby kay you know na. Sa panahon ngayon, mahirap talagang bawiin yung mga ganyan. Hi Cindy, matirang matibay na lang kay skandalo man ka una-una si Rex Von Von. Sa Sambuanga del Sur, bitaw po. Matay mahimo gid bitaw ana kay naunhan mang kagkasakop sa imong mama. Aw. Pero mayo bitaw ana Gem, istorya na lang gid mo sa imong mama. O basin pud siguro nga gakahadlo ka nga mo approach sa iya ha. Mas maayo ana Gem ipagawas gid pud nimong imuhag mga hinanakit ngadto sa imong mama para aware pud siya kay basin digwa siya kabalo nga ingon ana di ang imong ginabati towards sa iya ha. Unya, it's time for you also to decide for yourself kay dako namang ka. O kung dili gid nimbawa di man gid nato kaya pungan kung unsay kalipay sa to ang mga ginikanan, kung dili na gyud nimo kaya, aw na naman siguro ka sa edad. So it's up to you if you want to stay, makita nimo sila nga nagmalipayon, masakitan ka, or you wanna go out and be with the people nga love nimo ug magtukod kag sarili nimong pamilya and have your own peace of mind. Ana lang, kung unsa gyud ang mga toxic sa imuhang palibot, being kanang duol ra jud kay sa imuha, likayi na lang gid na. No? Manigingon lang, pakisamahay lang bito kay imuha bito ng mama. Pakisamahay lang bito kay imuha ng ugangan. Ha? Wag ako. Maski pa kung sa imong ingon din ha ang akuan, wag ako. Basin maapil ang yang uyab maura. Okay, Arman. Si Arman bitaw, no? Sige, tawagi ko. Napatay extra 5 minutes. 0945-443-5869. Pasensya dyan biha kay nausa ba nga to ang text line tungod kay katong last na to nga katong dating number na to na deactivate mangito siya kay di mong gumi nag-load. Mo nang karon nagbag-o mi sa mo ang text line kay para gid nga maka-reach out ka sa atoa. Tay na to ni ha. Hello, maayong gabi.
1: Good evening.
0: Good evening po. Kinsa ni palihog?
1: Randy
0: taga asa ikaw, Randy?
1: Taga Tagum City.
0: Tagum City. Ay, yes Randy, unsa man ang akong ikaalagad sa imo harong gabi una?
1: Advice lang ko, DJ.
0: Sige po, go ahead.
1: Natulutin ang mga gabi mo, pero ako lang isulutin ka.
0: No problem, sige po.
1: Nakamita na, man-open up siya sa mama na sa mga rin wala pa. Siguro nasakit yung mama ba na nana din yung problema. Na nakakuli siya sa lalaki sa kumpari sa mama. Yung lang sa kamatayan sa papa, dapat i-open up niya sa mama.
0: Bitaw. Tinuod
1: siya. Tinuod sa mama, ginani niya.
0: Dapat,
1: hindi niya biyaan na dawato niya nga piliging malipay mga niyong mama, dawato na niya. Mumpun na siya sa iyong papa. Sure ko na nalipay na puto kayo na nalipay ang mama na.
0: So, kumbaga, sa ingon na sa laktod ng pagka-istorya, sa daan na lang din ang iyang mama, o niya, kay kalaban man kayo niya itong lalaki, yun sa man, muhawa na lang siya sa balay?
1: Mali, yung pinap niya, una dito na, pinap niya si mama ng anak. Ako, kung sa decision ba si mama, hindi akang panidaan, bali, pwede po, dito na sa mulit din yung po siya ay laki, dalawang kondisyon balay. Yung sukot sa yung mama siya, si tapi lang yung gusto.
0: So, upat na sila dito?
1: Oo.
0: Oh, pwede.
1: Nandihin niya biyaan. Yung dawa ko na, bali mo at to pa siya yung papa mo. Mga isa dahil sa yung papa, gusto ako ng sementeryo. Ito nung din niya yung anak. Kung ano yung kalipog, sabayan niya lang po.
0: Tama, Joyd.
1: Ang problema na eh baluman pa na kung inoorag nila kung sligan na na ng mga problema. Nasulbad na nila. Ang kanang problema na parang din.
0: Yes. Kato lang, B?
1: Kato lang.
0: Salamat kayo, B. Ang pingdi, ha?
1: Late na ko, DJ.
0: Sige po, go ahead.
1: Late lang ako ang Daya pamilya sa Tibungko, Cebu City. Late lang po ko sa Rodriguez pamilya sa Gabayan Uno, Tagum City. Walang DJ.
0: Salamat, Bibi.
1: Salamat po.
0: Bye-bye. Yun, tinuod bito, no? Mga yung ko guidance sa imuhang papa. O, magadto ka sa iyang, dito sa iyang niya, magdagkot ka, magpray ka. And of course, mangayo gid ka guidance sa Ginoo, pinaka-importante gid na kung unsay maayo nga desisyon sa imong kinabuhi. Mga pagsuway gid na siya, Bi. There was also one time na, sa to, first day of job. First day pa lang na ako sa trabaho, lami na mag-resign. Ngayon, yung guidance sa Ginoo, kay di gina pwede. First day niyo, mag-resign ako na unsa ka, panindigin na. Hello, may gabi eh.
2: May gabi eh.
0: May gabi eh po. Kinsa ni?
2: Si Kukoy rin eh.
0: Kuy, taga-asa ikaw?
2: Taga Quinto.
0: Agusan del Sur?
2: Oo.
0: Sige, Kuy. Unsa mo lang ako, imuhang matambag sa tuwang letter sender, Kuy.
2: Ang ako lang ika-sulti sa yabing. Dawato na lang ang nangagi sa iyang kinabuhi. Kung sa magaling ang nangagi niya na nakita niya. Ang tanan, katuyuan mo gina siya. Katuyuan na siyang tanan. Wala man po'y makita na itong experience o way mga hitabo. Ang iyang buhaton, na naman siya sakto nga edad. Wala to na lang iyang kapalaran. Kasi maubot iyang kapalaran na punto nga. Manginyo po siya. Diha na siya magsugod na po siya yung kinabuhi na po na. Magtukod na po siya bago nga pangunanguna niya na po. Kalingka na po niya itong nangangin niya. No. Baka na akong ikasulti sa iya, di na. Diha po na lang ito niya, eh, lama. Nangangin naman ito.
0: Maog yun. Umaupoy kalipay sa iyang mama.
2: Oo. Nga, dili mong pod kay dili man bagay kay siya rin ay nama.
0: Bitaw po.
2: Dili. Oo. Kitang tanan din niya sa palibutan. Nagkadaiya din taong kaagi sa itong kinabuhi.
0: True. Yung dawat-dawat lang yun, tano.
2: Oo, dawat na lang yun. Kay saan naman? Nangagi naman to. Manay kinaingon ha. Lisod na yun. Pabalik ko na ang bahaba yun sa bukid.
0: Tinungod yun. Daw, Bibi. Maura to ha?
2: Oo. Sige. Tama, mora to eh.
0: Ang pinggi, good night.
2: Okay, salamat.
0: Salamat kay Biha. Sa mong tambag karong gabi una. I don't know, titanawara. Ano yung words kay, lisod na pabalik ko ng tubig sa baha. Tinuod good na siya. Walang, ano na lang. Hello, good evening. Hello, guys, sa kong husband nga si Janelle. Talk mo nga wala pa natulog. Kasi binabantayan niya ang sarili niya. Ha? Huh? Tarong-tarong ako, Vanessa. Si Vanessa ng Consolacion Panabo. Ikaw man dapat magbantay sa mong bana, B. Vanessa ko si Unti karon. Vanessa. Ang bat mo, Vanessa, oy? Pero bitaw, wala namang itay igong oras, bitaw, no? Gemma, maurag ito. Paminawa ang mga tambag sa imo sa to ang mga caller for tonight. And sa mga texters food na ito nga naghatag sa ilahang mga nindot kaya nga tambag ang makatabang yun sa imo, ha? at the end of the day, Gemma, ikaw gihapon gilang magdesisyon, pero mas maayo ni mo buhaton is ikat ni mo kung unsa may miscommunication ni mo sa imong mama, try to reach out and try ni mo i-open up sa iya kung unsa gyud ang nasa imong dughan. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi.

0: shoutout nga diin na ang Dios, mga katropa, mga naa kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba nini ato nga programa, ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa atong panglawas. Just a text yung message yan sa tuwang text line number 09 09 17 62 844. Once again, sa gusto mo pahat, no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message yan sa atuang text line number 09 09 17 62 844. Huwag ato agay yung hatagan o katubagan, no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa, ubanin na usap ako ninyo, mga katropa. Ilabi na gayon sa ato gayong mga avid listeners, no? Dinigayon sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Ilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayon sa Kwambungan, Tagum City. Saka avid listeners po ng XFM. Ilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anak ka karon sa Kaimsug o Kapiskay sa Panglawas. Pag sa dinagayon sumawab, no? Kanagan putag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. Maayong buntag, Mama Nida. Kaumad gayon sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no, tungod kay Adventist, no, kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Og kinsa pa ba, no, taga-Mawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no, Aguilar family. And then sa mga taga-Davao, dagan usab kitag mga listeners din, na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na ito nga pasyente, mga katropa, noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao, from Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic, and then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuang kayo mga programa, no, sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no, dinha gayon sa Turila, Davao City. And sa mga taga-Mati, no, labi na din ha, sa Baywalk, kami taga dagan tag mga listeners din, ha, mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din, ha, sa Baywalk, sa ka-listener gayon sa XFM radio station, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din, ha, gayon sa Baywalk, sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din, ha? Magidon na ilang ginapagitawag nini. Ginapaminawan, no? Kiniato ang programa, mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahil labi na, dahil na usap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulo. Ayan, sa San Frans, no? Pagan putag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po, mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko, ha, ubani ako, mga katropa, nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas, o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit, dagan-dagan na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned, mga katropa, ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o ganit, so walay mga pang-text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kitay mga Facebook Live, na? O nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayon ng Facebook apps. Pwede ninyo na i-search, mga katropa, sa inyo ang mga Facebook, ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Ayan, ha, aron karon tungod niya na updated ka mo, and then syempre labi na ang ato aga yung programa karon, live usab kita mga katropa na diin makita og madunggan sa ato aga yung mga Facebook page. Oga, pwede niyo usab search niyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw, dili lamang kini atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, labi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan na. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? And happy morning, mga katropa. Well, madungagan na usap ang atong mga kaibalo, may tungod gan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no, nga diin maghahatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.
1: The Secret of Health, mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health Sutton Plus Cold.
0: Ayan, daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang ato ang Sutton Plus Coffee Mix, no, sa mga adunay gitawag na problema, no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayod, no, kini ato ang Sutton Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe, no, condition or seryoso or tawag niini, taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Sutton Plus Coffee Mix. So safe kini, labi na sa mga kabayan na to nga din hilig o kape. Kaya ang uban raba pag adunay sugar problem, ang ilang ingon na lang Doc, kini naman ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang asukal. Problema sa gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag cellular ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan. O kining caffeine nga diin mo'y mudaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang, no? Pag-abri sa matag cellular para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo, no? So inana usab kinahanglan atong hibaloan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagaton sa natural, dili gid siya maayo mga katropa. So Sutton Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar, and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage, ha? So abri ka na matag Domingo, Hunter de Bernes, alas 8 media sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check-up and consultation dinhi gayod sa Tagum is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday, no? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up. Dinhi gayod sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes, o adlaw Domingo, no? Alas 8 media sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta nag-schedule ni aging semana. Nati tagbag taong pangita na. Tagbag pangita ang atong pasyente asa daw clinic na saag daw sila. Pila na ka oras sa tinugtuyok-tuyok mga gayang nasa service na. Kay medyo lisod-lisod makita ang ato ang pwesto din ha. Pan kung naana mo mismo sa Matina Crossing, dili magid siya actually atbang sa Kawayan Drive. Pero nasa sa pikas nga bahin na. Pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man ha, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dayon ang ato ang signage na, Yes to Health Clinic, and then abrika na Domingo hangtod Bernes, alas 8 media sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation, di na gayod sa Davao, is Monday and Tuesday, no? Lunes o Martes, mga katropa, inyong makauban personal, ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? Oh, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy pag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basika na nag-indicate sa imong kidney area na. And then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter, basig sa imuhan nang gitawag nga appendix na. Kay kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna nay appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman dayon nato. O din nato padugayon. Kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema ha, no? So kinahanglan take a general cleansing or detoxification no sa atwa gayon texter. Din nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan, mas maayom hatagan dayon na og pagtagad. So, kung dol ka man sa atong klinika, atuwi ang Yes Health Clinic. No, kung dol ka sa Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Mati ka, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung din ka sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes o Adlaw, Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, din higayod sa Tagum City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, ganong gasakit man ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang paggawas og hugaw no. And then syempre makainom pug ka og mga juices, and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napakadin na sa inyong balay, I suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kayo gikaon, labi nag-bisis, tibuok adlaw. Pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon, tuwan kay kadalis trabaho. Manang pagkagabi, dito na mabawi o kaon. Ako po, mga problema. Ano? Akong problema, mga katropa, tungod kay loaded ang ato ang digestive system. And then, ang mahitabo, pag-abot sa tina, di na kayo mapagawas. Tungod kay wa kayo natarong og usap. Wa kayo natarong og tunaw. Na? Mahitabo, constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung adunan na ipagsakit sa inyong riot sign, kinahanglan light meal radyutas kagabi on. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon on pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, na? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay yung kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na tog paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak kay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Duha kapsula, buntag, ala 30 minuto, suman ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi, 30 minutos, human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa ato ang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang ato ang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas, welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa atong klinika. Mo nay gingon may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga moadto sa atong klinika, no? Apan kung adunay budget moadto klinika, oh, mas maayo na para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kitay mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon, no, sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa, nga di naayo sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O pinakadugay na to is upat ka semana. Tungod ka na sa ito ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Nga diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas. No? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa. Na? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Ang saman yung dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga diin niya nang papela nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingon dyan, nindot daw kaayo no, ang servisyo nga atong ginahaton. Asa ka na, gituloan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di dyan makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, kana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, I mean, no? Good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon or unsay angay buhaton, no? Sa naghubag nga walang tiil, no? Or paa ba to, no? Kaya paa may leg man ang gingon. Isan pagkainom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni sa kahibalos tanan ha, ang atong Santon Plus Gold mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagahinom ni ini, buwan pasabot kulang o kahibalo, no? Ang tao nga di nagahinom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, abawa, gahinom ka ang Santon Plus Gold, unya, sige gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy jamu. Inahanglan nagainom kag Santan Plus God hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas ubani sa paglikay sa bawal na. And then ubani pa jud og naturopathic modalities mo ni pangutana no sa atong texter unsa pay angay imnumon or angay buhaton maliban sa pag-inom sa Santan Plus Gold sa paa nga diin nagahubag na. Una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig ng hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, no? So muna mas maayo, i-check na ito na ma'am or sir, no? Sa atong texter, basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka o pure carrots and pipino juice. Ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan natong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na. Pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, bangguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlo nga tela, pugka ang pure nga duga, makainong kag lima ka kutsara. Pure ha, ayobutangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santan Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santan Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya matingal lang ano man ni kuyos ang ubag. Mao na no kag gitipid man ang Santan Plus Gold na. Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage no tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa na. And then sunda ka to akong advices. Tanawa dako kay na og kausaban for just 1 week na. And then i-observe na 1 month I suggest. 1 month ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Santan Plus Gold. Kunya, likay dyan kas bawal na. Kaya kung nanghubag na, bawal na dyan na ang parat. Kaya bisan pag-inom kag Santan Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag-inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag nini kaayuhan. No? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamons, sa pabang mga parat, no? O, mga noodles, mga Maggi, o kataas nga na siyang sodium. O, sumala sa pagtuon, o kining sodium in or high in salt, it invites sa water, no? So, buot pa sa buot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, mo lamang ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. May muntag sinan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.

0: Letra O!
1: Ay, ako na ka eh. Pinahirapan niya ako eh.
2: Musika. Musika. Balita. Balita. Serbisyo. Serbisyo. XFM. Katropa mo.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4:33 na mga katropa sa Kabuntagon! Exciting Pilipinas!
1: Ngayon nagkaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa

Bullseye naman! Nabusaya na sila! Bango naman! Good morning! Buntag na mga katropa, bango ni Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Boti Ala imtan na mga katropa, angay pag imton karong buntaga mga katropa. Kung dili mo gustong imton na ala, sipti halang nga dili makaigo sa ulo sa inyong bata kanang lansang gapuok din ha mga katropa. Delikado, maigo ang ulos bata na yung lansang ipapuok din ha mga katropa, gihiktan sa pisis sa muskitiro, delikado. Ano na kung saan klaseng puok na? Bawas na ang lansang, napadi ay. Mag-iisang yan, mag-iligan. Kita buntag na po karo mga tropa ang adlaw ng Merkules o ng adlaw mga tropa sa bulan sa Hulyo. July 1 na mga tropa, holiday sa Davao del Norte. Exciting Filipinas. Anong holiday daw ang Davao del Norte? Basta holiday. Ito, kumusta mo karang kabuntaga, mga katropa? Kung maghinaw, tiningad lawag ka muna sa gabas kong kapiskay nga panglawas. Punos ka nasig, mga katropa, ang tanang nagkapaminaw. Karoon sa ato, gatulaman ang inyong programa, mga katropa, sa programa. Exciting Pilipinas! Nagpaminaw karoon rin, mga katropa, sa XFM 99.1 Mati City. Kaninong hurot, mga katropa! Good morning! Nagpaminaw sa mga tropa, karon din sa XFM 107.1 Tagum City. Good morning! Nagpaminaw sa mga tropa, naglanog-lanog sa pita karon rin sa Davao Occidental. Good morning! Davao del Sur. Good morning! Labaw na ang Davao de Oro. Good morning! Naglanog-lanog tanin mga katropa sa panimalay ni Ma'am Philip Feliciano. Good morning! Og sa mga Disomol family, good morning! Kumusta mo kung nagbuntaga ba? Mga pahinao, tining adlaw, ang kamaras kabas kung kapis kayo lawas. Good morning! Ano yung mga tropag kuhaan karon na problema mga tropa sa atong nasud, kasigi na mga tropag away dito. Politika lang ya po! Good morning! Morning na ninyong tananoy! Good morning! May balon man mo mga tropag nga ugma mga kaigsunan. Ugma! Dool na mga tropa ang 2028 nga eleksyon, nagpautot tapos ring uban. Napoy uban mga tropa nga nagtuokag tama ilan nga baruganan. Apan aduna mga tropa nadawit sa kaso. Yan na mga tropa, nangambak na mga tropa kay hadlo kasuhan. Di ba tinood no? Si Villanueva mga tropa, pastor pa naman. Si Villanueva ni ambak pikas mga tropa. Ibiyaan mga eksona ng kuan. Ang nahitabo karon mga katropa. Ato wala gikasuhan. Si Jinggoy nakasuhan na preso na. Nadungan sila. Si Francis Escudero wag yapon gikasuhan. Apil gyapon to mga tropa sa isyo sa flood control mga katropa scam. Diba? O, basta lagi mo apil mga tropa sa mga itigpay.

yung kaso. Wala na. Katong mga pailang tanag kaso. Hurot sila. Diba? Ano na tinuon? Nga nakita karo mga tropa usab sa katawhang, majority katawhang Pilipino. Ayun! Nagmata na ba mo? Magmata na mo, oy! Kay Happy Tan 2028, mga katropa! Good morning! Oy, 196 na support. Ako ang mga katropa. Binagkabot ang 200 karon. Madiya, tuloro na inadugang mga kingsuna. Kagahapon, 193. Kanya, tuloro na inadugang subscriber nato sa atong YouTube sa XFM Tagum City. Wakabot ang 200. Expected ako nga 200. Madugagan og siya mga katropa. Pwede ito kagahapon, no? 191 na ito mga tropa kagahapon. Sabot pa sabot, nadugangan mga tropa ang 5. Sabi nag makabot ang 200. Okay lang. At least na ay 5 na dugang. 196 subscriber. Mauni mga tropa ang bagong YouTube mga tropa. XFM Tagum City. Yan, pakisubscribe lang sa YouTube na to mga tropa. Mga nagtanaw karon, hatag po mong komento aron mahatagan atong pagtagad. Mabasa na to din sa atong pagpanag-uban ng atong programang inyong tulumanon. Morning na mga tropa, Davao de Oro. Kumusta man mo karong gabuntaga, bay? Davao del Norte. Kumusta man Island Garden City of Samal? Metro Davao. Taninyong hurot, Metro Davao. Nagrabing ulan na karon dito, mga katropa. Grabe, kusuga sa ulan. May undang-undang mga tropang ulan. Sabi nung baha, mga katropa, huwag man ay pag-abot sa Tagum Porte, mang huwag may ulan. Good morning! Abot ako, mga tropa, din sa Panabo, hinahinay. Abot ako sa Carmen, na diha, mga tropa, sa Kuan, kusog-kusog. Abot ako sa unahan, sa Palingke, mga tropa, sa Maising. Huwag na po'y ulan. Abot sa Tuganay, ulan na po'y. Good morning! Abot ako rin, mga tropa, sa Kuan. Abot ako rin sa may Kanukutan. Huwag na po'y ulan. Taligsik rin, mga tropa. Hantot abot ako din, uga ang yuta, uga ang karsada rin, mga tropa, sa mga istasyon. Good morning! Tayo, no? Alas 3:18, mga tropa, gahulat ko, maundang ulan. Huwag man, alas 3:20, mga tropa, sibat ko, eh. Nahinay lang mga tropag dagat. Nag-abot na rin mga tropa. Alas 4:20 mga egso. Okay na? Alright. Ano na na 6 watching mga tropa sa ato YouTube. Good morning tayo ng mga nagtanaw karon sa YouTube. Maghatag na mong comments sa mga tropa. Mag-like. Pakikuan na. Pakishare na po gato sa inyo ha mga minahal sa kinabuhi. Natuwa karon sa gawas nasod o aron sa mga katropa ngayon pwede na matimbaya mag-ikson. Mag-ampo sa tabay, nining adlawang pizza uno na.

0: ka. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga Amahan. Yes, Lord, duwa kami puas sa pagdaig, paghimaya, pagpasalamat nga kanimo, Lord God. Bisan pa man sa among pagkamasalaypon, panasayad kami, Lord God, nga na ikaw kanunay. Nagapaabot sa among pagbalik, labi na kaming mitiwalag o mga mitiwalag nga imo mga anak gikan nga hakanimo. Na ikaw, Lord God, andam sa pagdawat ka namo pagbalik. Ning adlaw, Lord God, mapasalamaton usab kami. Gumikan, Lord God, sa mga nindot ng mga butang. Especially ang kinabuhi nga hangtod karon amo pagyapong napahimuslan tungod niini, Lord. Thank you so much, Lord God. At kung di na gyud nimo, Lord God, nga ihatag ang among gininhawa, sa pag-unsaon na mo, Lord God, o paningkamot, hindi naging kami makaginhawa kung imo na kining bawion ka na mo, Lord God. Kuhaan mo kami hangin, kuha na kami mahimo, Lord God. So, ning kabuntago na sa Lord God, dako uga pagdaig, paghimaya ang anak kanimo, umikan, Lord God, sa imong blessing usap sa pagbiyahe nga imo kaming gibinisyonan. Mga nagbiyahe karon sa kadalanan, na imong gisifty, Lord God. Thank you so much. Bisan pa man sa mga kakulian, nga hangtod karon murag namugnaw pa ko, Lord God. Tumikan sa hapit jud. Ngit-ngit man gud, Lord. Sa adunay mga nagabisikleta. Hapit jud ako mapunggitan. Dis panabo. Tungos ka ngit kis dalan ulan-ulan. Wala ko makita nga nikalit siya og sulod. Sa dalan nga dili iya gumikan kay naa pud iay nakaharang dito sa unahan. Kalit to sigliko, pero wa siya reflector, Lord God. Apan, salamat, Lord God. Na imong giabtik ang akong mata, nakalikay dayon ko, Lord God. Panbisa pa man ni anak, murag mamugnaw gyapon ko, Lord God. Salamat sa imong safety, Lord God. Salamat sa imuhang maabtikon. Kasing-kasing magmaabtikon ng mga mata. Imong gipial nga ni kanako, Lord. Nakalikay ka ako sa kadaot. Ako po nakalikay sa paghimog kadaot ngadto sa uban. Lord, kaning adlaw sab ako Panginoon diha imong binisyo panalangin para, Lord God, ngadto sa mga imong mga anak sama kanamo nga adunay tagsa-tagsa ka mga balatian. Unsa man among gipangbati, Lord God, sa among kalawasan. Nasayod ko kami, Lord God, nga usa lamang nimo ka paghingilin ini mga balatian, mawagtang kini kanamo. Usa lamang ka paghikap nimo sa nagkadaiyan among mga balatian, mawala kini, Lord God. Gustuhon nimo apan di man ang amo may magmatuman ang imo man, Lord God, sa naglaom gyapon kami ining tanang adunay mga balatian, tanang adunay depression, imong wagtangon, Lord God. Ining tanan among gisalig og lauman pinagi si imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa hangtod sa kanturan. Amen og amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios, Espiritu Santo. Amen.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban na alas 4.45 na ba? 4.45 na. Ini sa atong tulumanon, magkape na mo. Siguruhan kape mga kaigsunan nga makahatag kinig kaligdong sa imong lawas. Siguruhan kape mga katropa nga mo ay mudasig ng hakanin. Siguruhan ang kape mga igsoon na rin muhatag kinig kahayag sa imong adlaw mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, makahatag kadasig sa imong pagpanarbaho, kahayag sa imong panagway, o kahami sa imong panit, gumikan ka adunay glutathione and collagen, mga katropa. Magkape na tabay! Santon Gold Coffee Mix! Di ba wawaw? Pagkasarap sa kape, mga kaigsoonan. Basta kape nga magdalag kayuhan, okay kiyo! Ayaw kalimot, mga katropa, ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione collagen o Santon Plus Coffee Mix o ang premium D3 coffee mix nga anti-cancer nga kape. Mapalit kini, mga katropa, sa nagkadaiya mga butika at parmasya nationwide, mga kaigsoonan. Saka lang mo din sa Sibihan ng Sub. Ay na ate mga produkto sa bini sa Yes to Health, mga katropa, makapalit sa modinhing dapita, mga igso. Mga mag-uma, ayaw kalimot, mga katropa, kung kamo na problema sa inyong pagpanguma nga soda sa dugay ka panahon, kasigil ang failure, wala, mga katropa, klarong abot. Yarita, mga kaigsuunan, sa atong mga masaligan, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, ang produkto makatabang sa atong pagpanguma, gamiton pang-ispray sa tanang klaseng mga tanom. Ayaw kalimti, Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, usalag produkto apan tulo ang tama ni mga tropa ni makatabang ni Hakanimo tungod kay kini anuda mga tropa ni mga sangkap na mutabang mga katropa sa pagpahinlo sa atong mga dahon sa atong mga tanom. Hamis mga tropa, onya maka-green-green yun. Nindot kita naon lapyo sa atong mga dahon sa atong mga pananom, makapatambok, makapabusok mga tropa sa mga bunga o unod, makapabug at mga tropa sa timbang. Basta naka-crop gold ka, ang iyong kinabukasan maging gold. Pwede po na gamiton ni mong guandicid treatment, ni mong ihumol mga tropa sa imong mga binhi mga kaigsunan aron mas daling mugitib ang imong mga binhi mga katropa. Gikan sa mais ug humay, pagkaugma mga katropa, imong one day seed treatment mo, pagkaugma pwede na diretsong itanom gumikan kay wa na mga katropa ni turok na. Ayon mga kaigsunan, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, makasiguro ka ang imong kinabukasan maging gold. Basta baka Crop Gold, ikaw ang una nga mag-uma na makatilaw ni ini mga katropa. Ganahan kagyod. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini sa nagkadaya mga agri-store sa inihuang mga dapit mga katropa. Alas 4:48 na ba? Rigapon sa atoga pagpanag-uban ng atoga programag inyong tulumanon. Exciting Pilipinas! Tarukan sa ato mga hisgutanan karong adlaw mga katropang nakahanay na mga katropa. Exciting Pilipinas! Mga pasahero sa bus, mga kaigsunan nga nasunog ka sa Mawab, Davao de Oro. Luwas mga katropa nga nakagawas sa hinisgotang sakyanan. Exciting Pilipinas! Samtang sa Pikas Bahin, Department of Health Region 11 o City Health Office Samal, Island, magtukod kuno mga katropa bagong ospital. Kantidad og 150 milyones ka piso. Sa Pikas Bahin, matinud-anon mga katropang empleyado sa gobyerno, gipasidungkan kini mga katropa sa pagretiro dinhi sa Carmen, Davao del Norte. Hugot usab mga katropang seguridad sa SICC, gipalig-on kini alang sa pag-able sa klase. Sa kolehiyo ni ha, Samal Island College mga katropa. Samtang unang People's Forum sa New Corilla, naghiusa kini sa PTA o mga ahinsya alang kini sa kalambuan sa edukasyon. Samtang consultative meeting, gipahigayon alang mga tropa sa mga project affected person sa New Corilla, Davao del Norte. Royal Highness sa State of Silangor, Malaysia. Isuroy mga tropa sa Davnor Gobernur sa Banana Export Facility. Uban pa mga tropa, mga uluhan sa mga balita gato madugog karong taon-taon dini sa XFM Mindanao Reports mga katropa. Katong tanan mga uluhang tudling palang to mga tropa sa Bisgutanaw sa Davao Region. O sa ato mga balita sa XFM Mindanao Reports sa ato madugog yapon dini sa atong pagpanag-uban ng atong programa. Exciting Pilipinas! Osbon ko mga tropa, good morning karon mga kaigsuna sa mga sukit di paminaw sa Mati City, sa Banay-Banay, Davao Oriental, Lupon, Davao Oriental, sa Manikling mga tropa sa may San Isidro, Davao Oriental, sa Manikling, San Isidro, Davao Oriental, dari usa mga tropa sa Nasa Village, La Union, San Isidro, kumusta man mo dre? Sa Tiblawan, sa Bahada, yan, kumusta mo din hinapita mga katropa? Lugar ni Sir King Kingpan, so, dari mga tropa sa may San Isidro, Davao Oriental. O dinhi sa mga katropa sa Gobernador Generoso Davao Oriental sa may Sigaboy, Tibanban, Padugatos, Pundagitan, Jambore. Hala, good morning diri kaninyong hurot mga katropa, mga Del Campo family diri sa may Pundagitan. Good morning kaninyong tanan, mga parinti, mga katropa ni Juan, mga kaliwat, mga katropa nilang Rene Sintilias o Konsihal Lando Sintilias mga katropa dinhi sa Pundagitan. Yung mga kaliwat dinhi mga Sintilias family, mga Del Campo family. Yon, good morning, Rekinantan sa Parula. Good morning, taga Parula. Og dari sa mga tropa karon sa may Taraguna. Kumusta ang taga Taraguna karon? Kumusta man mo rin napita mga katropa? Labi na sa kumagulang rin madapita mga tropa si Manding Ami Vergara o siyang kuan, siyang kapikas kinabuhis, Digoy. Digoy Antonio Vergara. Kumusta man mo karon? O kinaba inyong balay nga kuan? Nakapa-temporary na maghimo karon? Inyo mapuyan kay Ato lagi nga nakalabay nga pizza uno sa bulan, mga katropa, nakalabay ng bulan. Nakuha ng taon. Natumbahan, mga katropa, alas 8 sa gabi. Natumbahan ng taong dako kayong mangga, na pizza ilaga, balay, mga katropa, nga natumba. Salamat lang po, mga katropa, kay wala po yung disgrasya nila, kay nakadagan. Mayigyo pagkalos no silang balay, mga katropa, gawa ni sa light material, nga kung pero dos indanas ba. Maka, may gaya, nakalayat, mga katropa, mga naa sila sunod sa balay. Nakadagan, ang akong maguwang po, mga katropa, yung anak na usan, nakadagan, res kusina. O niya, ang isa po, mga katropa, yung bana po, mga katropa, o gang iya pong ubang pang anak, di rin naglingkod-lingkod sa sala. Yung nakadagan sa gawas, mga katropa. So, dako lang po pa yung pasalamat na ang balay makita ra. Yung anak, mga katropa, kumusta ba mo rin? O, siyempre, mga kaigsunan, dinhi ka rin sa Mati Tamya. Tamya, Mati, mga tropa, kumusta ba mga makahilos family dere? O, dere sa mga kaigsunan sa kuan, sa may manay. Dere sa may kuan, mga katropa, dere sa saan yung napitan din sa Baganga. Kumusta ba taga Baganga, taga Boston? Kumusta ang taga Boston karon si Parinonoy di ay? Parinonoy ng katulong. Pre, kumusta na mga pre? Upaw gyapon karon pre?
2: Pinawa!
0: Ingaw ko na kung kumpari, mga tropa, magulang ni Sir Lindon Katulong. Magulang ni Sir Lindon Katulong. Yan, magulang pa man eh. Sa ato pa, senior citizen naman si Doc Lindon. Ani, mga tropa, si Parinonoy. Asa duga na po na senior citizen. Magulang mo sila yung duha katuig, para sila may gasunod. O pila katuig, baga magulang, ani. Ito, pre, kumusta mga di, pre? Parinonoy Katulong. Naaman yung nagtrabaho gapon sa province siguro. Niya broadcaster man po ni. Diyan sa Davao Oriental. Kumusta si Parinonoy Katulong karon. Misyo na pre. Taon-taon na kaong kita ni mo, imong inanak nga si Junior. Pero puribuyag lawas pre. Purang lawas, ubuang. Puribuyag. Pero di man badlongon yun pre. Huwag may badlongon sa mga anak ko, mga buutam ko di mga tropas, pamilya. Usahay. Usahay lang nalang pagkakuan tungkol sa gadget lagi mga tropa. Usahay mo gahing ulo. Ay, nako. Pero ginamonitor na ko na sa ilang ipang tanaw. Sa ilang ginatanaw ng mga kuan ng gadget. Ginamonitor na ko na pag di gina ko gusto, di yun. Ay, once gani, warningan na ko mga tropa, di yun pa to. Ikaduha niya mga tropa, labay gina ko na ilang gadget sa dagat. Mamo na kung i-exercise sila. Ang gamitan mo kamay na bakal, usahin mo mga sakop sa pamilya mga tropa. Kaya hindi mo gamit ang kamay na bakal. Mag-agwanta ka ng mga tropa sa tungod sa balaod ni Pangilinan. Diba? Sagda mga bata kay naibalaod ni Pangilina mga tropa kisa may nagantos ang maginikanan mga tropa kay nahimo ng sagbot sa katilingban ang anak mga tropa gumikas pag disiplina ni mga di na kayo makadisiplina mga katropa kay hadlokon ng isang anak nga musumbong sa pulis ay no ginuo ko na pay mga silingan mga tropa nga dahil dag video kuhaon na mga tropa sa kuan ng kuan madito basihan mao na siya mga kaigsoon pero kini balaura mga tropa kay kung atong balikan na ito ng labay mga katuigan, mga igsunan, unsa ni tabo kaniadto? Di ba maayo kay pagkadisiplina ang mga bata? Daghag ang anak mga katropa mga panahon sa kaniadto mga katropa. Kami lang daan ha. Kuan gud mi. 3 segundo mi tanan mga katropa pero wa may tuloy bagbag na mo. Wa may nahisalaag mga katropa sa dili maayong landas mga igsunan nga mo mga 3 segundo nagsuon. Nagkasinabtanay may wa mi mga away-away mga katropa mga anak. Natural bang nahisalaalis mga katropa igsuon. Pero sa kuan na baway badungon. Kumbaga why mga bad record mga tropa kay bad aguna niya mag-record pa kag bad.
2: Pinawa!
0: Ano ba? So wag niya magmahay sa disiplina mga katropa sa muginikanan kani ato nga og masipyat mi gamay mga tropa piti ang lubot. Mutangil ang karton daan imong lubot kay sigurado yung mga tropa na inandam daan nga kuan inandam daan nga sangas bayabas maog yun na mga tropa pangkuan sa mua unya og butingog-tingog ka mga tropa piti ni mong baba mudugo ni mong baba mga tropa kay nga na pagkapitol sa aming amo ginikanan kani adto pero wa gid mi mga tropa magmahay gumikan kay sa ilang gihimo mga tropa sa pagpitol kanamo nahimo man kaming straight mga katropa bisan pag pobre mi mga igsoon. All right, ang ana lang. Oras mga katropa sa atong pagbalag-oban. Alas 4:56 na bay.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
3: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health. Santhon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik na rin mga katrupa. Alas 5:03 na goodbye sa Kabuntagon. Ana Algabri Elena Sardido, baga buntaga. Kuya Bong, may buntag niyo daan. Kumusta ba din ha? Kumusta ba sila si Mana din ha? Mana Salome, si Manding Miguela di sa Sulop, si Insituring diri sa Labon, Sulop. Maito man inyo ha, ano? Maito man ha? Mga igagaw na ko din eh, mga pag-umangkon sa kong amahan, mga first cousin ako. Ang kalagyo-lagyo. Good morning, Kang Adeline Argonsa, mayong buntag o maulan nga kabuntagon niya. Lagi, ulan naging kabuntagon, mana nga. Amping yung takanunay. Si Dato nga Neil Taytayan, dari karon sa may Malaybalay City, Bukidnon. Good morning mo diya, Dato. Kumusta mo diya, Dato? Naani karon sa tower sa XFA, mga tropa ni si Dato Taytayan. Good morning, Dato. Kumusta naman din ha ang area karon ni mo, Dato. Alright, panayon ka punta, mga tropa, na istong pagpanaguban at usan tibayaon, mga tropa, kining inyo, mga wanog na apa mo, ikipang hahatag ang mensahe din ha. Dari sa 99.1 XFM Mati, mga tropa, sa XFM Facebook page na to. Murag wapay naghatag rin mga mensahe. So, wapay naghatag, mga tropa, dari napita. Dari mga tropa sa kuan. Dari napita sa 107, no? XFM 107.1 Tagum City. Ako sang Lilion Bay. So, aron nga, diretso-diretso punta, mga tropa, unya, sa round 2 na punta unya. Unaan rin sila si Ma'am Jing Pigarido. Ulan di ha, Ma'am Jing? Ay gapatak-patak mong ulan na to karon, pero dres sa tibong ko, sa ilang, grabe kusugang ulan, gabi pa mga katropa. Ma'am Lia Manalaysay, good morning. Dres sa mga tropa kang Ma'am Lia Manalaysay, ningon pa si Ma'am Lia Manalaysay, amin, man, amin. Pag-ampo ni kanya. Si Dato Jiring Sisbino, good morning. Og sa tanan nga taga Barangay Duhali. Og happy araw ng Davnor. Araw ng Davnor maron, mabitaw mga katropa nga holiday karon mga kaigsunan ang dinhi mga tropa sa Davao del Norte. Walay trabaho, walay eskwela. Holiday. Kay araw ng Davnor man. Bro Milan Olog, good morning katropa Gabong Algabre, July 1 na yun. Yan, July 1 na katropang Bro Milan Olog. Minus Bro Milan Olog, kaya nakakita na skuwa. Pero ako, wag yung kakakita siya, kaya wag siya magpaila. PPG Cortes Jr., good morning. Ugarisab kag Dimar Casido. Good morning, usab gani kang Ma'am Wilma Joaquin. Ala kaninyong tanan, good morning. Uy, mga diginyon family, day, kumusta naman? Mga diginyon family, mga katropa nga kuan, asa na napita mga katropa karon? Naadri napita sa may New Corilla o sa La Filipina. Mga diginyon family. Si Ma'am Philip Feliciano, matupal, good morning, Sir Bong. Umaambon sa Mawab. God bless your day. May diya, kaya wapang mag-ulan. Pero ako, gagikan ko sa Davao City, purti kusuga sa ulan. Karinkot lang taon ta mga tropa unya tabunan nato ang maabito tong hapit ako mabangga iyang kuan hapit ko makabangga kay wa ko gabantay mga tropa kay ngit-ngit manggod nya wa puy reflector ang nagdalag bisikleta dinhi mga tropa sa may GP Laurel Panabo iharabin taon to na kuan napita mga tropa po si kuan si Father mga tropa katong Father Francis ya po taon to napita mga tropa disgrasya na itong nakalabay mga tropa na nalubong naman ito nakalabay ang adlaw ito nalubong. So diha napita. So akong gikuan mga tropa, akong gi-close ang akong helmet kay kuan man ulan lagi kay sakit kay maigo sa naong natong ulan. So mandamay wa may reflector mga tropa akong kuan ni kalit masyag simang diskong gi agian kay naapoy na kahara mga tropa dito ko kay adunay construction gagihimo ang karsada. Ni kalit siya sulod mga tropa, mao may gani kay naka nasiplatan ako. Kapit yun. Kurting, hanto na abot lang rin mga tropa, namugnaw paghihapon ko. Mura gamay lay kulang mga tropa, mura babanggaan gyud ako siya. Bisiklita. Sunod siguro magbisiklita ta tan-aw ta daa mga tropa sa kwan usa ta muliko. Naabay gasunod ninyo. Unya labos ta na magbutang tag reflector siguro. Ngit-ngit mga tropa, di kita mo reflect mga tropa, wa kita-kita unabay. Gisundan ang tugala. Di mo gaya ng motorsiklo mga tropa, walay t-light. Di mo gaya na ito makita nga nasundan ito mga tropa na atas ngit-ngit. Muna anak mga kaigsunan, kung dool na kayo, dihan na ito makita. Ay, nako. Salamat nga punta sa Ginoo mga katropa, nga gilayo nga punta sa disgrasya mga igsuon, wa punta makadisgrasya. Huwag simbako na unsa, o kami magyunduha simbako mga katropa. Diba? Mauna mga tropa nga ang Ginoo kanunay mga tropa nga sapnay kanimo mga igsuon. Pero amping lang yun ta mga tropa sa biyahe. Di lang yun ta mga tropa, maratol ka, maratol ta. Huwag naratol pa ko, ang delikado. Diba yung anak na mga kaigsuonan. Alright. Sa tanan karon mga tropa, karon nga nagapaminaw mga kaigsoon nga tanaw sa ato nga YouTube. Kaninyong tanan mga tropa, mga panghinaot nga anaagyapon kamus kabasko kapiskay nga panglawas. Dili sa YouTube mga katropa. Oh, wa lang sila maghatag mensahe, pero naas lang tanaw mga kaigsoon. Alright, dito maglangan mga tropa, ato ng tibawason. Ang mga nagkadaiya mga katropa, ang mga kasayuran. Sa paman, eh, Ma'am Jeanette Cortez, uy, si Ma'am Jeanette, kumusta mga Ma'am Jeanette? Diles may San Isidro. Si John nga Sir John Jampon sa San Isidro gyapon ni Tagum City. Yan San Isidro Tagum. Si Ma'am Jeanette Cortez nagdakatan aw karong adlaw nga Miyerkules. Og diri usab mga tropa kang Sir Orlan Garcia Fabular and family, good morning. Mato Ma'am Jeanette Cortez, good morning ka tropa Bong. Present ko Ron, always man ko naminaw sa inyong programa bisag dili ko ka comments. Okay, salamat ma'am. Ulis na siya naminaw mga sa programa. Nabisa pag di siya ka-comments. Sa mga Cortez family diri sa may San Isidro, Tagum City, Davao del Norte, mga katropa. Good morning din na kaninyong hurot mga kaigsunan. Alright, ito maglangan mga katropa. Dito sa mga kasayuran. Sir, napaday isa. Napaday din mga katropa si Sir Alfredo Hicali. Good morning agaw. Bong. Tara na. People power na sa EDSA. Lagi, people power na sa EDSA. Murag ingon ta mga tropa. Murag kuwari gini. Suko na mga tropa Iglesia ni Cristo mga igsunan. Sila nagarali kagahapon mga tropa Iglesia ni Cristo. No, garali sila kagahapon mga katropa. Grabe na. Uy, usap na yung 85 pesos uminto sa minimum wage sa NCR. Ipatuman ko no sa duha ka kaduhaon mga katropa pagbahin. Sa dito lang pirmi sa NCR? Dito lang pirmi mga katropa ang uminto? How about mga katropa sa ubang lugar? Nako, mura man mga katropa ka ng sila ray Pilipino ditong dapita mga katropa. Exciting Pilipinas! Alright, padayon tayo mga katropa sa ato pagpanagoban dito maglangan. Dito mga katropa sa ato mga balita sa Davao Region mga katropa. Ato hataga pagtagad mga kaigsoon ang kini mga balita aron usab kamo masayo din ha mga katropa. Luwas mga kaigsoonan nga nakagawas ang mga pasahero sa Davao Metro Shuttle Bus nga nasunog kini sa National Highway Tuburan Mawab Davao de Oro ngadto ga Hunyo 29 2026 sa hapon mga katropa. Kini gibutyag usab mga tropa ni Police Major John Eric Virgito, Chief of Police mga katropa atol sa paghinabi sa XFM Davao kagahapon at XFM Davao Region partikular sa Tagum sa programang Bullseye mga tropa atol sa pagbisita gato sa XFM News Team sa buhatan sa kapulisan nga matod pa atol sa maong insidente ang tanang pasahero sa Davao Metro Shuttle Bus luwas kini nga nakagawas bisan pa man nga sila nagapanik og ang uban sa bintana na mga katropa nangagi aron lamang nga maluwas. Nasayran usab mga tropa sa XFM News Team pinaagis ni Police Major Digito nga base kini sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection mawa mga tropa nga usa sa mga nakitang hinungdan sa maoga sunog tungod mga katropa sa wire nga nag-short kini mga tropa diha sa tubangan nga bahin. Dugang pa mga tropa ni Police Major John Eric Digito nga base usab sa ilang investigasyon nasayran nga why nakita nga fire extinguisher ang nahisgutan nga bus hinungdan usab nga nangita lamang sila og tubig og gibuhusan ang naisilaob nga party apan wa na kini matabang pa. Sa kasamtangan, mga tropa, ang maong lugar, hinluan kini kagahapon abtan sa news team, mga tropa, sa taga DPWH para luwas usab sa peligro ang mga motorista. Sa katapusan, mga tropa, nanawagan usab ang Mawa Police Station ngadto sa mga motorista o biyahidor, mga katropa, nga mag-amping kanunay sa pagbiyahe o kanunay usab nga mag-check sa ilang sakyanan sa dili pa kini mularga padulong sa destinasyon para malikayan ang mga aksidente, mga katropa. Alas 5:12 na mga kaigsoonan, rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Gilantaw sab karon nga mas malig-on o mapalig-on ang serbisyong panglawas sa Island Garden City of Samal, human nga gipresentar usab sa Department of Health Region 11 o sa City Health Office sa LGO Island Garden City of Samal, aga plano karon alang sa pagtukod sa usa ka upat ka andana nga building sa Davao del Norte Hospital iga kusun, kung gitawag og pido nga nagkantidad kini og 150 milyones ka piso. Gipahigayon among presentasyon atol kini sa Health System Resilience Project Orientation ni ato gan nakalabay nga adlaw sa may rough deck sa City Hall Building. Gibuti ang mga tropa sa Department of Health nga ang maong pasilidad ug ang gilain usab mga tropa nga 5 ka milyon nga proyekto alang matupas sa cold room equipment. Gilauman nga makapalapad kini sa kapasidad sa ospital, makapalig-on sa pagpangandam panahon sa emerhensya o kalamidad, o makahatag batod pa og mas maayo o mas paspas ka serbisyo ga medikal alang kini sa mga sabalinyo. Nasayra unsab nga ang Health System Resilience Project, usa ka programa sa Department of Health nga gisuportahan kini sa World Bank nga nagtumong sa pagpalig-on sa sistema mga tropas panglawas sa nasud o pagpaayo usab sa paghatag og serbisyo ga medikal ilabi na sa panahon sa mga emerhensya o kalamidad, mga katropa. Alas 5:14 na mga katropa, rigapon sa ato ga pagpanaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gihatagan og halangdog pasidungog sa local government unit sa Carmen, Davao del Norte ang usa ka matunud-anong trabahante sa gobyerno atol kini sa pagretiro, mga katropa. Gani sa gipahigayon usab nga usa ka retirement tribute and testimonial alang kini nga tukaga Miss Juliet Daantun, isip pag-ila matud pa sa iyang 34 katuig na nga matunud-anong serbisyo publiko isip sekretary sa sanggunian, mga katropa. Taud-taud na pila na kamayor na agian ini. Gani gipanguluhan, mga kaigsoonan, ang maoga seremonya sa local government unit Carmen ubos kini sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi uban usab sa presensya sa mga membro sa sanggunian gabayan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Marcel Dodo nga Pirandos. Mitambong usab sila si Mayor Margarita Rubinos o ga Vice Mayor Attorney Yasmin Valle Campion, ang LGO Braulio Eduhale. Kaya remember nga before, mga tropa, na kuan ni Braulio Eduhale, kuan sakop pa ni mga kaigsoonan sa Carmen Davao Oriental ang Duhali kaniadto, Davao del Sur, Davao del Norte ang Carmen kaniadto, Duhali kaniadto, mga tropa, sakop ni sa Carmen. Mauna nga kung adunay mga nahimong opisyal kanunay sa Duhali, so na part po ni nahimong opisyal rin, mga tropa, sa kuan sa Carmen kaniadto. So nag-serve na kini as secretary, mga tropa, sa sanggunian bayan kini, mga tropa, sa si kuan mga kaigsoonan si Daantun, ba? So kauban, mga tropa, kauban sa mga kaubanan, ang mga kapamilya, mga higala, kanhing kauban, mga tropa, sa trabaho o mga membro sa Philippine League of Secretaries to the Sanggunian Incorporated. Kani sa mao, mga tropa, ang kalihukan, giila ang bililhong contribution ni Daantun sa lokal nga panggamhanan o ang iya, mga tropang dedikasyon sa pagserbisyo sa katawhan sulod mismo sa kapin tulo ka dekada, hapit mag-upat ka dekada. Dako usab, mga tropang, pagpasalamat sa LGO Carmen alang kini sa dili usab matupngang nga serbisyo o mahinumduman, mga tropang, mahinungdano nga papel sa pagpalig-on sa trabaho sa sanguni agabayan samtang gidaig usab ang iyahang panulundon isip himplo sa matinud-anong pag-alagad, mga katropa, sa publiko, mga igsoon. Kanindot na ano, nga maabot ka, mga tropa, sa imong pagkipag-empleyo ngayon mo anak, mga katropa, huwag kay problema na angkon din ha, mga katropa, sa imong pagpanarbaho sa gobyerno. Diba? Ma'am Juliet, good, salamat kuno sa imong serbisyo, Ma'am Juliet. Daanton. No, kay tungod siyang serbisyo, mga tropa, daghan mga tropa, naagi na mga official din ha. Matay ng uban, pero si Ma'am Juliet, nakaabot pa siyang 34 years in service sa gobyerno din hi mga tropa sa Carmen, Davao del Norte, mga Exxon. Alas 5:17 na mga katropa, rigapon sa atong pagpadayon. Samtang sa pikas bahin, ipaligo nosab karon sa City Public Order and Safety Office Civil Security Unit kung si Puso CSU ang kahimtang mga katropa sa seguridad sa Samal Island City College mga katropa isip. Kabahin kini sa pagpangandam sa umaabot usab nga pag-abli sa klase ubos kini sa uplan balik eskwela sa kolehiyo. Gani gipanguluhan mga tropa ni si Puso CSU Chief Manuel Caninsia ang inspeksyon sa mga security personnel na naka-duty kini sa SICC niadto ga Hunyo 29 aron lamang masiguro nga andam ang mga gwardiya sa pagpatuman sa ilahang responsibilidad sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sulod mismo sa campus. Tumong sa inspeksyon ang pagsusi sa kahimtang sa deployment o kaanda mga tropa sa mga security personnel aron labang mapalig-on sa paghatag usab og seguridad o mapanalipdan ang mga estudyante, magtutudlo o uban pang mga kawani sa eskwilahan pagsunod usab sa bagong tuig mga tropa sa pagtungha. Tumala pa sa si Puso CSU na pinaagi sa ligon o sa mga koordinasyon o padayon mga tropa na pagpatuman sa mga lakang sa seguridad. Nagapadayon ang LGU Island Garden City of Samal sa pagasuporta sa malinaon o luwas usab mga tropa na pag-able sa klase alang kinistibok akademiko ga komunidad mga katropa. So, importante kayo mga tropa kaning trabaho sa mga official o security sa mga tulunghaan mga katropa. Mapribado man nagmap kuan mga tropa publiko. Kinahanglan yung mga tropa na yung mga inspeksyon. Kay dili na tagusto mga tropa na hitabo sa ubang mga eskwilahan. Ado na hitabong pagpanunggab, ado na hitabong pagpamusil. Kinahanglan yun ng inspeksyon nun. Ako na mga maestro mga tropa na kuan na assign mga tropa niya ng kuan. Mutabang na lang siguro din ha. Mga ginikanan siguro mga tropa nga na mo volunteer lang mga tropa sa pag-able o kanang pag-able o pag-able sa klase, pagsulod mga tropa. Volunteer lang siguro din ha mga tropa nga mo inspeksyon aron dili kay malangan pod. Samas tago mga tropa kay daghan ri mga tropa nga gipatuman na mga katropa kini inspeksyon. Diri sa amo sa Barangay Ilang Bunawan District mga tropa diri sa may Bustaman kaning 6 to Babaw Elementary School bisag elementary pa apan ano na nay nasakpan mga tropa grade 4 nagdalag kutsilyo. Pero matod pa sa bata mga tropa nga nagdalag kutsilyo gipasara pud kuno sa iyaha gikan sa grade 6 student mga katropa, grade 6 pupil. So, yung nanda ba ng mga senaryo mga katropa ba? So, kinahanglan yun, inspeksyon nun, taro ng bagili kay paablihan lang, bukikion kung hay mga katropa sa istik, pero wala ginatanaw mga katropa, naigipaipit dito mga katropa sa ilang, kuan ilang mga libro, notebook niya mga katropa, naaran ay dito nagtago. Ano ba? Bahalag kuan mga katropa, tanawon yun mga kaeksonan aron sa seguridad sa ato mga katropa, ang mga kabataan o mga kawani sa eskwilahan mga katropa. Alas 5:20 na bayad rigapon sa atong pagbadaguban samtang sa lain pang bahin. Malampuson usab nga gipahigayon ang unang People's Forum mga katropa niadtog Hunyo 30 sa Municipal Gymnasium sa may Barangay Misaoy, New Corilla, Davao del Norte mga kaigsunan. Ang ginisya mga katropa no basta yung ani mga katropa pagpangandam. Basta masuro kayo sa ikasikan week o nga to third week na naging na yung mga meeting-meeting mga tropa, mahitabo mga tropa sa mga tulunghaan. Nga gipangunahan kini mga kaigsunan, gipasugdahan kini sa Federated PTA sa New Corilla District, ubos kini mga kaigsunan sa pagpanguna ni Federated PTA President Honorable Elmer Rivita. Ganang itambungan mga kaigsunan na mga tropa ang mao kalihukan sa mga school PTA officer, school heads, public school district supervisor o mga representante gikan kini sa kalainlain usab nga ahensya sa gobyerno, lakip mga katropa, aga Municipal Health Office, Philippine National Police, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources Office, Municipal Treasurer's Office, ingon man mga katropa, mga official sa munisipyo o sa probinsya, mitambong usab mga katropa. Kani nagpasiug daw sa buga ang forum, napasiug da kini nga forum sa timang kabilin sa serbisyo PTA nga magpadayon kabataan ang magmadaugon mga katropa. Nga nagtumong kini sa pagpalig-on mga kaigsoon sa panaghiusa o ga kooperasyon tali sa mga gidikanan, eskwelahan o mga ahensya sa gobyerno alang kini sa mas luwas himsog o ga kalidad mga katropa ng edukasyon sa mga kabataan. Kani sumala pa sab sa mga organisador ang maoga forum, nagsilbi kining plataforma pagpalig-on sa multi-sectoral partnership aron lamang mas mapauswag pa ang kaayuhan sa mga estudyante, magtutudlo o sa tibuok komunidad mga kaigsuunan. Alas 5.22 na bayan rigapon sa ato ka pagpanaguban ng ato ka programa sa lain pang bahin sa ato balita sa Davao Region. Mga hiskutanan, gipahigayon sa mga tropang consultative meeting alang kini sa mga project affected person. So mauni mga tropang ginatawag og PAPS, Project Affected Persons. Sa gilauman, sa giplano mga tropang Misaoy New Bohol Farm to Market Road Project sa may barangay Misaoy, gipahigayon mga tropang ni Anto na kalabay usab nga simana. Gani gitambungan kini mga katropa sa mga residente nga posibleng maapektuhan mga katropa sa proyekto aron nga mapreserbar ang mga detalye sa dalan, lakip na usab nini mga agianan sa mga kabtangan o tanom mga katropa nga mahimong maigo sa construction. Atol kini sa konsultasyon, gihatagan usab mga katropa og higayon ang mga PAPS sa pagpangutana o pagpahayag, pagpadayag mga tropa sa ilang mga kabalaka aron nga masiguro ang transparent patas ug hapsay mga tropa nga pagpatuman sa proyekto. Sumala po sab sa LGU New Corilla o nga Barangay Misaoy ang maong consultation mga katropa kabahin sab kini sa preparasyon aron masiguro ang kaayuhan maayo mga tropang koordinasyon tali usab sa gobyerno o sa mga residente sa dili pasugdan ang maong proyekto. Pero naagyo usay gahi kay mga igsunan labi na mga tropa gawa pag yun masettle ang maong kuan nga ilang yuta mga katropa makuha kay magpatay pa si yuta eh. Masitil gana magian ang imong yuta mga katropa aron ni mga tanom unya wa pagani mga katropa bayad ang gobyerno kay dapat mga katropa bayaran magidaan usa mga katropa unta gamiton daway kwarta ang gobyerno kay release kay budget na daan kasagara mga katropa na amo gay usay ang mga katropa nga langan-langanon gumikan kay emot inegosyo pa siguro unsa ba mga katropa ning panahon wala hinungdan nga ubang lugar mga katropa makita na tungano maning wa pa man ni mahuman rin na si mga dugay naman kayo ni. Dugmi ka kay wa pa masetel mga tropa ang maong yuta nga nagian mga tropa sa public road mga katropa. Dapat unahon kay siyempre nago na itag iya. Titulado guna mga tropa uban nina. Sa way titulo mga tropa, titulado guna unya na igo mga tropa sa road widening. So dapat bayaran gyud mga tropa makadawat pud og bayad ang tag iya sa yuta mga ikson sa tama nga pagbayad mga tropa. Pero sa gobyerno gani ang kato magbagahi mga tropa nga maorto yung mga abo sa gobyerno magbagahi po may katungod po mga tropa ang gobyerno nga mupugos o kuha na ng yuta kaiyam na sa gobyerno privilehyo raman ang mga katropa nga aduna tayo titulo pero bawion ang mga tropa sa gobyerno wati mahimo gani kung di kin masugot mga tropa diha nga mauna kay gamiton mas public may magamit na pero magbagahi gani ka nagya po'y kaakibat nga silot nga na mga katropa nga imong atubangon. Samtang sa katapusang bahin, mga katropa, gisuri usab ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib si His Royal Highness Tengku Putra sa State of Selangor, Malaysia sa pasilidad, mga katropa, sa ERR Agribusiness Corporation sa may barangay Tuganay, Carmen, Davao del Norte ni atong Hunyo 30, tuig 2026 arong ipakita ang proseso sa mga pag-impake sa saging na gi-export kini ngadto sa ubang nasod. Ang tulo ka adlaw nga royal visit ni Tengku Putra mga tropa sa lalawigan kabahin sab kini sa iyang pagtambong sa ikas 59 nga founding anniversary karong adlaw sa Davao del Norte. Din siya usab ang mahimong guest of honor sa ikaunom nga state of the province address o supa ni Governor Hubahib. Gani usa sa gilauman mga tropa nga highlights sa selebrasyon mao ang pagpirma sa Memorandum of Agreement umuwa tali sa provincial government sa Davao del Norte o sa state of Silangor, Malaysia alang kini tropas pagtukod sa usa ka modernong waste-to-energy facility sa probinsya mga katropa. Gilauman usab nga ang maong proyekto makahtabang kini sa pagpalambo sa solid waste management o paghimo og alternatibong tinubdan sa enerhiya sa Davao del Norte samtang nagapalig-on sa mga tropa sa kooperasyon tali sa lalawigan o sa state of Silangor, Malaysia mga katropa. Kini mga tropa naglagkom sa ito nga balita gikan sa Davao Region. Hatod ka nato mga tropa sa mga produkto makatabang ka nato. Kung gusto ka mga tropa basko ka nun imong lawas, malikayan ang diabetes, pinagi mga tropa sa pagtumar sa Santon Plus Gold. Kay dako kini mga tropa ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold musuporta sa maayong panglawas mga katropa. Ay pagkalimot ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer para tubag sa atong mga mag-uma na nagka-problema mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Laser na bay, aron ikaw makaginansya. Oras mga tropa, alas 5.28 na.
5: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gagwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may mga storya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
7: Okay, daghan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may storya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya uban pa ni mo nga na experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Turog, gapog pamunga tungod
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
13: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong kalsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa akong menstruation.
12: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako di ay si Jimmy Torres. Tayo tayo 4 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na dahil ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. kapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
18: Oh yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
4: Yes, to help.
5: Sister Pain.
20: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
21: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
22: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
23: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
22: Batogol taon, maunay resulta og epekto. Tung

0: Nyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Gusto mo nimo'ng isalista nimo'ng eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko musukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Alright, balik tayo rin mga tropa sa atong pagbaragubad. Alas 5.36 na goodbye. Balik po sa atong tulungan ng inyong programa.
4: Exciting Pilipinas!
5: Ikaduhang hugna mga tropa sa atong pagpanimbaya. Atong tanaw na Sir Titing Tulibas. Good morning! And family, taga-asa bang ka sir, maayo gabuntag ni Bodiha. O gari usab mga katropa sa kay Machiti Dos. Oy, morning Machiti Dos. Morning mga morning mga bayan. Kumusta man bayan? Morning Dol, cafe time ato pan Lindon Streamos. Nato kato imong gipos sa bayan ba? Asa kano sa tulay tabo bayan? Imong gipos nimo ba? Tagum magod, Tagum City. Ya unsa gitong mas magin masuta nato unsay tinubdan atong imong post murag sayo ko basig ikaw ang nahimong kuan ato ba dati ba po ni mga tropan ko ano dati ba ning retired police captain si Matt City Dos mga katropa tago maguto ya bayan ako ni kay taga ko ani pareho may eskwelahan ni sa Tibalog Santo Tomas. Na na siya sa Bukidnon karon mga tropa kay naka-asaw mo rin taga rin to. Dito po rin asayin mga tropa. Dito nag-retire na. Ayong buntag diba na bro? O nga rin usap mga tropa kay Kuan. Kisa pa rin na-adri kang Neil. Okay. Humana-human na ni. Nol Pirulino. Ay Nol, kumusta man Nol? Rin karon sa Kuan. Rin karon sa Ilang. Central Ilang. Nol Pirulino. Si Joy. Kumusta mo diha? Ramon Mangit-ngit. Gaw. Good morning gaw. Og kuan po dai kagahapong adlaw pa siguro ato nakalabay nga adlaw no ato nakalabay nga adlaw gilubong si Pari Manuel nga Caballes gahapon o murag hapon gilubong si Pari Manuel Caballes mga tropa o pasayloa gyud ko gyud abi na ko ga no sa pato ilubong ilubong dai kagahapon mga katropa o kumpare mga tropa nga driver sa OCD mga tropa sa Region 11 driver ni director. Para kumpare mga tropa unya taga Barangay Mahayag Bunawan District Davao City. Kasakit ang taon to kung akong kumparing classmate. Yon. So, diha ninyo mads, maayong gabuntag diha mads. Di man maayo ang buntag ala kaninyo. Apandabato lang nato kay pagbuot sa Ginoo. Kanang tanan. Kan Jojo Deveno and family shout out ni Sir Bong from Midmo of Asuncion. Oy taga Asuncion. Kumusta mga si Jojo Deveno? Kumusta ba niya sir? Oy, Sir Jojo, mreni, tama, no? Oy, ikaw rin, Sir Jo. So, nagkuyog sa mga dito sa, kuhan, dito sa Balbakuhan. Hindi mo, ikaw rin niya. Sa Midmo, mga tropa. Mag ikaw to ba? Okay. Galikano, Tim. Katropa Gabong, good morning. God bless us all. Good morning, Sir Sir. Uban sa tibok members, pamilya. Uban pa, mga tropang naakaron rin ako sa Lilion. Kanyang makahatag og mga mensahe si Ma'am Erlinda nga Lariosa Kilio Verga. Kang Greeny Culpa Dird. Dird, ayan. Huwag Josephine sa Palconiti. Ma'am, good morning rin sa Kapalong. Kang Elrin Diginion. Ayan, good morning, diha kaninyong hurot. O sa tanan nga naakaron rin, huwag naapod rin si Ramon Mangit-ngit na adiga li-li mga tropa sa XFM 99.1 Mati City sa ato ga Facebook page. Ay buntag di mo nagaw. Alright, balik na rin mga tropa sa atong pagpanaguban sa ato magbalita gikan sa XFM Mindanao Report.
4: Exciting Pilipinas!
5: Ito maglangan mga tropa ato ng dalikyatan mga kaigsunan.

0: Balita kayo na 7.6 million kapiso nga kantidad kinis kontrabando ng sigarilyo. Grabe daghanan ni Rona. Nasakmit kini mga tropa sa mga otoridad. Katropas balita, katropa Jonathan Lee Soriano gikan sa XFM Bukidnon.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Nasakmit sa mga otoridad ang 7.6 milyon pesos nga kontrabandong sigarilyo samtang nadakpan usab ang driver sa truck atol sa checkpoint operation sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lano del Norte ngayong Hunyo 28, 2026. Naila ang dinakpan nga si alias Caloy, 37 anyos, Minyo, nga taga Maigo, Lano del Norte. Subay nini, gipara sa mga otoridad ang usa ka wing van truck nga gikan sa Pagadian City padulong sa Iligan City tungod sa wa pagsuot sa driver og seatbelt apan padayon ra gihapon kini sa pagpadagan sa truck. Hinungdan nga giblock sa kapulisan ang mga sakyanan. Human ni ini voluntaryong giablihan sa driver ang cargo compartment ta human ni samot ang pagduda sa mga otoridad tungod sa iyang kadudang lihok. Aga suspek nakuhaan og 190 ka master cases sa smuggled cigarettes sulod sa wing van. Gidala na ang suspek sa Kulambugan Municipal Police Station ug magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10-863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Samtang ang nasakmit nga kontrabando o ang sakyanan ana-ana sa kustodiya sa Provincial Intelligence Unit samtang giandam ang pag-turnover nini sa Bureau of Customs. Katropa, sa panahon nga pausap-usap, ulan-ulan na karon kinanatulig-on kanunay ang atong immune system. Magtumarta og santon vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News!
0: Thank you so much, katropa Jonathan Lee Soriano sa details mga report. Good morning, nini mga tropa sa Marian Bulaluan, kang Bus Balong diha, o kang Maring Marian. Good morning, direk ninyo tanan mga tropa sa may Mankilam, no? Bulaluan mga tropa. Diha, kilid agi bitaw sa ISIS mga tropa college o eskwilahan. Diha, kaagi mga tropa sa Mankilam, Pioneer Street para diha. Diha, kakilid agi mga tropa na karsada pasunod. Abos unahan ay mga nagparking naman sa kinan, sunod lang ka mga tropa, naadi na ang Bulaluan ni Marian mga katropa. Alright, parahin tayo ang DIMS sa car rental o sa mga tropa na sa Pioneer Street mga tropa Mankilam. Mayong buntag diha kaninyong tanan sa DIMS sa car rental o rintahanan mga tropa mga sakyanan. Diha na mga tropa hamugaway o niya makasiguro ka ngaway palya mga tropa ilang mga makina. Ligon mga tropa, makaihatod ka mga tropa pagbalik. Why problema mga tropa sa pagpadagan bisag layo-layo mga tropa ang biyahe? Wag yung problema mga eksoonan niya. Kuan pod, mas brato kumpara sa uban mga kaeksoonan. Dito maglanga mga tropa, lain pang report na kaluwasan mga tropa sa mga estudyante sa Jinsan. Mas pagipaligon sa GSCPO o DepEd mga katropa. Katropas balita, Ivan Pulonan.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Mas gipalig-on pa sa General Santos City Police Office o DepEd Jansan ang ilang commitment alang sa pagpalig-on pa sa ilang partnerships alang sa pagpromotar og safe learning environment sa mga tulungaan sa Dakbayan. Kinihuman nag courtesy call si Police Colonel Eric De Venancio, Acting City Director sa GSCPO, kang Jansan Schools Division Superintendent Isagani de la Cruz. Atul sa ilang meeting, usa sa ilang gisgutan ang pagpahigayon og educational lectures sa PNP personnel sa mga eskwelahan. Ang ginusong inisyatibo ang nagtumong sa pagbaton sa mga estudyante og mga mahinungdanong kasayuran bayon sa crime prevention, responsible citizenship, good moral values, anti-bullying, anti-illegal drugs, cybercrime awareness og uban pang mahinungdanong topiko nga makatabang sa pagpugong sa delinquent og uban pang misbehavioral acts sa mga kabataan. Kingusga ni Police Colonel De Venancio nga ang proactive engagement sa mga educational institutions mahinungdanon sa paghulma og responsable og law-abiding citizens. Subay sa datos, dili kaayo problema ang bullying sa mga tulungaan sa Jansan apan taas ang ihap sa mga CICL o kon children in conflict with the law. Mga katropa, aron mahimong responsable og abtik ang imong anak sa eskwelahan, dapat hait ang panguna-una og ligon ang kalawasan. Patumara og Santhon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ivan Pulonan, sa detalye sa mga report. Dato Jerry Sisbeno, naghatag na ko ni mo dato. Dato nangayo ka, gihatagan ta ka ato. Tanay, review na imuhang messenger rin ha. Na ato akong number rin ha, akong gihatag si muha. No, kay muadto na siya, kuan mga tropa, muari daw siya sa kuan niya, Dabnor. Kay araw ng Dab, kuan magkaroon mga tropa, anniversary sa Dabnor Foundation, no? Foundation may tawag na. So karon mga katropa, so naa siya kay dunay mga programa mga katropa usab. All right, padayon kay punta mga katropa sa ato nga pagpadaguban samtang sa pikas bahin gikan mga katropa sa Jinsan. Adto unsab nato mga katropa ang XFM Agusan. Illegal nga pagmina mga katropa sa Surigao del Sur. Gi-raid kini. Tulo kasik, tulo na sikop, 5 million mga katropa kang kagamitan o gabakho na sakbit mga kaigsunan. Katropa sa balita, katropa ang Ale Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Tulo ka individual ang malampuson na dakpan samtang kapin 5 milyones nga kantidad sa mga kagamitan sa ilegal nga mina ang nasakmit sa hiniusang operasyon sa mga otoridad dito sa Barangay Bahi Barubo, Surigao del Sur niadtong katapusang bahin sa buwan sa Hunyo 2026. Ang maong malampusong raid na isgutan pinaagi sa hiniusang puwersa sa Police Regional Office 13, Department of Environment and Natural Resources og Mines and Geoscience Bureau sumala sa pamahayag ni Police Brigadier General Marshall Mariano P. Maestrado IV na dakpan sa akto ang mga suspect samtang nagpahigayon o pagmina sa mga mineral nga walay gihoptang legal nga permit gikan sa DENR. Atol sa maong operasyon na sakmit sa mga operatiba ang usa ka kabilko bakho nga nagkandidad og 5 milyones ka pesos. Tulo ka sako sa yuta nga dunay gidudahang mineral nga bulawan o water pump o uban pang nagkadayang gamit sa pagmina. Kasamtangang ana-ana sa kustudiya sa Barubo Municipal Police Station ang tulo ka mga dinakpan samtang giandam na ang formal nga kasong paglapas sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mine Act of 1995 batok kanila sa pikas bahin. Ang tanang nakumpiskang kagamitan o makinarya gitugya na ngadto sa buhatan sa DENR alang sa saktong dokumentasyon o disposasyon ubos sa balaod. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Ali Vicente, sa detalye sa mga report. Good morning day, mga tropa sa Kang Ricky Andrade. Gari mga tropa sa may Barangay Tabunok, Bato Liti. Good morning kaninyong hurot din na ubas tibok members pamilya si Ricky Andrade dari sa may Barangay Tabunok, Bato Liti. Laing bahin mga tropa, balikan na to aga Bukidnon kay duha ka motorista. Duha ka motorsiklo mga tropa, nagbangga sa libo na. Bukidnon, usa patay, tulo ang angol. Katropa sa balita, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Usa ang patay, samtang tulo ang angol sa panagbangga sa duha ka motorsiklo sa may barangay Laturan Camp 9 Libuna Bukidnon. Pasado alas 5 sa buntag Hunyo 29, 2026, ang namatay na ilang si Alias Calyo, 35 anyos, driver sa usa ka Kawasaki Baja, samtang angol ang asawa ni ining nga back rider, ingon man ang driver ug ang kasar rider. Base sa report nga ang rider gikan sa Kabanglasan Bukidnon padulong sa barangay Pungol Libuna Bukidnon, samtang ang Kawasaki Baja gikan sa barangay Pungol og paingon sa barangay crossing Libuna Bukidnon. Pag-abot sa lugar na hitabuan, ni overtake matod pa ang Kawasaki Baja sa usa ka jeep, hinungdan niya na padulong kini sa lane si rider, hinungdan sa panagbangga. Gidala sa Philips Hospital ang driver sa Kawasaki tungod sa seryosong mga samad nga naangko niini. Hapan gideklara kining dead on arrival sa attending physician pasado alas 6:13 sa buntag, samtang ang driver sa Kawasaki gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa Manolo Fortich aron matambalan. Nakaangko usab og minor injury ang mga angka sa duha ka motorsiklo. Ang duha ka motorsiklo gidala na sa Libuna Municipal Police Station. Mga katropa, kapiba nga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: Kisabas katropa Rustom Villafranca sa detalye sa mga report. Mga katropa, good morning. Eri mga katropa kay Kuan Pod, kay Kano Efren Ivanez Marajay. Marajay. Good morning diha kasir, uban tibok membro sa pamilya mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Samtang sa laing bahin digital mga katropa sa Linog, Misaka, mga kaigsona sa 60 City. Rehabilitation sa mga panimalay, gisugda na. Katropa sa balita, si katropa ga Philip Oligario.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Misaka na sa 67 ang ihap sa mga mitaliwan sa kinabuhi tungod sa makusog nga magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Southern Mindanao nini aging bulan. Kinisubay sa gipagawas nga labing bagong datos sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12. Gawas sa mga patay, gigabot yag usab nga misaka na sa 1,236 ang kasamtangang injured, 11 ang nagpabiling missing ug kapin sobra 1.39 million ka mga residente ang apektado. Samtang base sa FIVOX, sobra 11,000 ka mga aftershocks na ang nasinatian. Sa presscon nga gilusad, gisaysay nga gawas sa nagpadayong paghatag og cash assistance og makapila ka wave sa ayuda, gisugda na usab ang recovery og rehabilitasyon sa mga nagubang nga balay. Samtang ang labing apektado nga establishmento nakadepende sa tang-iya kung bungkagon. Gipasalamatan sa tanan ang mga ahensya nga nagpadayong ginatagaan og pagtagad ang mga apektadong pamilya. Mga katropa, natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain, joint pain o guban pang minor ache? Magsantong herbal oil na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
0: Thank you so much, katropang Philip Olegario sa Italy. Mga report, oy, nadugangan na punta mga katropang Osaka subscriber karon sa Tagum City, mga katropa YouTube. No, karon lang mga katropa, dugangan yun, 197 na. Kaganiha 196 karon na dugagag usa mga tropa tong XFM Tagum City nga YouTube na to. Paki-follow lang mga tropa, paki-subscribe lang sa XFM Tagum City nga YouTube. Aron mga tropa tin-aw kay inyong pagpaminaw dinhi mga tropa sa mga programa sa XFM labi na sa atong programa mga katropa. Samtang sa katapusan mga katropa report gikan sa XFM Mindanao Report sa adunay 39 anyos sikop kini sa drug bypass operation. Sa lungsod mga katropa sa Lantapan, Bukidnon. Balik ka na to mga tropa ang XFM Bukidnon si katropang Michael Ricabo sa Italia.
1: XFM Mindanao Reports.
6: First class operation sa Lantapan Municipal Police Station ang usa ka drug suspect human kini nasikop sa gilusan nga drug bypass operation sa mga otoridad alas 11:55 sa gabi niadtong Hunyo 29, 2026 sa Prok 5, Sitio Manalo para nga ibantuanon Lantapan Bukidnon ang dinakpan na ilang si alias Julius 39 anyos. Atul sa operasyon nasakmitan ang suspect og tulo ka pakete sa gitukuhang shabu og 500 pesos nga bypass money ang kinatibukan gibugaton sa nakumpiska nga Cebu mutimbang sa 2.15 gramos nga adunay standard drug price nga 14,620 pesos kasong paglapas sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o pagpayuhot sa ginadiling druga ang atubangon sa suspect dito sa korte. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ang gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium dito Subgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: Thank you so much katropang Michael sa detalye sa mga report.
1: Exciting Pilipinas.
0: Gerinda mga tropa sa katapusang hugna mga tropa sa atong paghatag sa kaninyo sa lakat sa panahon ri mga tropa sa Davao Region mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa atong weather update karon mga katropa dinhi sa isla sa Mindanao ug dinhi mga tropa sa Davao Region. Ato ipadangat dinha kaninyo mga katropa. Kay kini mga tropa kasayuran alang kini kanatong tanan mga katropa. Sumala kini sa pinakabag-ong forecast. Partly cloudy ngadto mga tropa sa Badag-Umon ang kalangitan sa kadaghana nga bahin usab dinhi mga katropa sa isla sa Mindanao sa rehiyon. Posible usab ang hinay ngadto sa kasaragang pag-ulan ug pagpanalagsa usab nga pagpanlipak sa dalugdog ug kilat ilabi na mga tropa sa hapon o gabi tungod kini sa local thunderstorm mga katropa. Ang pinakainit nga ito masinatian mga katropa gikan sa 31 ngadto sa 33 degrees Celsius. Sa pinakabugnaw, magpanukad gikan sa 24 ngadto sa 25 degrees Celsius. Samtang ang hangin na ito mga katropa gikan sa habagatan, ngadto sa habagatan nga kasadpan. Ang gikusgon mga katropa, hinay ngadto sa kasarangan, nga mukabat labang ngadto sa 10 hangtod sa 25 kilometro matag oras. Samtang nga malinawon ngadto sa mga katropa sa medyo malinawon mga katropa. O malinawon nga adunay balod nga mukabat labang ngadto sa 0.6 mga tropa hangtod sa 1.5 metros. busa luwas gyapon mga tropa alang sa gagmay mga sakayan apan padayon gyapon kita mga tropa mag-amping. Samtrang ang adlaw misubang alas 5:23 sa buntag pero duwa gyapon makita karon gumikan kay lain kang palibot nato mga tropa sa Davao del Norte mga igsoonan di makitang adlaw. Unya musalop kini alas 5:56 sa hapon samtang ang adlaw abulan misubang mga katropa musubang kini alas 6:11 sa buntag musalop po sa alas 7:05 sa gabi. Ang kahimtang sa bulan mga katropa hapit na paingon ngadto sa full moon nga adunay mga 99.5% na nga kahayag mga katropa sa bulan. Mao na kung dili dag umang ang gabi na to hayag mga tropa mura pug adlaw. So pahimang no magandam ta kanunay upayong o kapote mga tropa kung ugali mo gawas sa hapon o gabi ug likay mga tropa ang magpabilin sa mga hayag nga mga dapit kun adunay mga tropa dalugdog ug kilat mga katropa. Kanang ato mapahinumdom alang sa atong weather update.
1: XFM weather update. Weather update. Exciting
0: Pilipinas! Oy, wala tayo kong oras mga tropa nga mapunayin sa unahan. Mahog ng tabil sa itong pagbargoan. Musunod mga tropang express balita din sa Mati City. Kauban mga tropa si katropang Kins Acevedo sa XFM 107.1 sa Tagum City. Ni makauban mga tropa si katropang Lars Anion. Gitibon kami mga tropa sa mong station manager katropang Arnel Cortez. Sa ngalan sa mga tropa sa mong general manager Sir Edwin Garing. Kung sa mong gasiyo President Doc Rimilito Oy sa mong Vice President Ma'am Olivine. Kaabag nato sa Master Control si katropang Gab Alas. Ako si katropang Bong Umaki Algabri alas kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Exciting Pilipinas!

0: exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay ako. Sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang. Sukan ko naminaw kong XFM. Saan man nga. Diba? Mo po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
0: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
4: Munta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Aniya nga biglan onon nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingga sa bunga.
4: Niya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo crop gold.
4: Okay, dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
4: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa crop
7: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tanom. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids, sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
0: Santon Plus Gold.
3: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
0: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
3: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natubangan.
12: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
10: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
1: XFM.
13: Exciting.
0: Musika. Balita. Serbisyo. XFM. Katropa mo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa sa XFM alas 6:06. Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok. Headlines, headlines.
1: Headlines, headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa, mga pasahero sa bus na nasunog sa Mawab, Davao de Oro, luwas nga nakagawas. Headlines, headlines. Royal Highness sa State of Silangor, Malaysia, gisuroy ni Davnor Gobernur sa Banana Export Facility. Headlines, headlines. Sa balitang regional, duha ka bata o tulo ka bata patay, humanggig kaingong nalatayan sa truck sa Damulog, Bukidnon. Headlines, headlines. Sa balitang international, Iran o Estados Unidos, nagkasinabot na sa paghunong sa gubat sa golf. Headlines, headlines. Sa balitang sports, unang bulawang medalya sa outdoor season, nakuha ni EJ Obiena. Headlines, headlines. O sa balitang showbiz, Meet Your Garden star Vanice Wu, kasado na. Headlines, headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa bundok. Express Balita sa bundok.
3: Good morning!
1: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 1, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
5: Express Balita sa Buntag.
6: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Mga detalye sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Katropa, aron nga makabatong taglimpyo nga lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
4: Express Balita sa Bundok.
5: Express Balita sa Bundok.
1: Luwas nga nakagawas sa mga pasahero sa Metro Shuttle Bus nga nasunog sa National Highway Tuburan Mawab, Davao de Oro niadtong Hunyo 29 sa hapon. Gibutiag ni Police Major John Eric B. Digito, ang hepe sa Mawab Municipal Police Station. Ngaton matod pa sa mga insidente, ang tanang pasahero sa Davao Metro Shuttle Bus, luwas ka nagkagawas bisan pa man sa ilang o sila nagpanik o kang uban sa bintana na nangagi, aron lang maluwas. Nasairan usab sa XFM Tagum News Team, pinaagi ni Police Major Digito, nga base matod pa sa ilang investigasyon o sa Bureau of Fire Protection, Mawab. Nga usa sa nakitang hinungdan sa maong sunog tungod sa wire nga na short. Tugang pa ni Police Major Digito, nga base usab sa ilang imbisigasyon, nasairan nga walay nakitang fire extinguisher sa maong bus. Hinungdan nga nangita na lamang silag tubig o gibuhusan ang nagsilaob nga parte apan wala na kini matabang. Sa kasamtangan, ang maong lugar gihinluan sa taga DPWH para luwas sa peligro sa mga motorista. Sa katapusan, nanawagan ang kapulisan ngadto sa mga motorista o mga biyahedor nga mag-amping kanunay sa pagbiyahe o kanunay nga i-check ang sakinan sa dili pa mularga padulong sa ilang mga destinasyon para malikayan ang aksidente.
4: Express Balita sa Bundok.
5: Express Balita sa Bundok.
1: Dugang pang detalye sa balitang lokal katropa, Royal Highness sa State of Silangor, Malaysia, gisuroy ni Davnor Gobernur sa Banana Export Facility. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
7: XFM Report.
8: Gisuroy ni Davao del Norte Gobernur Edwin I. Hubahib si His Royal Highness Tingko Putra sa State of Silangor, Malaysia sa pasilidad sa ARR Agribusiness Corporation sa Barangay Tuganay, Carmen, Davao del Norte niadtong Hunyo 30, 2026 aron ipakita ang pagproseso sa pag-impake sa saging nga gi-export ngadto sa ubang nasud. Ang tulo ka adlaw nga royal visit ni Tingko Putra sa lalawigan sa Davao del Norte kabahin sa iyahang pagtambong sa ika 59 nga founding anniversary sa Davao del Norte, diin siya usab ang mahimong guest of honor sa ikaunom nga State of the Province Address o SUPA ni Gobernur Hubahib. Usa sa gilauman nga highlights sa selebrasyon mao ang pagpirma sa Memorandum of Agreement o MUA tali sa Provincial Government sa Davao del Norte o sa State of Silangor alang sa pagtukod sa usa ka modernong waste to energy facility sa lalawigan. Gilauman usab nga ang maong proyekto makatabang sa pagpalambo sa solid waste management o paghimo og alternatibo nga tinubdan sa enerhiya sa Davao del Norte samtang nagpalig-on usab sa kooperasyon tali sa lalawigan o sa State of Silangor, Malaysia. Katropa siguruhang ligon kanunay ang imong lawas. Pagtumar og Santon Vitamin C para immune system ligon perme. Alang sa Rikyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: XFM Report.
1: Nagkasalamat kay tropang Bong Algabri sa detalye sa report.
4: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Samtang sunog katropa, may ulbo sa dakbayan sa Mati. Iba na ang 15 mga panimalay. Gilamoy sa kalayo. Alang sa kompleto detalye, katropang Ken Acevedo.
4: XFM Report.
7: Naalarma ang pipila ka mga residente sa Lower Salazar, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental tungod sa paspas nga pag-ulbo sa sunog sa mga lugar bandang alas 7 sa buntag, Hunyo 30, 2026. Subay sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, 15 kapanimalay ang gituhang apektado sa maong sunog gumikan sa maong panghitabo. Nagbayanihan ang pipila ka mga residente sa lugar aron dili na mukayla pa ang maong sunog ug makadanyos pa og pipila ka mga panimalay. May respondi usab ang mga taga Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Social Welfare and Development Office, PNP, CPSSO og CEO. Gilayong gitapok ang mga napiktuhan sa mong sunog aron matunulan sa ilang gikinhanglan sa pagkakaroon. Pipila na usab ka mga personahe ang mipakita sa ilang suporta ngadto sa mga naigo sa maong sunog. Ang mga otoridad sa syudad nagkabulo pa sa pag-imbestiga kung unsa ang ugat tinugdan ug asa nagagikan nga panimalay ang tinubdan sa maong sunog. Wala hinoy na tala nga naangol o nakalas nga kinabuhi sa maong insidente. Mga katropa, pakusgi pa ang imong immune system pag Santon Plus Gold aron dili kadali magkasakit. Pag Santon Plus Gold, alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita sa Mati City, Ken Acevedo, XFM News.
4: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Ken Acevedo na nukagikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
4: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Alas 6:13 na ang atong oras mga katropa. Danyos sa gunsong sunog sa Davao City sa tuig 2026. Nikabat na sa kapin 190 million pesos ang damyos. Sigun pa sa BP Davao. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
4: XFM Report.
9: Nikabat na sa kapin 190 million pesos ang financial damages o danyos sa sagunsong sunog nga nahitabo sa Davao City ning tuig 2026. Sumala ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisandrijas, gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga ang maong datos. Pinakadako matud pa og total damages mao ang fire incidents ni adtong Enero nga nakatala kini og kapin 114 million pesos. Gisundan ning bulan sa Hunyo nga dunay kapin 36 million pesos nga danyos ug ikatulo ang kapin 14 million pesos nga danyos sa bulan sa Pebrero. Subay niini sa total 550 fire incidents, pinakadaghan niini ang non-structural fires nga dunay 331. Gilangkuban kini sa grass fires, rubbish fires ug pagkasunog sa mga poste sa kuryente. Samtang 154 cases ang residential fires, 61 ang non-residential incidents ug 24 ang transport-related fires o pagkasunog sa mga sakyanan. Nunot ni ini, padayong nanawagan ang BFP Davao nga doon sa publiko nga mag-igmat kanunay ilabi na sa paggamit og mga appliances o pagplastar sa ilang mga electrical wirings. Sanglit ni gula sa assessment ni ini nga electrical issues ang sagad hinungdan sa mga nahitabong sunog sa syudad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
4: XFM Report.
1: Nagasalamat kay tropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
4: Express, balita sa buntag.
5: Express, balita sa buntag.
4: Balitang regional, balita sa regional. Balitang regional, balita sa regional.
1: Oras mga katropa, alas 6:15 na sa buntag. Kung karon sa detalye na sa balitang regional, ngahatod kinato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pabawas sa matag adlaw, inamdado adlaw ang Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsaa, mapalit na sa mga parmasang butika, kadol mismo sa inyong mga lugar.
4: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Tulo ka bata, patay humanig kaingong nalatayan sa truck sa Damulog, Bukidnon. Atong sayron katropa ang detalye, katropa ang Hanilo Tabios.
10: FM Report.
11: Igo na lamang sa pagdangoy-ngoy o gilaka ang mga ginikanan sa tulo ka mga bata human nabawian sa kinabuhi diang gingong nalatayan og truck pasado alas 8 sa buntag Hunyo 30, 2026 sa may Purok 1 ang Gaan Damulog Bukidnon. Ang mga biktima gikatahong magigagaw nga nagpangidaron og 16 anyos 13 anyos og 10 anyos sa inisyal nga imbestigasyon nasairan nga sakay ang mga biktima sa Kawasaki Badyang motorsiklo diang pag-abot sa nasangpit nga lugar partikular sa kurbada nga bahin sa dalan natagbo matod pa nila ang 10-wheeler truck nga kargado og tubo apan tungod sa kataranta sa minor de edad nga driver natumba ang gimaniho ni ining motor og napasok ilawom sa likod nga bahin sa ligid sa truck nga mao'y hinungdan sa inanaling kamatayon sa mga biktima. Gidala na ang driver sa Damulog Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon ug aron usab sa pag-andam sa posibleng kaso nga reckless imprudence resulting in multiple homicide. Katropa hanap na ang pananaw daw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutawa. Katropa hilabi na kung driver ka. Importante nga tinaw ang atong pananaw. Tumar og Visionex Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga mutabang nga mupatinaw sa atong pananaw alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
10: XFM Report.
1: Nagasalamat kay tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
10: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
1: Samtang kabanay sa tulo ka mga sospek nga mitahan sa kapulisan. Adunay panawagan alang sa kompleto detalye kay tropang Ivan Polonan.
10: XFM Report.
12: Nanawagan ang mga ginikanan o asawa sa mga suspect nga mitahan sa kapulisan. Human sa pagpatay kang John Alexis RJ Punla, ning niaging simana nga dili damayon ang tibok kaparientihan o reliyon nila tungod sa nabuhat nga krimen. Sumala ni alias Sor, inahan ni alias James, 19 anyos, nga ahente o baka nga natingala na lamang sila sa diang gipangita ang nasampit sa kapulisan. Sa unsang higayon o galing malambigit matud pang ang iyang anak sa krimen, andam kini nga makigtinabangay.
13: Hindi ako kusintida sa anak ko. Basta mali ang anak. No, hindi kami tumigil sa paghanap. Nang mga parinti ko, tinatanong ko kung na dyan, kaya isurinder ko talaga ang anak.
12: Samtang si alias June, amahan ni alias Tasim, nakuratan na lang matod pa sila. Sa diyang gidala sa police station 3 ang nasampit, tungod igo lang matod pa kini nagsabay sa biktima sa ilang lugar, aron ipakita ang baka.
14: Wala gyud siya na nakabuhat nga na sir. Maulong to, nakakuan siya kay mautong pagsakay niya sa biktima. Nga. Naiko ang baka mo rito nga kuan.
12: Samtang sa bahay ni alias Gemma, asawa ni alias Saleh, kalit lang matod pa nga mitahan ang bana sa barangay Ligaya dayon giangkon ang salaod.
15: Nagingon siya na mag-surrender na daw, mag-surrender daw siya din. Dito na naman nabalaan, naingato na yan nabuhat. Ang ingon na ni Ali siya, makakwarta daw sila. Wala daw siya kabulo, naingato na daw mahitabo.
12: Luyo sa brutal nga pagpatay nga gibuhat sa tulo ka suspect. Naghinaot matud pa ang pamilya nga masabtan sa tanan nga dili daotan ang ilang tibok pamilya tungod wala usab sila nasayod sa binuhat nga krimen. Mga katropa, kanunay ang pingi ang imong kalawasan tungod pa bago-bagong panahon dapat protektado ka. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
10: XFM Report.
1: Daga salamat katropang Ivan Polonan na nukad gikan sa XFM Jensan.
10: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
1: Duha ka miyembro sa LGBTQ sikop sa Baybas Operation sa RTR Agusan del Norte. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
10: XFM Report.
16: Ang dong karon sa silda ang duha ka mga miyembro sa LGBTQ community human. Sila nasa kote sa gihimong bypass operation sa mga otoridad alas 3 sa kadlawon dito sa Purok 3 sa Barangay V, Poblasyon 2, Romaldes sa Agusan del Norte. Ang malampusong operasyon gipanguluhan sa RTR Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Major Ernesto Marcos Jr. ang Chief of Police giila ang mga dinakpan nga si Efren P. Abogade, 32 anyos, residente sa Purok 1, Langihan, Butuan City, og si Randy Galon, 32 anyos, residente sa Purok 4, Langihan, sa Langihan Road, Butuan City. Sumala sa report sa kapulisan, usa ka pusher buyer ang milusad og transaction diin na palitan gikan kang Abogade ang usa ka pakiti sa gidudahang syabo nga nagakantidad sa 1,000 kapisos sa homani ini daling gihimuan og pagkapkap og nakuha sa posisyon sa kauban niini nga si Galon ang usa ka dako nga pakiti sa gituhang syabo ang sulod niini. Human marecover ang mga ebidensya, gipahibalo dayon sa kapulisan ang duha sa ilang mga katungod ubos sa balaod sa Miranda Rights sa wala pa sila gidala sa buhatan sa RTR Municipal Police Station alang sa saktong booking. Giandam na karon sa baga nag-imbestigar ang pulis ang formal nga kasong ipasaka batok sa mga suspek tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
17: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropang Junji Lebrias sa detalye sa report.
17: Express Balita sa Buntag.
18: Express Balita sa Buntag.
17: Balitang Nasyonal.
18: Balitang sa Nasyonal.
1: Oras mga katropa, alas 22 na sa buntag. O karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong kabalatian. Inumin ka na adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. At ang sayro ng mga nakunang balita, talukag gikan sa XFM Mega Manila.
17: Balitang Nasyonal.
18: Balita sa Nasyonal.
19: Express Balita.
20: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga otoridad ng pairali ng maximum tolerance sa isinasagawang rally sa EDSA habang iginit na dapat ding ipatupad ang batas kung may mga paglabag. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, iginagalang ng Pangulo ang karapatan ng bawat isa sa malayang pagpapahayag at mapayapang pagtitipon, ngunit hindi aniya dapat maapektuhan ang karapatan ng ibang mamamayan. Sinabi rin ni Castro na personal na minomonitor ng Pangulo ang sitwasyon, lalo na ang epekto ng protesta sa mga commuter at motorista na naipit sa matinding trapiko. Iginit din ng Malacanang na hindi tinuturing ng administrasyon na banta ang naturang protesta at nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pagpapatupad ng batas at paglilingkod sa publiko.
19: Express Balita.
20: Itinaas ng Armed Forces of the Philippines sa Red Alert status sa mga unit nito sa National Capital Region o NCR. Ayon sa AFP, layunin ng hakbang na matiyak ang kahandaan ng mga tauhan at kagamitan nito upang makasuporta sa mga otoridad kung kinakailangan. Patuloy rin ang koordinasyon ng AFP sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang seguridad, kaligtasan ng publiko at maayos na paghahatid ng mga kinakailangang serbisyo.
19: Express Balita!
18: Express Balita.
20: Iginit naman ng Malacanang na hindi magiging dahilan ng anumang rally upang maabswelto si Senador Rodanti Marculeta sa kinakaharap ng reklamo kaugnay ng umunoy hindi idineklarang 75 million pesos campaign donations. Kasunod ito ng isinagawang rally ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC si EDSA bilang suporta kay Marculeta. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, iginagalang ni Pangulong Marcos Jr. ang karapatan ng mga miyembro ng INC na magtipon, ngunit sinabi niyang ang pagra-rally ay hindi paraan upang maalis o maabsuelto ang isang tao sa kaso. Nilinaw rin ng Malacanang na walang kinalaman ng Pangulo sa reklamong inihahanda laban kay Marculeta dahil nasa jurisdiction ito ng Office of the Ombudsman. Ayon pa kay Castro, nais lamang ng Pangulo ay galang din ang karapatan ng ibang mamamayan na naapektuhan ng isinagawang protesta.
19: Express Balita.
20: Iginit naman ng Office of the Ombudsman na ebidensya at hindi politika ang batayan ng planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodanti Marculeta. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, tungkulin ng kanilang tanggapan na magsampa ng kaso kapag sapat ng ebidensyang nakalap at hindi ito nakikialam sa mga usaping politikal. Sinabi rin ni Clavano na ang mga ebidensyang ginamit sa kaso ay nagmula mismo sa mga dokumento at pahayag ng mga respondent. Ipinaliwanag din niya na sa ilalim ng anti-plunder law, maaring masaklaw ng plunder ang serye ng mga gawaing may kinalaman sa katiwalian, kabilang ang pagtanggap ng suhol o regalo mula sa mga pribadong individual. Binigyan din pa ng ombudsman na kapareho lamang umano ang isinusulong ng ahensya at ang mga reliista ang papanagutin ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas. Nauna ng inanunsyo ng ombudsman na inihahain ngayong Linggo ang kasong plunder laban kay Marculeta kaugnay ng umunoy hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign contributions noong 2025 elections.
19: Express Balita.
1: Balita sa international. Oras, katro palasay sa 25 na sa bundag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngatong nato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katro para nga makita o mabot ato mga ambisyon, dapat tinaubermin din ito ang vision. Inamta dadla o Vision X Plus of Gel Capsule.
19: Express Balita sa bundag.
1: Nagasinabot ang Iran og Estados Unidos nga hunungo na matud pa ang baguhay nga gubot sa Gulf. Og ipadayon ang diplomatikong negosasyon kabahin sa ilang dili pag sinabtanay sa Strait of Hormuz. Gilawaman nga ang maong kasabutan makatapos sa sunod-sunod nga mga pag-atake nga naghulga sa ilang interim peace agreement. Sumala pa sa usa ka US official, giplano nga magtigom ang Iran og Estados Unidos sa Qatar apan wala pa kini gikumpirma sa White House. Misunod ang pagbalik sa diplomasiya human sa pipila ka mga adlaw nga pagbinayloay o pag-atake tali sa Iran o Estados Unidos. Nasugod ang tensyon sa diyang naigo sa usa ka cargo vessel sa Strait of Hormuz ang giingong Iranian na projectile nga nagpasamot sa kagubot tali sa Iran o Estados Unidos.
19: Express Balita sa Buntag.
1: Oras, katro pala size 27 na sa Buntag.
19: Balita sa Sports.
1: Detalye sa balitang sports, hatugin nato sa Turbo. Ang Turbo, dili lamang kani siya pangkama, kundi pang sports pa. Para makasugakon, bisag magluhod. Muli ko ng tuhod, bisag magluhod. Mag-Turbo Male Enhancer Matagdulog. Turbo, mapalit na sa mga parmasyang butika, nationwide.
19: Balitang sports, balita sa sports.
1: Katropa, may bawi ang Filipino pole vault star na si EJ Obina. Human makadaog siya sa unang bulawang medalya sa outdoor season sa Sislaw Selbuski Memorial nga gipigayon sa Poznan, Poland. Nalabuan ni Obiena ang gitas-on nga 5.72 metros nga mao'y nakapalig-on kaniya sa unang pwesto o nakapapa sa iyang kapilihan sa Wanda Diamond League sa Doha, Qatar. Duha ka semana ang milabay diin na human siya sa katapusang pwesto. Si Abuena ang kanhi world number 2 o karon ana-ana karon sa o ana-ana sa ika-4 o ika-14 nga pwesto sa kalibutan base sa ranking niadtong Hunyo 23. Napakita usab og kusog ang pagbalik sa kompetisyon pinaagi sa pag-angkon sa nasangpit nga gold medal.
19: Balitang sports, balita sa sports.
1: Oras mga katropa la size 28 na sa buntag.
19: Showbiz Balita.
1: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa. Atong kanato sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, mga palangga, nga dili komportable sila mga pamanit. Nos-nosin na kada mga maring o Clear Skin Beauty Soap. O sa kasabon ng herbal, gigama sa Yes to Health. Sa headline, ang Meet Your Garden stars nga si Vanice Wu. Kasado na. Masama ni kanang gikasal? O kanang ato ni Siron pinaagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
19: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Yes, good morning mga maring! Ay, kamusta? Mainit-init nga balita today mga maring, ha? Gi-anunsyo ni Meet Your Garden star nga si Vanice Wu nga happily married na siya sa iyang wala pa pagipailang asawa. Ipaambit na sab ni Vanice ang litrato sa ilang mga kamot nga nagsulog puti nga gold wedding rings. Matod pa niya usak ini sa labing dako nga panalangin sa nga iyang nadawat karong tuiga. Gipasalamatan sab ni Vanice ang iyang mga fans sa parayon nga suporta o ang Ginoo sa gugma o grasya nga iyang nadawat sa iyang kinabuhi. Isundan ang maong pagpahibalo sa duha ka adlaw human sa malampusong F Forever First World Tour Reunion Concert nga gihimo sa Philippine Arena niadtong Hunyo 27, 2026. Mitambong sa reunion concert ang iyang kauban sa E4 nga sila ni Jerry Yan o Vic Chu apan wala makauban si Ken Chu. Kinatog pa si Ken. Wala makauban si Ken, kinatog pa si Ken mga maring. Ay, naku, buto to ang showbiz balita today. Ako na si Marie-Indo Erika de Liguapa de la Mestesa. Apan ayaw pa piyansa, basta nang mapuhon, maako na ka. Nakaking salamat na ba?
19: Showbiz balita.
1: Daga salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras 4:31 na sa buntag.
19: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
1: Og mga katod naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 1, 2026. Mga balita ang hatod kanato sa mga produktong gigama sa S2 Health. Dakong tabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawasa. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang GM o general manager, katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa, katropa mga pare, musunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
19: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
21: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
22: XFM.
21: Exciting.
22: XFM.
23: XFM.
24: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
25: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
24: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
25: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
26: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
19: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768.

0: pamungat tungkol sa Crab Gold.
1: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crab Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crab Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crab Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health. Santo Blasco.
5: Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsa maayo ug nigawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blasco adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blasco nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blasco aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw.
2: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi dang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban, sikat tropan, Arnel Cortez. Kusay.
1: Good morning, friends. Sige, kumusta? Maing buntag, kaninyong tanan. Pagkakatropa, welcome. Welcome. Welcome. Welcome, may gala sa dubag pa na gumanuman sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon mga igsoon. Nga, Miyerkules, pizza uno ta sa bulan, mga higala sa Hulyo 2026. Sa nga, may gala sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako gyapo ninyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Magkuyog ta, magaigala hangtod alas 10 ang dagnas buntag. Karong adlaw, alas pag tunol kaninyo, magahigalas labas ka mga katikaran. Mga balita, isyu gisgutanan. Dinikaw ka kuigson, dunay dakong kalambigitan.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Apan sa di pa bagay galas pagaginod sa nahantong titas pagtunol sa to mainiton nga pagpanimbaya. Sa to ang mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na yun sa to mga katropa din yung mga igala sa dakbayan sa Tagum. Kaninyo ka tanan mga igala, good morning.
3: Good morning.
1: Mayong buntag sa to mga katropa din yung mga igala sa mga barangay nga ana mga igala sa sendrong bahin. Mayong pagpanikay sikay. O sa to mga katropa nga nasa mga barangay nga ana mga igala sa mga rural areas, good morning mga kaigsunan.
3: Good morning!
1: Inaot na nga naamo may galas kapis kayo sa panlawas. O pangunahuna, hindi may galang adlaw. Ang ato mga katropa usab, no, din na mga igala sa mga lungsod. O gimunusab mga igala, syudad nga sakop sa Davao del Norte. O happy araw ng Dabnor, mga katropa, no?
3: Good morning!
1: Happy araw ng Dabnor! Congratulations og holiday karon, way trabaho diri mga higala sa Dabnor. Lar ato ininyo ang kuan mga katikaran karon sa Dabnor, sa mga ubanin na lang si katropang Bong Gab. Palihog na lang kung ingon lang atuon ang kuan ina si katropang Bong no niya kay iyaha man ang area. Kasi mga activity karon sa kuan kay holiday man taron no. Holiday man ta karon, I think na ay mga activity karon sa Kapitolyo mga kaigsuunan. No, diri sa Dabnor, no, sa Davao del Norte mga higala, no, kay kuan karon kining tawag niini may gala holiday ron. Og araw ng Dabnor basta July 1 mga katropa.
2: Bullseye.
1: Unya pizza unos July ang ato ang mga higalang panahon diri sa Davao region diri sa Tagum City sa pagkakaron mga higala dunay mga pagtutaligsik nga ato na sinatian. No, I don't know diyan sa inyong mga lugar kung unsay kamada di aron. Basta diri mga igala sa tuag Brokad, mga igala sa tuag Sibian. Doon ay mga pagtutaligsik mga igala, guwa pagkabidlisiw, pagkarangkada. Ag adlaw. Anyway, alas 6:55 na mga igalang dagnas buntag. And kini nga ito pagpanagumaduban mga igala, gihatod ganinyo sa ito ang mga igalang partners kanunay, ang Santon Gold Coffee Mix. Muna mga igala itong, of course, kaoban sa buntag, sa itong pagmata, sa itong mga igalang pagpanarbaho. Og before mga igala, muarangkada tanan. Dirita mga igala sa ato ang Santon Gold Coffee Mix, buhigop taglamian may igalang kape. Kay mo magini kabahin man ni mga igala nato mga Pilipino, kinahanglan gyud makakape. Oh, sa ato mga kaigsuonan di ang gusto mo sulay ani, ani mga igala sa mga butika unya. Napud na mga igala sa tong clinic, no? Di, mga igala sa inibang Y2H Clinic and Pharmacy. Nga naa mga igala mahimutang, no? Di mga igala sa ato ang palengke. Adres Tagum, duol sa palengke mga igala. Naariha sa M Central Building, door number 8, mga kaigsuunan, no? Naariha mga igala sa kanto, no? Paingon o palengke. Ayan na makita diha, ha? Tapadan ng bugasan, mga kaigsuunan. May buntag sa ato mga katropa sa Island Garden City of Samal. Diha sa mga igala sa Panabo. O may buntag sa mga katropa nato, no? Di na, mga igala sa may Carmen, ya sa may Santo Tomas, there is Braulio Duhali, there is mga igala sa may Sawata, no? San Isidro man eh, pero balik na buong Sawata, so Sawata na gitawag ani. May basta mga igala, there is sa may Kapalong, Talaingon, Yucrilia, Asuncion. Good morning!
3: Good morning!
1: Adyo magbalik kay Sikay kaninyong danaan, mga katropa na to niya, mga Ilocano, na imbag nabigat ka na kayo amin, mga kakabsat.
3: Good morning!
1: Yung mga kaigsunan niya, na mga taga Davao de Oro, no? Diya mga igala sa Laak, Mawab, Nabunturan, Montivista, Mungkayo. Laos ta magaigala diri sa may New Bataan, Compostela o Maragusan.
3: Good morning!
1: Naog sa Tadres, Kabaybayon ng Bahin, magaigala diri sa may Mako, Mabinig, Pantukan. Mayong morning ninyo.
3: Good morning!
1: Sa mga katropo sa mga silingan ato, mga probinsya. Diris Davao Oriental. Pero sa mga igal atong silingang syudad, ang Davao City.
3: Good morning!
1: May upay sa tag mga igal ang mga nagapaminaw diha, pinagi sa kining YouTube. O kaha mga igal, as maabot sa itong pagsibya. Kaya binimo, kining ato ang signal no sa XFM, maabot ni Davao. O maabot gini siya Davao bay. Kaya lang, of course, sa Davao, dagang mga gradyo. So, tabunan sige ng ato. Pero, kung imog yung i-tune in sa 107.1, abot kayo na mga kaigsunan. May buntag ninyong tanan. Sa ito mga katropa, dari sa Agusan del Sur. Busta yung tao, ano mga katropa, labi na ito mga mag-uuma diya. Ang mga katropa na ito, dari sa Bukidnon area. Hala, good morning!
3: Good morning!
1: O, tanan-tanan, may galang mga nagpaminaw karon. Pinaagi mga igala sa ito ang mga online platform. Natay unas tanan, atong live streaming. Natay tulo ka live. Unas atong YouTube mga igala, katropang Arnel Cortez. Atay mga viewers gan ha, all over the world mga igala, mga OFW. Syempre no, katong makasabot sa tuwa. No, kay katong mga alaga na mag si Donald Trump ay mutan-aw na to nga mag-English man na siya. Nikita magbinisaya man ta maigson. Oh, mga katropa na to di Cebu. No, mga Subuhanon, atong mga Litenio, mga Waray-Waray, no, mga naa may galas Negros, naas Manila. O kasama mong bahin may gala naglantaw mga taga-Iligan. No, nag-subaybay sa ato mga igalang YouTube channel sa mga mag-replay ni ini mga igalang mga programa. Good morning, good morning, good morning.
3: Good morning!
1: Sa ato mga kaigsuna, nasab niya nga nani kay Sikay, silang tagsa-tagsa ka mga panarbaho. Alaamping kamus kanunay sa mga mulargahay na, mulakaway na mga kaigsuna, amping kamus kanunay. Apo mga igalang, makita sa inyo atong live dari sa atong official FB page sa istasyon. No, ang XFM 107.1 Tagum. No, manaygalay ato aga Facebook page. O gado na buday kining program page ang katropang Arnel Cortez sa Facebook gyapon na. Atay 97,000 followers diya. Dugang ipa ninyo para may na lang mga igala. Kuan ba no? Kana bang mas lapad pag maabot ang ato mga igalang pag paningkamot. Pinagi mga igala sa atong pagsibya.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Imo sa mga igala sa ato ang on audio streaming. No, sa atong XFM app. O, natay audio streaming diha mga higalang uban diha paminaw. No, kay klaro, wag inay kuan mo, wag inay mga higalay sami ng signal diha. Isang asa pa ka mga higalas kalibutan as long as na kay app, no? Maka kuan ka, no? Pilay nagtanaw sa app na to diha gab. Pilay tanaw ko no, kay makita man nagpilay monitor. Upat ka buok, no? Kinsa man mo, isa na si kuan diha, Uncle Dars Units diha sa may hinatuan. No, kay diha man na siya minaw. Oh, kinsa man mo nagmonitor diya sa app, hala mayong buntag og hinaot ko nga naamos maayong panlawas, kapiskay og kining ayong pangmanghunahuna, no? So, mag-uban man gyud na mga igala. Oh, ang imong maayong panghunahuna unya maayong panlawas mga kaigsoonan. 701.
3: Good morning.
1: Alas 7:01 na may galang tag na sa buntag, kining oras atod ganinyo kana may gala sa Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga kaigsunan, gikinangla na to. Ang vitamin C sa atong lawas, mga kaigala, para magpabilin niya lantip ang atong pangisip. Makatabang ni, mga kaigala, sa atong cognitive function. Karon mga kaigala, nga di muungot kini atong pangutok. Bahala na, mga kaigala, na yung mga panahon nga lisod kay subto ninyo kinabuhi, ah. Pero muna ginaingon, tirahilag agwanta, mga katropa. Basta membro lang ka sa agwanta party list, nakainong pag Santon Vitamin C, shifty ka. Oh. Ana na. Membro ka sa Aguanta Party List, unya nakasanton vitamin C pagyog ka. Ah, pinaka the best na diha mga igsoon. Ang bitaw ang Santon vitamin C ba, bisag karong urwasa mo inom ka. Di ka nga mabalaka nga muhapdos imong kutokuto. Muhapdos pa imong kutokuto mo inom magsigig kag inom ang imong kape nga naandan. Oh. Pero kung ang imong ginainom nga kape is katong duha maning isa na to ka kape, kining Santon plus coffee mix ba kining soya. No? Kung kana mga igala ang imong ginainom, pagka the best kayo. Tirahan pag inimog Santon vitamin C. Pagka the best kayo mga kaigsunan. Alas 7:02 na ang Santon Vitamin C. Papalit ka na may gila sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide. Happy anniversary sa itong sister station ba itawag ang agap? O national station, no, na mga igala sa Manila, no? XFM Mega Manila, no? Happy anniversary sa ating mga katropa dyan sa XFM 99.5 Mega Manila. naway magkaroon kayo ng dagdag na lakas para sa mga coverage natin ngayon. Dahil alam naman natin na may rally pa ngayon sa EDSA. SM Buddy Oberas, magandang umaga sa iyo. At happy, happy anniversary. Patuloy lang, mabuhay kayo, katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7:03, attendance ta. Sugda na to, dress YouTube, ay kinagtapunog na ni, matapukan ta. Si Alfredo Hikali, mayong buntag. Diretso na kuha kay para tuloy-tuloy. Wilma Disoyo, good morning. At least is G, mayong buntag. Tuloy-tuloy ang field trip ni BBM. Yes. Florispina Cabalpin from, good morning, Katrobang Arnel, from Turil, Davao City. Mingaw, bitaw ko na patong pag-adto na mo o kining Jensen ni Agig Turil. Lugar sa Davao nga mingawon ko bay. Pito ka tuig mong kusturil good. Nagpuyo bay. Among the places bay in Davao. Davao City. Turil gyud ako ang ganahan. No? Lirot. No? Ganahan gyud ko sa iyang ambiance kun sa pito ka tuig kun nagpuyo may gala das di Guzman Street. No? Diha nila itang bidal. Diha mga higala no. Musta na kahapon mo suroy ra ko dito. Yung kabisi na to lagi. Samot na ron. Shirley Liagas, mayong buntag. No, Naomi Mulyanida, mayong buntag. Watching from Carrascal, Surigao del Sur.
3: Good morning!
1: Marajaw na buntag, Lumon. Si Jesse Luzarito, morning from Kabakungan, Nabunturan.
3: Good morning!
1: Danny Barosa, good morning!
3: Good morning!
1: Shout out daw sa mga miyembros PNP Cobra Auxiliary Group. Davao Region Chapter, Danny Barosa aka Jun Cubra.
3: Good morning.
1: No? Si Rosel Gamayo maying buntag. Si Princess Jonas, Prince Jonas Iniego. Yeah, sa may Cavite, si Moon VX. Mayong buntag katropang Arnel sa Mulabi, Sambuanga del Sur, Pagadian City.
3: Good morning.
1: Nilia Raguro from Davao.
3: Good morning.
1: Asa man kas Davao ma'am, mayong buntag niya. Bonifacio Aranton, good morning katropang Arnel. Aranton sa tanan Aranton, Umido, Bael family.
3: Good morning.
1: Tishi Bangkori, taga Kulambugan, Lanao del Norte de sila Bonifacio Aranton. Christine Antipayo from Valenzuela.
3: Good morning.
1: Juscoro Briso, mayong buntag.
3: Good morning.
1: Marina Donio, good morning. Ranilda Manlangit, Yas Dipolog.
3: Good morning.
1: Ayan Simbahon, maayong buntag.
3: Good morning.
1: Asa naman itong uban ni Dagan, magkalit ayan. Asa na itong uban. At least is G.
3: Good morning.
1: Yubs Adreser, sa may agayto si Ma'am Yubs. Sa pamilya, Jerry Alvarez, no, maing buntag. Another trapo in the making. Kisa naman na si Pam? Ewan pa nag inyong kuan. Kanag inyong gobernador sa Cebu nga ang mga Subuhanon kuno, they love peace. Ayaw, ato sang i-differentiate mga higala ang peace from apathy or political indifference, mga higala. Kay abini mo ganahan ba yung politiko ang politiko nga kawatan ganahan og pobre ka ngano man wa kay pakialam mga higala. Sorry ha pero naay pilar tanawa ra god pilar man ang katawo ganahan ani mga higala ning atuang kalaki no pilar man katawo mga higala ang malipay sa ato ang mga higala ginahimo nga o kanabang makiglambigit sa komentaryo mga higala batok sa di man ni batok sa gobyerno kay di man ta pwedeng musupak sa gobyerno mga higala. Batok sa kahiwian. Batok mga higala sa mali. No? Batok sa kining nanubra nga politika. Pero baka mga tao ganahan mga kaigsuunan. Ang uban tirada ni sa mga kawatan nga mga politiko. Mga igsuon nga bisihon mo sa panginabuhi para wa mo ilabot di mo makialam. Tanawa nang nahitabo karon mga higala di sa Manila. No? Unsay ilang gipalutaw karon nga nagyaw-yaw kuno ang mga Pilipino? No? Kuyaw kay headline mga igala mga binayran nga mga media.
4: Ayaw!
1: Masuko mo, kasuko la mo kay tinuod ba sad na. Mo na gidaingon nga kung tinuod nganong masuko mo mong tinuod man. Kung di po tinuod nganong masuko mo mong di man pud mo tinuod. Di ba? Intrigira kay mo mga headlines. para sa nung kuan ba pagpamusil dito mga igala sa Katakloban. Nga ang ilang mga headline apilon gyud nila gusto gyud masingit nga masingit gusto gyud maigala paning kamutan gyud nga masingit pa gyud mga igala ang pangalan ni Duterte. Kabalo na mo ana akong inapasabot mga igala newspaper na eh. Nga national mga kaigsuunan. Insert gyud ba nga kuan? Kinalang gyud mabutang ang pangalan ni makutay gyud pangalan ni Duterte mga igala diha sa mga violence karon. Pagkada kong binuang mga igala. Karon na sad, no? Ilang mga igala ang ginapalutaw. Nga, nasuko ko no ang mga Pilipino sa gihimo mga igala sa Iglesia ni Cristo. Nga, nag-surprise rally mga igala sa EDSA. Ako, di ko, ako nasuko eh. Mga igala, actually, excited ko unsay mahitabo. O magpasalamat pa kung ano man. Abi nimo mga igala na gumika ni ining ilang gihimo na bulgar. Nga inutil yun ning gobyernoha. Ano man? Ultimo intel report wa mo nahimo diha. Na surprise eh.
4: Ayaw.
1: Ultimo magaigala sa intel mo nya mo ingon bago si undeclared nga wa ko no pa wala ko no lapses when it comes to intelligence. Why lapses? O niya violente pa ng mga tawhana be. May laki din ng mga bayolente ng mga tawhana, nagpadayag rin na sa ilang katungod niya. Ayun yung naghulga-hulga ag kaso. No? Ayun yung naghulga-hulga ag kaso. Kaya karon mga igala, mo naman ay ilang. Of course, no? Ano mo ganyan resort, mga igala, sa mga tao nga. Palaban na balaod. Mga kaigsuunan. May gani, kaya din ang mga bayolente ng mga tawhana. Kaya bayolente na nidiretso ng Malacanang, gidayungan ng Malacanang, gitambog sa Pasig River, ditiwas na. Di ba? Igor na siya nagpadayag may igala sa ilang kahigwaos, kasuko, ilang frustration. Mabutan din mo sila. Niya mo ingon ba siya ang declare na tingala kuno sila silang anong garali na sila?
4: Pinawa!
1: Oo, ang mga yung kalaki eh. Abi ninyo, the way inyo na giriakan ng mga kwan, musamot mga igala, kasuko ang mga Pilipino anak. Alimang ka. No? Grabe na magaigala ng rally niya. May ngon na magaigala siya. Anong rally man mo? Say rason. Kay maayo man kuno lagi abag dumala ni BBBM. Ibalik na sa dato na mga igalang argumento. Kung maayo pang pagdumala ni BBBM, nga nun naaman na sila.
4: Pinawa!
1: Wala ba? Makayag bayad na. Kadaghan. Ha? Unlike na ito, kung mga nag-rally mga igala nga, dumduman ni mo to nag-rally against Caetano. Nga nahimuot gani siya nganong na wa kay sa kay bawo nung naasya niya. Na banon. Karon mga igala. Asas bongbong. Diadto Canada. Mayo kayo pagkatirada. Usa ba nimo na pag ako mo rally maluya ako magrally na wa man tong atong giralihan tuwa dito sa kuan. Tuwa dito sa Canada naglaag-laag.
4: Pinawa.
1: Alas 7:11 na. Panako ni ma timbaya ning uban. Diretso na tagwan. Kay tinuod bitaw na mga igala. Timanin ninyo na ganahan ang politiko nga kawatan puera de los buenos, no? Puera ato mga buutan mga igala mga politiko. Pero daghan sa mga politiko nato ganahan nga pobrita labi na ni sa national level. Kini mga igala nagapanday og mga pulisya nato in a national scale. Yan naman, ganahan na sila mga igala nga pobrita. Ano man, dali man ilaron ang kabos. Tinood ka katropa. Yes! No, mo yung bisa kung saon, mo yung di kumudawat anang 4 mil, di kumudawat anang 4 mil, eh, nakuhanan. Nay, pipilang aligdong mga igala nga barugan, yun na. Pero mag-abot, mga igala sa aktualan, 4 mil versus prinsipyo, mga igsoon, ang prinsipyo, di malungag, ang 4 mil mapalit o bugas. Saon mo na. Oh, na may igala nga muton na ay magbalik-balik di mga politiko nga mga wayayo. Balik-balik di mga politiko mga kawatan mo. Oh, kabantay na magpuli-puli lang, maulang gihapon. Magbalin-balin lang lugar ang uban. Kaya na mga igala, because they keep us poor. Pabili nila mga igala, gituyo nilang pabilin tang kabos. Because at the end of the day, mga igala, we will succumb to survival. No? Pilion yun na itong magkakaon, natural. Isa may dili. Aron mga higala nga diha, sa itong kapobre, huwag mong matinga, anak. Kadugay na siyang binadjitay ana mga poverty alleviation nga mga budget may galas gobyerno, pantawid, AH, uban pa mga CCT. Nga nung mangyapod na katawid, nagpabilin mangyapod ang pobre aning kalakiha may.
0: Busay, kauban, sikatropan, Arnel Cortez. Busay.
1: Pamuna tinga, ana. Kumikan kayo naka-design ka na mga igala to keep the poor, poorer. Naka-design na. No? Aron mga igala nga mas ma-execute nila ang ilang mga igala nga mga kabuang and to keep themselves richer. Nakita ka, mga igala nga politiko. Sige daw, maghinalong katay ko rota, bisag si BBM be. Nabalita naman yun na, nga nung may nipalag. Nga dako kayo mga igala nga tubo sa iyang statement of assets and liabilities and net worth. Meaning, nidaghan ang kwarta ni BBM sa dihang na presidente siya. And why is no anong wala man why is nobody mga igala nasuko ni ini? Diba? Nganong wa man mga igala ay nasuko? Karon pagkang sana mga igala nga nitubo sad ang iya mga igalang kining salen naturalmente ang bana mga igala abogado na yung mga client, may gala, mga dagong company. Matinga pa ka. Mutubo mang ganing income, aning mamaligyag balot, basta daghag tao, mga gala, ang gabi.
4: Ay,
1: Muna, mga katropa, ang nakapain. Raimundo Ribucas, sa Lunes, mahubaran na si Sara sa Senado. Si mahubaran. Alas 7:14 mga igala ang tagdas. Muna ako kuan ba? Abini mo dili man mga igala sila BP Sara o si bisan kinsa politiko ang agrabyado dinhi mga igala sa atong sistema. No? For sa ilang kaugalingon mga igala able na sila ang pinakamakaluluoy nga ri. Kita may igala nga mga pumili.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Bisag unsaon pa nimo diha anti-clear og ngal-ngal diha sa imong baba, magisi pa ng imong baba di anti-clear. Imuingon kag daghang gihimong maayo ang gobyerno, ang gihimo sa gobyerno, ang gihimo ni BBM kaayuhan lang sa katawhan. Abi nimo anti-clear, dili datos, papel ang among basihan ana. Ang basihan sa tao, kumuingon ka ni ana, mutan-aw siya sa iyang kaugalingon. Ha? Mutan-aw siya magaygala sa iyang sariling balay. Mutan-aw siya, mukuot siya sa iyang kaugalingong bulsa. No? Mutan-aw siya, may gala sa iyang kaugalingong status. Ingon ni Auntie Claire, ang tanan nga gihimo sa presidente para sa mga mamamayang Pilipino, basig Indonesian ko, makumaapil anis mga kaayuhan. Diba? Ingon ni Auntie Claire, maganda ang ekonomiya ng bansa. Unsa man ang ekonomiya, para lang sa dato na, nga naman, pag ato na kong palingki, maura manggiyapong istorya, hamahal manggiyapong palaliton. Diba? Muna'y barometer mga higala sa tao. No? Kung naka-affect na mga higala sa iyong kinabuhi, makaingon sa yes. But if it doesn't affect mga higala the daily lives of the common people, mga igsoon, it doesn't matter, bi isang pila pa kapapil ang ipagawa, sorbi o sa diha. O claim mga higala, yung mga self-serving nga claim nga moingon mo maayo ning gobernuha, it doesn't matter to people mga ano man wa ni makaapekto ngadto sa yang tinuod nga lakaw sa kinabuhi kay nagkagidlay lang gihapon nagsampila lang gihapon sa kalisod.
2: Bullseye!
1: O wala siya laing tanaw na di siya mutanaw silingan na anha siya mutanaw sa yang kaugalingon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kamong mga depensor mga higala ni BBM vlogger, media, uban pa. May man mo, kinaaman mo yung binulan. Diba? May man mo, kinaaman mo yung madawat, binulan. Natural, inyong ginang paningkamutan, ipakita nga, maayo ang imahe sa gobyerno. O sa administrasyon, magahigala. Karon, inyong ginang paningkamutan nga, maayo ning imahean eh. Ampo pa ganiyon tata. Alas 7:17 na mga higala ang dagnas buntag. Naglami naman dayon. Pasiuna pa to. Kaya to sa ni mga higala, padayon na sana ko ng timbaya be. Paspasan lang ako. Si Naj Kosner, good morning.
3: Good morning.
1: Marlo Dano, Jonas D. Guzman, si Eugene Uyanggurin.
3: Good morning.
1: Pabor sa prosecution nga makulong si Natural. Muna si Marculeta ilang gibirahan karon kay para mga egala mabawasan tong mubutar dito kasara sa kuan. Kasayod naman na sila. Boy Juan Sanchez Laguras. Erekson, Eric Concepcion, Mark Efren from Ulabi, Sambuanga Sur.
3: Good morning.
1: Jorlan Pilinio, Maayong Buntag.
3: Good morning.
1: Isa pa ini, Ana De La Torre, Romeo Romeo Carillo Lubiano.
3: Good morning.
1: Ann Mindres.
3: Good morning.
1: Si Jing Pigari, katrobang Jing Pigarino, Dodge Amar.
3: Good morning.
1: Ans, si An-An, no? Langandre nga pinili raman ang ayuda. Ila-ila raman ang ayuda. Binuang ganino. Oh, Marife Mahinay Balangan, good morning.
3: Good morning.
1: Si Jovi Datilis Yurong.
3: Good morning.
1: Lindon Estremos.
3: Good morning.
1: Si Gerardo Galiger Salan Senior from Mawab.
3: Good morning.
1: Bro Milan Olog na imbag na bigat ta katropa.
3: Good morning.
1: Boboy Fernando, si Eman Moreno may buntag call, Hinaro Solas.
3: Good morning.
1: Rolly Racho, Lisel Acaso Pueblo mama may buntag og si Ma'am Virginia. May buntag diha.
3: Good morning.
1: Jeho Alvite Gisoro.
3: Good morning.
1: Will Flor Masaudling Wendelasio Tigas.
3: Good morning.
1: Robert Camiging Annalyn Cortez Genesis Pacho.
3: Good morning.
1: Diri sa Dakbayan sa Tagum Pubring Kajaming may buntag diha.
3: Good morning.
1: Sanggalaka Edward Lara sa Panabo may buntag.
3: Good morning.
1: Dato Jerry Shisbino Jojo Rayson.
3: Good morning.
1: Ellen Malazarte Chu may buntag Pramintal Davao City.
3: Good morning.
1: Abel Man Langit, Gags Picnid, Kuya Toto Villanueva, Den Luna og si Randy Santisas, mayong morning.
3: Good morning.
1: Galicano Timtim, mayong buntag.
2: Bullseye! Bullseye!
1: 19 minutos pasado, alas 7 sa buntag. Lilian Arisa, good morning. Rosel Gamayo, good morning.
3: Good morning.
1: Romy Sal, Robin Mateo, mayong buntag. Gihimo, flood control scam start down ni ang flood control scam nagsugod kuno ni Digong ingon si Raimundo Ribucas. Sige, comment lang mo diha. Lipong Anticler bilang press officer, mandarambong si Bungit. Bray the Bishy, wala pa si BBM diri sir. Sige, pag-organize para sa dakong rallies Vancouver na diha nang laayan. Diha na yung laay ani mga igala di ay. Naday sugaton gyud ay og rally sa Canada. Musibat si Andres Pilipinas kay nay garali pag-abot diha na say garali.
5: Na.
1: Alas 7:20 na bigla dagna sa tubag para gumanuban ampo sa tagadali mga igsoon. Pwedeng di ta mo ampo kay sugod ron mga igala sa buwan, no? Ato ginang kabahin gyud mga igala sa ato ang kuan.

0: Amahan na mo ka lang ito. Ginoo, salamat kayo nining lain asal nga buwan nga among pag-sagubangon. Salamat sa gasas kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa tanan-tanan nga imong ihatag ka na mo. Nagamuyo kami. Usab sa kapasailuan sa among mga kalapasan, sa mga nakalabay, gutlo, oras, o higayon sa among kinabuhi. Kundi mas kipili na mo ang among kaugalingong kabubuton. Inayang nga ang pagtuman sa among kabubuton dinhi sa among kinabuhi. Masailua kami sa among sala sa unahuna sa pulong o sa buhat. O wala na mo pagbuhat sa kinahanglan o angayang pagabuhaton. Labi na gyud ang among pagdumili nga magpakabana sa among lungsod o sa among nasod. Among pagdumili nga mutabang sa among labing ubos nga mga igsuon. Among pagdumili nga maminaw, labi na nga to sa among mga kaigsuonan nga nabugatan. Among mga kaigsuonan nga dunay gihambin nga mga problema sa kinabuhi. Huwag ang among pagdumili nga manginlabot sa ilang kinabuhi. Umikan kay nakapokus lamang kami sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sa iluwa kami nga nalihikalimot kami nga kami wala mabuhi nining kalibutan na para sa kaugalingon lamang kundi alang usab sa uban. Ginoo, you know, nining bulana, wa kami masayod kung unsa pa'y mahitabo sa mga musunod pang mga adlaw, sa pagligdas sa mga adlaw. Wa kami masayod kung unsa'y tuwa sa unahan. Apanasayod kami ginoong anaa ka kanunay. Busa ginoo na nga muyo kami, ubani kami sa among mga paningkamot, sa among panginabuhi, sa among pagpanarbaho, sa among pagtuon, sa among nagkadaiya nga mga plastadas kinabuhi. Ubani kami, liguna kami kanunay panahon sa pagsulay. Among nasod, giyahi nga makakaplag na o kahusayan, kaangayan, ilabi na ang pagpangita sa hustisya. Tandugag duawa usaba ang mga kaigsunan niya karong mga panahona, biniyaan, mga nawadaan sumahan sa kinabuhi o nagsagubang sa nagkadaiyang hagit o mga managmasakiton na makaangko na sila sa kahupayan, sa kaayuhan, nga ilahang giampo. Kung kinintanan Ginoo nga among giplano, gipangandoy, nahiuyon sa imong kabubuton, hatagi kinig katumanan og hatagi usab kami og kasing-kasing nga kanunay nga magmapasalamaton kanimo kanunay nga mag-ila kanimo sa tanang mga butang kay kini imo man og kami imo lamang mga pinialan. Himua kami nga mga kasaligan nga mga pinialan sa kabuhatan og sa kalikupan og sa tanan nga ania kanamo. Ining tanan among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Katropang Armel Cortez.
0: Inamdami kanunay magahigala ang daotan mo sanay. Gumikan kay mga tao nga dunay mahimong maayo o matarong sa katilingban nang iugpos lamang.
1: Busay! Kauban si Katropang Armel Cortez. Busay!
0: Sa magkausapay, gala kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Kabisayan og Mindanao, Lukok, Tibuok, Pilipinas. Maayong buntag kaninyong tanan og welcome! Welcome! Welcome sa Rhino Sub Edition. May gala sa itong tulumanoon ang Busay!
1: Kauban si Katropang Armel Cortez.
0: Sa Giyapo, na kanyang magkauban Katropang Armel Cortez. Why lipod-lipod? Why gikahadlukan? Gawas sa asawa. Siya, alam mo na, Ginoo, makadlok na sa Ginoo, mga higala kay naiginaingon, mga higala diha sa panultihon. Kaya, Temor Domine Initium Sapientie. So may pasabot na Katropang Armel. Dili na siya orasyon, ha? Latin lang na siya may, pero dili na siya orasyon. No? Timor Domine Initium Sapientie. So, pasabot, ana, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? Ang kanang imong pagkamahadlokon sa Ginoo bay, dagang yung kagmakatunan yan. No? Dili nang hadlok nga magkurog, kung dili hadlok, mga igala nga, naguna ang gugma o pagtahod, mga kaigsoon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Na, hindi na ta maglangan! Kay hagbay ratang nalangan! Alas 7:26 na, basta importante karon pang edisyon na to. Akong gihangyo ang inyong 101% undivided attention. Pakusgi ang mga TV, pakusgi ang mga radyo, Pakoski ang mga speaker. E ato ning isgutan, magahigala, may nalang katong di gustong maminaw, makapaminaw o makahinuklog mga kaigsunan. Ato nang hatagag pagtagad kini mga panghitabo sa nasod. Alejandro de Sina, katrobang Arnel, ang mga troll ni PBBM na anad ni mo, naanasad ni mo, diha nagikan sila sa DYHP. Apasag de lang, guna silang mutapok na sila dire. Oh. Kay, bisag unsao nila na magigalaw, kwan, ingon lagi na ko, ang kanunay ni mong barometer sa giingon nilang kalambuan, ayaw itanaw dito sa papel. Ayaw itanaw dito bagahigala sa giingon nilang mga datos, whatever, no? Ang imo mga higalang barometer, tanawa ang imong kaldiro, mga higala. Ayaw! Tanawa, kuuta ang imong bulsa kung may kwarta ka pa ba. Unya, sulay, gadtops, palingki, mga higala, daday mong 1,000 kung maghawi ba imong kamot, pagpauli, mga higala, o bit-bit. Maunay barometer, mga higala, kung maayo ang ato ekonomiya. Kaya ka na ekonomiya sa Pilipinas, bay, dili lang na paras, mga dato. Labaw sa tanan, kita mga higala mo ay mga ang tao nga galihok, ang tao nga katrabaho mga higala. Mo ay prime mover ani ekonomiya, imagina guway mang lihok. Tanaw na to mga higala, napay gobyernong mag tikaw-tikaw diha. Ha? Tawa mga tao mga higala kung naalay passive revolution, meaning mamuyo tagbalay. Guway mang lihok. Tanaw na ginato. Kay basin og dili na epektibo nang muadto tagdalan. Basing mas epektibo tong magsabot na ninyo, mamuyo na lang tagbalay. Why manarbaho? Kanana po yung mga wadag trabaho, ani katropang Arnel lagi. Mao ginaingon ako sa inyo, nga ganahan ang gobyerno, I mean, dili gobyerno, ganahan ang mga kawatan nga politiko, nga publika. Nga naman, magpabilin kang ingana. Kaya ang programa sa gobyerno, ginisinyo para magpabilin kang ingana. Ayaw! ingon mang gobyerno, ingon mang mga politiko katropang Arnel nga magpaeskwela may mga anak, wa man ida utan. No, maayo man na. Pero tanawa bisan ang idisenyo sa eskwelahan may gala gihimo lang gyapon, gidisenyo gyapon karon mamahimo kang ulipon sa mga dato. Nagtuo ba demo gidi graduate ninyong badato mo dayon? Ha? Ako dali mo ingon ninyo daan, di gyud na garantiya. Ang katong nakwartahan dayon mga higala nakagraduate, tuwaman manarbaho dres Pilipinas. Tuwaman mga higalas gawas. Nga naman lagi na mga anak sa politiko mga higala, ipa-eskwila man sa Danila, nga naman manarbaho na, naaram ang yapos politika. Nga naman, sa panarbaho, may kwarta ka ayaw, dito ras politika, perte naghanag kwarta. Ayaw! Ha? O magabantayan na, na yung mga anak sa mga politiko mga higala, ipa-eskwila man tuod, prestigyoso mga eskwilahan mga higala. Ipapanarbaho ba din na after? Wala! Asa naman mga higala, no? Asa naman mga higala ni kuan? Asa naman ni adto? Ni sunod ras agi mga higala sa ilang mga ginikanan ni Poli ra mga higala og kuan. Alas 7 imidya na.
2: Bullseye.
0: Ingon diri mga higala si Raimundo Ribucas pero tan-aw di ba ni trolls ka si Raimundo? Abi nimo as long as respectful ang ilang mga higalang mga messages o ilang mga comment, wala tayo problema na, no? Padayon mo na, inyo nang katungod. Sa mga katungod sa nasa uban, may galang garali, katungod sa nimo sa magpadayag. Basta, inga nilang mga igala ang atong pahimang no. No? Keep your comment respectful. Ako lay pwede mga igala masuko diri. Nga naman, ako may naghawin sa microphone.
2: Ayaw!
0: Ingon si Raimundo Ribucas, ebidensya batok ni Marcoleta, gikan sa iyang ba-ba, dapat makulong si Marcoleta. Hu. Abi nimo. Si Marcoleta, season lawyer. No? Litigator. I doubt it mga higala kung dinanghag ang iyang gihimo nga buhian niya ng mga pulungan mga higala without considering the legal repercussions. No? Gani man ako mga higala nga estudyante pa lang kus balaod mga igsuon. No? Kung istorya gani ko, kung istorya gani ko karon ako naging hunahunaon. Naabaka ni mga higala legal repercussions niya kung mga gipanon. Naapabaka ako mga higala sa ambit or sa realm or naapabaka ako nagtuyok-tuyok niya sa area sa ginatawag na to nga press freedom, Napabaga ko diya sa gawas nung pagpada. Ano man? Natural na may. So, para nako, nga gisulti to mga igala ni Marcoleta, no? Dili to paon mga igsoon, no? Kun dili mga igala, kasayod siya nga pwede di ay ni, pwede dili. Ano man si mingon mo? Nga naamagutay, balaod sa eleksyon, bla bla bla. Yes. No? But naamay korteng mo decide ni ana. Karon sila. Mao ganing gikasuhan. Ang problema karon, oh may wala joy problemas kaso even the INC mga igala. Wala sila problemas kaso. Asa man ta nagka problema? The timing. Baho gyud ang timing bay no? Baho gyud ang timing. Kaila kag timing, Ralph? Kaila kag timing wala. Sa so, taga Danawa kaila kag timing?
2: Ay.
0: Oh. Nakasulod man Armando Cabido, nakasulod man adto ra kani Leo Lastimosa. Ha? Dito na kay gatong mo daig BBM dito mo. Para di mo ma-stress mga igala. So again, ako reiterate ha. Walay problemas kaso mga igala. It's part of the due process mga igsoon. O sa problema dahil katropang Arnel, ang timing. Nganong karun, no? Nganong karun, nganong kini mga igala. Kataas panahon. Karon yun nga magsugod na sunod simana mga igala ang magsugod na sunod simana ang impeachment. And then matingala na sa mga igala, ma-fast track ang tanan, mapaspas ang tanan, mugawas mga igala ang warrant of arrest. And then dugangan pag yung mga political mga statement mga igala nga with political implications, like for example John Bicrimulya, mayingog sila kuno mismo ang musilbi mga igala sa warrant of arrest. It's a presumption mga igala nga na nag-warrant mugawas. Bisag wa pa. Sato pa mga igala, padugang sa pusta, palagot mga igala, it's adding insult to the injury. So, di mo matingangan nung masuko na mga supporter mga igalang Marcoleta. Note ha? Daghag supporter si Marcoleta. So, wag mo yung ma... Wag man sila mo ingon nga ayaw kasuhan. Ilan mga igala na mili man mo kasuhan. Ana lang, no? Nga nung karun man po din yung itiming. Unsa may tumungan. Kaya lang, ang lisod lang anak mga igala, no? Ang lisod lang ani. Mga bakakon man guni mga igalang nasa admin. Ayo kay na sila mga igala mo tuis pa. Wala na din na sila nga. Dili oy, no? Dili na siya timing. Mao jud na panahon. Mao jud ni hinog na kasi, ripe. Gikalburo ninyo para mahinog dayon. Mao na klarong istorya. Ang kaso mga igala ni Marcoleta, gikalburo ninyo para mahinog dayon. Ang kaso ni Romualdez, imbis gisod ninyo sa sako, inyong gigawas para di kayo mahinog dayon. Diba? Mao na mga igala. Mayingon pa karon ang kuan. Ombudsman nga hinog nagkakusog daw everyday. Ay basig istorya, nagkakusog everyday ang kaso ni kuan ni Romualdez. Show it to the people. Wala na problema eh. Wala na problema mga igala. Diya nagatapok na yung mga kuan. Welcome na to mga igala, mga viewers sa Pikas Estasyon. No, matod pa diretso ato dito mga viewers man ko ni ning Leo Lastimosa may gala dito Cebu. Ala sige. Ala naanaman mo dire, okay. Ingna na si Raimundo nga magbasag distinction between mala inse, grabe. Kuha naman ning imuha, sir, kanang criminal law naman ni imo, sir.

0: Sige, salamat kay Ma'am Lizelle Acaso Pueblo. Ann Mendres, Sir Basil, si Bangag na si Ribukas. Oo. Mo man ay problema ba? Eh? Kining timing magyoy nakapait ani ba? No? And bisag piyungan sa mga Pilipino mga ison. Bisag piyungan lisod kayo, no? Lisod kayo mga igalag mo ingong kang adili. Oy, kuan na oy kanang. Kung in fact mga igala sinauna na si Estrada, gigukod na si Bato, no? Naa sila padungog-dungog kang Bunggo, dakpo na si Marcoleta na pod. Who's next? Kana ba makasi makayong ka who's next mga igala? No? So, nganong wala man dito speakers? Oh, pag-abot dito kang Joel Villanueva mga igala, hilaw pa ko ng kaso. Naapas PI. O si PI, no? Pusang iring. Di ba nahinog naman to sa una, karon nahilaw, lagi balik. So, unsay event nga makita sa tao, kay nitabok mga igala, speakers, tampi, si Villanueva. So, nahilaw, balik ang kaso. Chis Escudero. Di ba, Chis Escudero, apil siya dito karumaldes, mga igala, nga kutay. Hinog naman ka ito, nahilaw, malagig balik, lagi. Na. Muna'y makita sa tao. Nga karon mauna pas Marcoleta. No? Nga unsay kaso niya? Plunder, okay. Kaya di dawat siyang donasyon, wa madeklara mga igala. Alright, buta na to mga katropa mali. O, sige. Sige, buta na to mga igala. Granting without conceding. But the moral weight mga higala sa isgutanan is mauna'y nakapasilaob sa tao. Mauna'y magkapasilaob sa tao nga. Matay, no? Katong wa kawata, hinatag man to kawata. If there is a negligence mga igala na dito sa pag-declare, ang contention ni Marcoleta, kung ako sa ning i-declare nga nag-ingon tong naghatag nga dil ayaw lang ko panganli, ma-appeal man na siya mga igala kung imo nang i-declare nga to. Kung ingani man ta para wa dili ni hypocrisy, kung ingani man ta mga igala, pangutan asa dinyo sa BBM kisay gahatag niya pundo. Pangutan asa ninyo mga igala, tanan si Romualdez, pangutan na tanan politiko, pangutan na ito. Kasi may gahatag ninyo pundo, be. Dabe. Even mga senador. No, even mga senador, mga igala, tanan. Si Bindalo, apila si Bindalo. Kaya isa ra ba mga niuyon na ningkang Bindalo, mga igala, si Buing Remulia, baya. Wa baya yun siya, mga igala, ni kuan. Ginoo ko, abini mo, mga igala, lisod kayo mag-eskwilag balaod, tinuod lang. Mga kaigsuunan, maabot sa point yung makaingon ka, buguan ako eh. Maabot sa point mga igala, makaingon ka, undangan na nato ni, anong labad-labad mo kinabuhi, anong may swildo naman ko. Pinood na mga igsuon. Unya, paawayan na ka mga igala, samang Erwin Tulpo, nga gumikan lang kay sikat-sikat kunuhay. Nga mo ingon dahil mga igala,
1: sometimes, you have to bend the law.
0: Sabaga! Alam ka anang bend the law? Ang mga estudyante, ang mga abogado, mga higala, kapila na bagsak ang uban. Imurang baugon, yan na po'y dating Department of Justice Secretary na karon ombudsman, muyango, rasad. If nothing can be construed as agreeing, mga higala, sa ato pa, kini si Remulia, bendalo, gaya po ni.
1: Sometimes, you have to bend the law.
0: If nothing or ang pag-ana can be construed mga igala as you agree or you concur mga igala to the statement, oh di bendalo dai gyapon ni siya. Sabi 7:40 already. Naglami na ni o pagko ka-present ninyo mga igalag video, naglami ng istorya na to. Ha? Alas 7:40 na basahin mo kalimot karon panginom mo mga igalag Santon Plus Gold para di mo mga high blood. Yeah, we just keep our comment civil, no? Mga kaigsuunan, no? Aron nga magpabilin ta mga igalang respeto lang, no? Respeto kada tribo. Kung BBM ka, nagtanaw ka diri mga igala, so give us the heaviest gyud. Hatagi mig pinakabugat nga rason nga moingon mi tama sa ka, no? Hatagi mig pinakabugat nga rason nga makaingon mig may punto sa ka. Oh, kini mga tao diri mga igala. No? Kaya ako mag-moderate ko ninyo. No? Pero natural mga igal, sila media bias man ka, bias man gid mes ka.

0: Uran, tawagan ko ninyong bias, bahala mo siyang kinabuhi. Bias man gud mi magayagalas kamaturan. No? Di naman ko di baturang, naman ko yung kamaturang di batuis karon mga igala. Naaydaghan di ang mga kontraktor na mention na sa ICI mga igala. Gawas nun pang manghinampak. Oh. Di ba din na tinood, tinood ba na? So dako man ang pangutan na nga nung nauna pa man itong katanggal si Kiko Barsaga, nga igor naman ito niya. Samantala, agad mga kontraktor mga igala, tuwa dito, nanggipabugnaw pa. Murag mga buaya, may galang akarunay, nagnganga ang baba. Ano ba? So, it's up to you. Basta buhang yun ko, just keep your, just keep the discussion civil. No? Kay mga civilized people, mga katani. Sige, parayon ta. Zilly, good morning. Basta Zilly, no? Imbuntang ni mo diyan, Zilly True. Basta, mauna na. Good morning, Katropa Carnel. Shout out po akong pamilya sa Davao City ug Panabo. Richard Pugi, Jetro Ate Faye, si Richard Ibanez ni. Zilly, my client watching from Dubai lahat ini. Shirley Liagas, siya naman to ma'am. Nawa, magkalit ba eh? Dion Albara, dahil lang. Boss Arnel, si Leo Lastimosa Cebu, wala na'y mutuo diri Cebu kay sa una nasuko na siya sa mga Marcos karon kaunsuka ni Marcos basin apil na smalita gang. Wasa tang kahibaw ana mo comment ra ko, no? Remolia, yes sir, with conviction to Erwin. Yes, gani dili lang nading ha? Tama. Sorry. I forgot that. Yes, sir. With conviction. And if that could be construed, mga igalas, you agree to the idea of bending the law, appeal po ka di ay mga grupo mo's bindalo. Na ay magdalo sa una ni Trillanes, karon doon na sa'y bindalo. Mga butalo. Emeline Dulosa, morning from Honrado, Surigao. Good morning, katropang Arnel. Good morning na ay Ginoo. Amo lagi na may Ginoo mga igala kanunay pero desan man ala namang ang Ginoo pay atong paralihon ani ang Ginoo ba mga igala atong paistoryahon ani gitahasan man tas Ginoo ato maning nasod magbugiya lang Ginoo sa kaugmao sa nasod will guide the destiny of the nation, no? Pero ang mo shape mga igala sa atong future kita whatever we do mo bito na mga igala nga sa pagbutar nimo, no? Matud pa mga igala ni Martin Luther King, wa ko masayop. Correct me if I'm wrong, mga igala, no? That your vote is a kind of prayer. Kanang imong pagbutar, kanang imong usa ka buok, boto, dili boto ha, boto. Kanang imong boto, mga igala, it's a kind of prayer for the future that you want to be. Diba? Bisayon, para masabtan. Oh. Kadang imuhang boto, mga igala, usa ka matang pag-ampo alang sa nasod o komunidad o katilingban nga gusto nimong makaplagan sa future ba? Ugma damlag din. Kung alang sa sunod nga henerasyon. Ngayon naman, according mga igala ni Eric, tama pa ba ni? Limot na ko sa mga author eh, no? According to Eric Brennan, mga igala, of Princeton University, your vote can make or break the country. Ang imong boto, mga igala, mas may nang natay reference kay para sa debate bito sa relihiyon, importante mang reference. Di pa dyan pwede maglalis, mga igala, nga ako, anama dyan dapat reference. No? Your vote can make or break. Oh, mo na ni karon atong gihani. Sige, ba't ba tayo napunta dyan? Si, oy, happy birthday, guys. Ako ang Unika Iha. Kira Nurin. Ano, iskwila mo po ito. 7:46, mga ikanang tag next morning. Good morning, Vincent Ana Lea. Good morning! Richie Miasco, tulog siguro ning mga trolls sa bangag. Ngano, tanan, pangitabo karon sa Pilipinas, ibasol sa Duterte administration. Simple ra. Mga igala, politika. Morgan, itubag na ko. Pulsa!
1: try.
0: Wala mga igalay study, walay pruweba, walay kuan nga. Ang mga panghitabo karon sa nasod, ikutay ni mo kag Duterte, wala. Walay proof ni ana mga igala. Simply implausible. Di gid katuohan mga igsoon. Nga ikutay ni mo ang violence because that's ano? Dili na logic mga igala kanang depictive logic. Kaya gisundog ko no, mga igala. Ano ang manistorya? Mas mutuo pa ko, mga igala, nga mahadlok. Mahadlok, bubuhat, mga igala, kadaot. Mahadlok, bubuhat, og salaod kay isog ang leader. Karon mga igala, way pakialam. Mangitag leader, mga igala, late per mig update. So, kamong mga naadi ha, mga supporter ni BBM, nag-comment, nagtanaw. Kay bago ko la, welcome, dari sa ato ang programa. Yaw-yaw lang mag inyo di ha, ilag palabi niya. Tumar, mas mayo ani, kontra man bo. Pero hatagag yapod na mag kaayuhan. Pamalit mo dito og Santon Plus Gold kay para di mo mga HB. Ano na lang, naadas mga butika na Santon Plus Gold, naaman ni Mangustin, Ampalaya, Malunggay, Garlic, og Spirulina. Kaya nang imong HB, manormalize kayo na. So, at least, sa pag-ari ni mo na ako, katabang bago ni mo, no? Katawa na lang. Kay mo ingo, magsigag ingo, nalolo, ning tawahan na, alo, ayayon ning tawa. Musamot o ka, ako pa'y mahimong dahilan, mahaibla, makuan ka, cardiac arrest ka. So, gabi tigar, relax lang. Pag-type lang comment, kumbinsihan may nga nung kumbinsihan ni mga tao, kini mga nag-comment din nga nung maayo si PBBM. Kana lang, mga katropa. I-disprove kining mga nahitabo karon. Alas 7:48 na, upatay na sugdan, Gabriel.
2: Sugdan.
0: Ay, nataga, kuan din.
3: I talk to my worthy.
4: Hi!
0: Sugdan na to, mga igala. Direta sa mga tubiko, karong buntaga, mga igsoon. Asa na to ako ang libro sa paniid, latest edition, second edition. Libro sa paniid, ako kapalit o bago. Aha. Wa naman na din ang...
2: Janel.
0: Ha? Hinay internet, one. Macmills Gascon, good morning sa akong mga ka-boardmate diri. Sa kugin kayo na minaw ni mo diridol, si Duke Corlin Macmills Gascon, watching from Lapu-Lapu City, majubuntag niyo diya. Mga taga Lapu-Lapu City, pag panimbaya, gikan diri sa Davao Region. Ayuan na ito, giabtan yung mga taga Lapu-Lapu. Si Dong Patrick Diholde, Dong shout out me, Domingo Du... Uy! Si Doms Dua rin, ya? Domingo Dua, nakigambit og sa ulog sa araw ng nanhabungan. Pastilan mo raga, kuy, kuana, baka nang bitin na kayo kuana ng inyohang mga kalaki diha, no? Dong, salamat sa pagtanaw, no? Unya, regards ko ni Doms Dua. Dong! Kita na tapuhon, ha? Kung di pa ta mga upaw, aning kalakihan, eh, na? Nipis naman ni atong mga agtang, mga igala. 7:50! Gini mo irog ning ako ang kuan dere. Hinay internet ya gab. Hinay. Kalang ako sa ning pamaungon ning uban be. Alas 7:50 na bagay galang dagna sa atong bag panag uban. Direta sa pasiuna mga kaigsoonan, gumikan kay nakurat ko no ang palasyo, mga igala. Ah? Pero, no, ingon mga igala si Auntie Claire, walay lapses ko no mga igala sa intelligence report. Oh. Mo ganing surprise ganiti. Pero, kaingon lagi ko mga igala, kung kato mga tawhana, mga bayulinti pa, hindi magsilbi ng inyong kwan ba? Kanang inyong barbed wire nga gihabol ninyo ng Malacanang. Sira, paminaw na to, Gab.
5: XFM Katropa.
6: Hindi po masasagot kung nagkaroon ng dentist lapses dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. siguro po talagang pinlano na magkaroon ng surprise rally. Itinago. At although sabi nga natin, iginagalang natin ang liderato ng INC. Pero ang pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago, hindi po yun maganda.
0: Surprise gani! Dahil hindi po siya... Surprise nga ni! Ayaw! May bundag ni Maria Mark Anthony Tagko, Tagos. Good morning daw, shout out sa among buutan nga City Mayor Panabo, City Mayor Jose Relampagos. Thank you daw. Salamat og may buntag po diha. Og may buntag kang Mayor Joe. No? Kinis Mayor Joe Relampagos mo ni ang kuan mo ni amo ang isas benefactor sa amuang simbahan diha mga igalas Panabo. Salamat kay ni mo diha Mayor. Alas 7:52. Bakit daw itinago? Surprise ganit eh. Naabay surprise nga imong ipo sa Facebook.
1: Pinawa! Mga
0: bobo! Naabay surprise nga imong tawagan tong imong i-surprise. Muan ha, media.
3: I talk to my worthy...
0: So, karon mapildi na ito sa element of surprise. Ano eh? Ang atong intel... asa naman di ay ang dakong pundo sa intelligence fund ni BBM? Diba? Di ba pwede nga mas dako ang intel fund bagay gala ni Mayor, ni Governor, no? Walay intel fund bagay gala ang presidente. Na, aoy, kadako na bilyon, trilyon, pag siguro na... Bilyon.
1: Ay!
0: Why na himo? Asa man yung gipaingon? No? Magaling ka kaingon ko nga na vulgar na noon nga weak di ay kaibo. Isang surprise lang, wala na. Mga nakapait niya. Pangutan na, giyon sama ninyo paggamit ang inyong intelligence fund. Oo. Bakit daw itinago? Surprise mang. Surprise nga ni. Sino pa dayon na nato gabi? Paliwag ko gabi.
6: At tumutupan sa batas. At hindi rin po ito gumagalang sa karapatan ng ibang tao.
4: Along with this, tinanong ba ni Pangulong Marcos sa mga authorities kung bakit o paano yung nangyari na nagkaroon ng surprise at hindi natunugan ng intelligence community?
6: Kapag ka
0: Loading.
6: Hindi po kasi masasabi kung ano po ang ginawa ng grupo. So kung sila-sila pa pong grupo, hindi naman sila terorista. Hindi naman sila rebelde. May kanya sila private citizens.
0: No, mali. Mali. Dili na mao. Mali.
1: Ay!
0: Kapait ang nga rason, oy. Wala daw mabantay, kaya nga naman, di ba daw na sila rebuild eh? No. Kada kong bungot sa ito'y nagkalaki.
5: Bullseye!
0: Gusto, imo lang i-relinquish imong kaugalingon, imong i-exam imong kaugalingon, anak, gamin ka, wala na to mabantay, no? Kasi civilian, maguna sila, good. Ang question, mga higala, naabay na siren ang intel community, kay civilian man nauunsa, mga higala, wa tay labot, ana. Kaya ang kanang sa intelligence community, wala na makafocus nga to sa rebuild, eh. Nga to sa mga insurgency, no? Pati ng kawatan sa gobyerno, ang intel community, kay baw, ana. Ano ba yan? Sama na, oy. Pati ng mga asa ka nagpalit.
7: Secret.
0: Asa ka ni purchase si politiko, ingani. Pwede nang suungon sa intel community, mga higala. Apil pa ba na? Negosyo naman, apil na. Kaya ba siya hindi masayra na ito, pinagis magpalit-palit by looking at the receipt, mga higala, nga, uy, conflict of interest man din ang gihimo ni Mayor. Kaya ang kwarta sa munisipyo o sa syudad, gipalit niya dito sa iyang kaugalingong hardware. Diba? Kisa may makadiscovery anak kung walay intel, na intel mo ng Auntie Claire, mali!
3: Ayaw!
0: Kailan, oy! Oo! Sige, padayon, Gab!
4: May kanya sila, private citizen sila. Alam, may kanya-kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natulugan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan, mas maganda po siguro maitanong natin ito sa
0: mga Duterte na to, na iba, Solte! Sige! Hindi. Kasalanan ito ng mga Duterte. Duterte, kasalanan ng mga Duterte. Alala, para humanang istorya. Di mo ang kuning mga kamalian ni Mayagalan ng mga tawhana. Nangita ba yung kapahiran ba? Itanong natin ito sa mga ahensya. The mere fact na ay intel fund ng imuhang pangulo. Sa mangi, palamlam ra sa imuha tanan kwarta ng intel fund. Ha? Tanda kong binuang Mayagalan.
5: Bullseye!
0: Sige, biyahan na lang kayo. Sugo na tag-high blood. Sunod! Sunod nga video mga kaigsunan. Na mga igalay, batod pa ni Auntie Claire, rally, dili tubag sa accountability. Sige ha, dugangi pa, di ba masako nagsamot? Dayungan yun ang Malacanang, itambog na das pa si Griber. Sige ko no.
5: XFM Katropa.
7: Ang pagrarally po ay hindi po sagot sa para mawala at maabswelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-abswelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po simula pa nang siya'y umupo, simula nung makita niya na may anomalya sa flood control projects. Talagang ninais po niya maging transparent. At ngayon po, nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Pangulo para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno. So, sana po sa mga nagrarally, kung ang nais lamang po ninyo ay isagip si Senator Marcoleta, hindi sana dumaan sa ganito na naaapektuhan ang mas marami nating mga kababayan. Ang pagrarally po ay hindi po
0: balik ka sa kay balik ka sa kay nag-chat pa sa GM. Sige.
7: Sa para mawala at maabswelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-abswelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po.
0: Sige.
7: Simula.
0: Okay na. Looy na kay Dagway, bay. Kanang ibutang kastunga, unya magsige na lang kagpamakak. Question. Asa si Amina Pangandaman? Second. Asa si Ulaybar? Third. Asa si Bersamin? Where are they? Asa man sila? Nabay, nahitap. Ikaw na may nag-announce na sa una it, di ba, Claire? Luoya po na imuhang ikalimtan naman imo imong profession. Mao gina kamaot, bay, basta kaunon kas politika ang imong profession, wa. Wa, mo nang di na ka, maglisod na ka ka-identify, maglibog na ka nga. Kuadi ay ang 16 o ang 15 above below 16.
3: Pinawa.
0: Oh. Marami daw nagawa. Una, dahil abog kapagutana, kinsay nag-promise nga magpriso og dagkong isda. Si BBM. Ang pangutana, nabay na priso og dagkong isda. Wala. Kanang pangutana, kanang mga gipanganlan nga mga tao nga matod pa nakadawat og malita, kang Sara ba nagikan? No. Asa man nagikan? Gikan mismo kang Saldico. Mga igala. Kinsa man Saldico? Kauban na nilang Martin Romualdez. Ay lagi mig-ilara lagi. Nga naman, dili lagi pwede nga mahimo kang Committee on Appropriation Chairman nga walay blessing sa presidente, bay. Pinakabugo kang klase nga presidente kung mauna. Pasagda ni mo ang, ayan niya, ang Congress, mga igala, specifically, I'm referring